0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labad pag hindi ako go.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness, naitan ka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambag-sambag extract, tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clytel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clytel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Claygel Mixers.
6: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan ng tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan lawa. Dili ko na ikaw ilhun pang anak.
7: Pa.
6: Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas!
7: Pa.
6: Layas!
8: Ikaw lang akong hugmaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamtam ko kanin mo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawaga sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday ang atong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon.
1: Handumanan sa akong kagahapon.
0: Handumanan sa akong kagahapon.
2: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon ang paghahatag o mga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Powered Tan Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Syrup for Kids, Clay Gel Soap, o Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipiso alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkong sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniudto na alang sa mga pa-premyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungladings Radio o Nungladings Infinite Radio. Uli magkakaadto ang atong mga Clayjo Stores. Clayjo Store, Valencia City. Nahimutang sa may ML Quezon Street, Poblacion, Valencia City, Bukidnon at bang sa Marcis Corporation. Ug pangitaang tata, Clayjo Store, Nungladings Prada. Clayjo Store, Maramag, Bukidnon. Nahimutang sa may Puruk 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon at bang sa IBT Bus Terminal, Tapad, sa Cebuana, Luila. Ug pangitaang tata, Clayjo Store, Nungladings Prada.
3: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladings Radio Station, ug sa tanang bag.

0: yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz-C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria ug viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Angel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar. Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyug ko permi ani. Napay akong lawas. Nga perming nagpanakit, dala na siguro niya sa akong pagkaidaran. No?
3: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Bili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Longlaring essential oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Longlaring essential oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Kunya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Longlaring Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Longlaring essential oil.
5: This is Longlaring Infinite Radio.
6: Handuman sa

nila din. May nga anlaw ni mo o sa tanang tigpaminawan ng tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Palihog taugalan ko sa ngan na Rowena, taga Cebu City. 30 years old na ko karon. Kining akong suwatampo nga akong isugilo ni mo, bahin kini sa akong best friend na si Carlo. 35 years old na siya karon. Magwang siya na kog 5 years. Pero suod kay ni, nasukad sa mga bata pan ni, managsilingan na gidming daan. Hangtod nga nanarbaho mi, ug nagkakauban gimig trabahoan. Naay girlfriend si Carlo, ka-office mate na mo, siya si Clavel. Malipayon sila sa ilang relasyon. Pero, nausab ang tanan, sa dihang na-disgrasya sa motor si Carlo. Dakong kadaot ang nahitabong disgrasya sa iyang likod, nga mo'y nainan nga di siya makalakaw. Pero di ko manglaktod. Sugdo na ako ang akong asoy sa dihang na-disgrasya si Carlo. Pero sa dili pa, pangayoon ko unang awit nga naguluhan, laging naroon ka.

0: Noy Fredo? Kumusta si Carlo, Noy?
1: Napaghihapon siya sa ICU, Dehuena. Di tabang pa siya sa mga doktor.
0: Pero, kumusta man siya, Noy? Nagbata na ba siya, Noy Fredo?
1: Uwa, pagiday. Dako man kung nakaig kadaot ang iyong spine. Mingo ng doktor nga, maglisod naman ko na siya aglakaw. Pastilang bata, ay. Nagtuman man siya siyang gusto. Misupak man ginunta ko nga mupalit siya motor apan mipalit man yun.
0: Ayaw na siya mahali, Noy. Kaya mag-uulang siya. Nahitabo naman eh. Disgrasya lang yun ang nahitabo. Unya, ang nakadaspag niya, Noy, may pakita na ba din sa ospital?
1: Oo, oh, dinhi naman, Daywena. May pasalig maninoon siyang mutabang sa tanang gastoon ninhi sa ospital.
0: May nalang tao, Noy, na uwa siya pasagdi, Noy.
2: Wena, maayo kayo niya kasabdihan. Kumusta man si Carlo? Masa may naitabo niya?
0: Clavel, akuan. Uwa pa kuno siya magmata. Akuan di ay, Noy Fredo. Maano siya si Noy Fredo, ang papa ni Carlo. Noy, si Clavel, girlfriend ni Carlo.
2: Mayong hapon, Noy.
1: Mayong hapon sa Binday. Disgrasya ganyan ang hitabo ni Carlo.
2: Wala ka, Noy. Magani kayo ako mustay niya. Sayang pa kami. Kinakoy lang lakaw. Kami ang tatanduhang madisgrasya.
1: Ha?
0: Clavel.
2: Kanya, kamusta naman siya? Sakit sa pagkakot niya din sa hospital? O pa ba siya magkamata, ha?
1: Wapag yun. Manghinaot lang ko nga, mabuhi lang unta ang akong anak. Bahala nagdili siya makalakaw pagbalik. Basta, mabuhi lang unta si Carlo.

0: Niya ka na gyud sa office, Carlo. Malipay yung paghibalik.
1: Wow! Nabalik ka na gyud ini sa office, Carlo. Welcome back, ha? Na-miss na kaayo ka na mo, ay. Mo na nga nagsigig apura si boss nga. Mabalik ka na gyud ini sa opisina.
2: Thank you, Thelma. Pero angay ka kung malipay. Ngainutin lang ko.
0: Carlo, babe.
2: Oh, Lovell.
0: I'm sorry nga. Wa kay kumakaduaw ni mo sa ospital. Kuan man good. Busy kayo ko.
2: Okay lang, babe. Nagkasabot ka.
0: Thank you, babe. I love you.
2: I love you, Dr. Lovell.

0: Anong wagid mahinay yun ang dugay na ninyong plano?
1: Ay, hindi ko ba anong karamay na? O sa kaya ilang reaksyon ko, magkakita sila sa akong kahimtang?
0: Dawata lang kung nasa ilang isulti. Uwa mo sulti sa klabel kung unsay nahitabo ninyo. Mas maayo nang mahibawagin sila sa tinuod. Una na sila. Sige ha. Add to ko sa pika's table. Pagsulti mo din eh.
1: Nalipay kay ko nga nagkakita na kita ninyo, ma'am. Sir, at last, sa kadugay na sa panahon niya, nireplano mi si Clavel karon. Ug nagkakita na kita.
2: Tataod na nagsigigisgot si Clavel nga rin, amo. Nga gusto kang magkita ta. Pero, permi lang mapostponed. Og karon niya na gyud. Nagkatubang na kita.
3: Nakahisgot si Clavel na mo kani adto pa. Na dugay na di ay kaayom mong nagplano nga magminyo. Pero wa may makasabot kung nga nung nahilom mo sa inyong plano.
1: Tuan, Clavel, ipakita ko na lang nila atin.
0: Carlo.
3: Ha? Nga no? May gilimod mo na mo? Uy!
2: Naglingkod ka din ni Anang Welcher?
3: Oh! Maudeng nagpasalipod ka sa lamisa. Kinaa ka man di sa wheelchair. Dili ka di ay makalakaw.
0: Mami.
3: Wa ko magdahom nga ingon di ni Ana ang iyang kahintang. Clavel, dali. Maggawas una ta din eh. Makisulti minimo si daddy mo.
2: Kuyog na mo nga to sa gawas ning restaurant, Clavel. Dali na!
4: You are listening to Nong Lading Infinite Radio.

0: gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
1: Jesse, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. At hindi ka basta kaptang balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Muayasap sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw mangkat na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse.

0: This is Nong Lading Infinite Radio.
1: Lovel, o sa inahita po, hain sila. Nga nung ikaw na lang usa ang mismo nagbalik din eh.
2: I'm sorry, Carlo. May emergency sila nga doon sila si Mommy at Daddy. Mong, buwan na lang sila musuod pagbalik din eh.
1: Oh. Okay. So, Mimi, kita na lang di ang mga uning atong i-order na pagkaon din.
2: No. Di na ko magdugay pa din eh, Carlo.
1: Oh. Ha?
2: I'm sorry. Pero mo ka na gusto ni Mami at Daddy. Pamapas ko nga to silang get to one. Wala ka na lang pa ko.
1: Oh, Lovel. Mahimo ba nga magsulti ta? Mahimo bang sultihan ko ni mo sa real school?
2: Ha?
1: Na-discourage sila sa akong kahimtang ba? Umibabag sila sa atong relasyon? Gusto ba ko?
2: Mahimo ba, Carlo? O niya nalagta magsulti ba, Inana? Mangita lang yan at tagtahin. Aron makasulti ka taro, okay? Mula ka lang una ko. Bye.
3: Carlo? Unsay na itabo sa inyong panagsulti? Gibiyaan maligi kanila din, hi.
1: Rowan.
3: Sultihi ko. Unsay na itabo sa inyong panagsulti sa parents si Clavel? Unsa, Carlo?

0: Ayaw na sige kaguol diha, uy. Wa pa ganit ka mahibaw unsa gyud. Pag sulti lang una mo ni Clavel bahin ini. Ni ana si Clavel.
1: Oh. Clavel?
2: Yes. Ngano?
1: Sing ano? Imo man akong gilabyan.
2: May trabaho pa ta, Carlo.
1: Sukad pa man kani adto nga may trabaho ta. Pero magkasulti man lagi ta. Nahibuong lang ko karon kon nganong imo lang kong gilabyan.
2: Unsam na problema na, ha?
0: Clavel, pagsulti mo.
1: Yes, magsulti ta, Clavel.
2: Unsa pa may angay na itong istoryahan? Ha, Carlo?
1: Nausab ka na, Gil. Diretsuhan na lang kong sulti. Kunusa ka na. Ayaw kay ikog.
2: Okay. Gusto kay kayo masayot sa tinuan? Magbuwag na lang ta, Carlo.
1: Oh.
0: Clavel, please. Ayaw kaya na si Carlo.
2: May angyog ka nga. Diretson ka sa pagsulti, di ba, Carlo? Pangita na laglain.
1: Lalo kalit man kayo. Nagkasulti mo sa imong mami o daddy, ha? Sila ba mo inaingnan? Sila mo ay may pressure ni mo?
2: Gipamatag ko nila sa kamaturan. Mahimo kang pasunod sa kong kinabuhi. So samtang di pa kayo lamang atong relasyon, magbuwag ta.
1: Oh, Lavelle.

0: Labelle, magsultita.
1: Oh, ansa man? Ansa yatong panagsultihan?
2: Nganong nakahimo ka man adto ni Carlo? Ngano?
1: Naibaw kong naibaw ka na sa inungdan.
2: Nagpadiktar ka lang sa ubang tao? Huwag ka mo barog sa dugay na ninyong relasyon?
1: Dili ubang tao ang akong amahan, Rowena.
2: Siya gini ay mo'y nagdiktar ni mo arong pabuwagan ni mo si Carlo. Huwag kay prinsipyo. Gidiktaran ka lang sa imong amahan. Napukan ka dayon.
1: Mahimo ba? Ayaw kihap ka lang akong amahan sa itong panagsulti.
2: Nanong dili man? Siya man bitay na kaingon ini?
1: Ako ning desisyon. Why nagsugo na ako? Ako mismo ang midesisyon ng kikbuwag ko ni Carlo. Nakasabot ka ba?
2: Gimahal mo ba si Carlo?
1: Ansa?
2: Nadungog ni mo nga akong gisulti. Naklaro ni mo ang akong gisulti, Clavel. Ayaw pa bungol-bungol. Mahal mo ba siya?
1: Ambot lang. Wala ko may bawo kun. Mahal ko pa ba si Carlo?
2: Pero malipayon kayo mo kani adto. Nganong nausab ka man, Clavel?
1: Kung may karelasyon ka na usab, Rowena, makasabot ka ra sa tanan.
2: Wa na kinahanglan ang may ikarelasyon una ko. Una ko masabtan ang tanan, Clavel. Gusto kong tubagon ko ni mog daytyo. Mahal pa ba ni mo si Carlo?
1: Mahimo ba? Asa pa'y labot mo, ha? Wa ka na'y labot pa ni Ana.
2: Best friend ko si Carlo. May katungod kong may baw.
1: Ha? Best friend ka lang ka, ha?
2: Unsa? Unsa'y buot mo ipasabot?
1: Tingali bayag, ikaw may naiyang kunong diri na po, Rowena.
2: Unsa? Unsa naging panulti mo? O unsa man kunoy angay na kung ang kunon?
1: Namaong grabe kayo ang imong concern nga to ni Carlo kay may gusto ka man niya, dili ba?
2: Bisan asa na lang paingon na imong nahuna, Clavel. Nagpataka ka na lang.
1: Come on! Ang kunon na lang gun. Maunang grabe kayo ang mong gibate nga concern nga to kang Carlo. Oh, sige! Pagkamo na lang! Kamo na lipaguban! Mas magkasinabot pa tingali mo. Oh, good luck ninyo, ha? Oh, please! Ayaw na kong samuka pa bahin ni Carlo. Mas mayo nang di na lang purkunin mo tagdon. Mas magmalinaon pa tingali ko. O garon matakom ng imong baba. Ayaw na kong samuka. Nakasabot ka? Ha?
2: Clavel!
3: You are listening to Nong Lading Infinite Radio.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
5: Introducing Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
6: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
4: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixed Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixed Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
7: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nong Lading's product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power Tan Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nong Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Silk for Kids, Clay Gel Soap, and Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkong sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program mga paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nong Lading Radio o Nong Lading Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga Clay Gel Stores. Clay Gel Store, Valencia City. Nahimutang sa may ML Quezon Street, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. At bang sa Marcis Corporation. Ug pangitaang tata, Clay Gel Store, Nong Lading's product. Clay Gel Store, Maramag, Bukidnon. Nahimutang sa may Puruk Uno, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. At bang sa IBT Bus Terminal, tapad sa Cebuana, Luwilia. Ug pangitaang tata, Clay Gel Store, Nong Lading's product.
8: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubag sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang bagay.

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa New Leddings Products.
1: Leonora Tanghal, taga-Gubaan, Aurora, Zamboanga, Lizor. Sa una, sir, lain akong lawas ba, pero kadugayan, mag-inom ko anak itong Power 10. Symptom ko, kuha na'y kapoy. Mauna nga, maggamit ko anak. Anong kapi po, lami sa kay sir. Ay, palit ko anak, isa ka karton ba? Daghan ang kaya ko na gamit anang dire, mga produkto ni Nung Lading. Mamsin niya akong ganahan, kay akong banak itong nagsakit pa siya. Ganahan niyo siya anang haplas, kay mawa daw yung kangut-ngut sa iyang likod. Salamat po sa inyong mga produkto.
0: Power 10! Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
2: Dili sir, sa usami city ni sir. Oh, ang imong kuan kanang Power 10, mura gyud nakausa, nakapaubusa. Sugar sa akong bana sir. Oh, niabot na to 400, di na 300 sige inom atong iyang tambal dayon. Nakadungog mi sa imong programa, ning palit dayon mi din among gipainom niya. Oh, niabot na og kuan na lang sir kanang 138. Oh, salamat kay sir din. Nagamit po mi sa imong Jassy Vitamin C. Di mi kapalit sa Power 10. Kanang Jassy among imnon. Mm-hmm. Oh, everyday, dayon. Gamit po mis imong katong Nung Lading Miracle Oil.
3: Mm-hmm.
2: Oh, din gamit po mis imong Clay Gel Papaya Soap.
3: Wow, complete po yun eh.
4: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
5: Ma'am, kasi nga produkto yung gigamit?
4: Power 10.
5: So wala pag nagamit din ni ma'am, kasi may mga gibati
4: niya? Ang kanang daghan na akong gibati, dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kaduhar gaya na ko imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaya sa juice kanang niubos good among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan niya, sa idagan kayo din magpalit.
5: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
4: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na ako. Manguta na sila, o siya akong gitumar. O, ako kisya lang ingon nga. Power 10, Power 10. Dagan na kayo akong nakulan sa mua. Dagan na kayo akong nakulan sa mua. Then, kaya nguta na man sila, o siya akong gigamit.
6: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
0: Maukad ko ang mga testimonya sa ka-epektibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores. O palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Kapis sa buntag, kapis sa uto, o kapis sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
8: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
7: Kalabad sa akong ulo.
8: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga anong man eh?
9: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
8: Legal Coffee Mix.
9: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
8: De, basta-basta!
9: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunot sa blood sugar level.
8: Wow!
9: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
7: Clayjel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nung Lading Product Authorized Dealers, tanan Clayjel Store o niini istasyon.
10: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
11: Isip amahan, kinahanglan niyo na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
12: Isip estudyante, kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
13: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
14: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
15: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
14: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio, o sa tanang mga butika.
16: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
17: Itang mga minikanan, busy na kayta sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuhi. Dili na takasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila

0: Oh. Unsa naman sa ginawa na nimo? Si Clavel na pud. Ay. Duha ka buwan nang nakalabay, Carlo. Wa ka lang gihapon maka-move on?
1: Nahibaw kagad nga maglisod ko, Rowena. Diingon anak ka sa'yo nga kalimtan ko si Clavel.
0: Kay sige, manggugag na una niya. Lingawa ragod imo ko galingon sa laing butang. Di ba? Makalimtan mo ra siya.
1: Diingon anak ka sa'yo, Rowena. Kay mahal ko si Clavel.
0: Oo, oh, nakasabot ko. Pero, may lain na siyang boyfriend. Huwag ka na mahimo pa.
1: Panakit buta sa itong lalaki, ha? Na-feel na ako nga mahal pa ko ni Clavel.
0: No, Carlo. Huwag siya magmahal ni mo. Ayaw ako nung una-una. Di ka na niya mahal.
1: Ay, may paagi pa, Rowena. May nahuna-hunaan pa kong paagi.
0: Oh, ikaw! Narani mo! Sobra ka ra ka sa distance imong kagalingon. Sige! Pasakiti pa ang imong kagalingon. Nag-enjoy ka man ka, ana. Sige! Padayon! Unya. Unsa naman?
1: Unsa naman?
0: Nawasan ka na?
1: Ay, Rowena. Wa ka lang yung makasabot ako.
0: Nakasabot ko. Masagoy wa. Nakasabot kayo ko, Carlo.
1: Muingon ka lang na nakasabot ka, pero wa ka makatugad sa tinuod kong gibati.
0: O nga nun nakasulti ka man, ana.
1: Tungod kay di ka pa makarelate. Wa ka pa di karelasyon.
0: Ah, sobra naman sad na.
1: Ayaw lang ko lang ina sa pagsabot, Rowena. Kuan, wa ko'y dautang ipasabot niya itong pagkasulti, ha? Ikaw, magod, sa kagwapa ni mo. Pero, ambot ba? Murag wa kay ganang mangarte. Murag kag old maid, ha? Usba na ka ng imong pagkakinaraan ng itsura, ha? Imong pagkamanang! Tangtangan ng imong eyeglasses, pag-contact lens, ug pagbistida. Pirmi ka lang nagkarasulis.
0: Oh? Noon siya ka di ha? Nganong ako naman yun ang imong giatake? Kalit ka man lang?
1: Igo lang kung nagsulti sa tinawad. Ha? Atode, kumusta naman si Andy nga nanguyab ni mo? Nganong, wa pa man yun ni mo sugta?
0: Wa man guna siya manguyab na ako.
1: Masabot kayo nga naibog na si Andy ni mo. Pero ikaw lang, ha? Wa magug kay tagad sa imong kaugalingon. Usbali ka ng imong sininaan ug linihukan. Tingali, na-turn off na sila ni mo tungod, ana.
0: Ingon ani, magugkusugan pa sa una?
1: Okay ra na, kung kita lang, Rowena. Pero ipakita sa mga to sa uban ang tinagkuan mong kagwapa.
0: Atik-atikan sa kunin mo da?
1: Hoy! Dini atik-atik ha? Seryoso ko?
0: Time para good. Nga nung ako naman hinuoy na himong topic. Noon sa nanoon eh? Ang bahay ninyo ni Clavel ang atong pangitanog solusyon. Di kay ako inyong hisgutan. Noon sa naman ginunoon eh?
1: Sorry. Pero feeling na ako nga kinahanglan ka nagyong pukaon.
0: Pukawon? Ipasabot mo nga natuog ko? O sige, granting. Pero may pahuway lang ko. Ikaw unsa man? Ikaw mo'y natuog. Nga hangtod ka ron, nagpadayon kang nagdamgo. Nga magbalik pa mong Clavel. Pagmata na oy. Unsa man? Nagkinahanglan kag alarm clock? Aron makamatakas ka matuoran? Wa na siya mahigugma ni mo, kay inutil na ka? Sorry.
1: Yes. Gusto ka?
0: Ha?
1: Bright kagit kayo, Rowena. Yes. Ipadayon ako ang operasyon.
0: Unsa? Nabuang ka na ba? Mingon ang doktor nga posibleng maparalyze ka o mamatay. Unsa mo padayon gikas operasyon?
1: Pero may ingon sa bang doktor. Nga dako ang puruhan nga masuccessful kini. Yes. Salamat sa idea, Rowena. Salamat.

0: naman ang iyang leave.
1: Ha? Leave? May leave eh si Carlo?
2: Yes, Rowena. Dugay na kayong nag-file og leave si Carlo eh. Murag mga 6 months naman gani tingali. Operasyon ang iyang gihimong rason sa iyang leave.
1: Unsa? Operasyon? Sa ato pa? Iyang gitinod ang igisulti nga ipadayo niya pagpa-opera?
2: Kay nganong day, Rowena? Wa ka diyan niya sultihi sa iyang plano? Kamu biya isuod kayo.
0: Bitaw, wa ka niya sultihi bahin ini, Rowena?
1: Ay, nasultihan ko niya dugay na. Pero, murag, wa naman to niya ipadayon. Nagtuo ko nga nagpadasa sa akong tambag, nga di na inayon ang pagpa-opera.
2: Magpa-opera siya, Rowena. Mauna iyang gisulti sa opisina. Maoy, gihimo niyang rason sa iyang 6 months leave, ang operasyon.
0: Hala no, magpa-opera gina si Carlo. Pero, ang akong nahibod niyan, Rowena, sa inyong kasuod, wa dyan siya makasulti ni mo nga maode na iyang plano. Nakulain, makapahiubos mansad.
1: Ay, kalain ni Carlo ay. Wa magi siya musulti na ako. Nga iyagid ang dayunon ang iyang operasyon.

0: kalain ni mo, Carloy. Huwag ka ganyan maminos akong gisulti ni mo. Abi pa na akong nakasinabot at ang nakasakit mag yun. Kaya huwagin ko ni mo sulti. Huwagin ka magpahibaw na ako. Naiubos kay ko ni mo, Carlo. Naiubos yun ko.
1: You're listening to Nong Leding Infinite Radio.
2: Kabalupang kaangang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa?
3: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
2: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
3: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
2: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
3: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
4: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nong Leding's products.
5: Dio gracias, Paulin.
6: Tagasa ka, sir.
5: Sok maybe, sinayawan. Wala may akong gamit, kape, o kanang jasi. Kadadnaw na.
6: Kadadnaw na.
5: Managali ko karo, managali ko karo, kapupalit ko.
6: Untay, unsa di imong gipamate sa nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
5: Diabetes ko, niya. Karo, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung musulay.
7: Ah, oh, good evening, Nong Leding. Nong Leding, ni?
8: Yes, sir. Nong Leding. Kisa nga lang na to, sir.
7: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyos Kuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
8: Ah, taga-Ditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
7: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
8: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
7: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi, eh. Awin sila yan. Isulayan akong Power 10 o Jassy. Alam, nindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa iwang pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-Ditlahan, sir.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nong Leding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jassy. Matag, buntag, hapon, kami ginimisis na nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, huwag mo tarbaho. Baho po, ay naman ni sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy o makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin ng kalibutan.
11: So, yung ako, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
10: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan na ko, ng mga ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kinisya herbal mong guni, ikuha ginisya sa mga tanong, iyagi patulok sa Ginoo. Morning, maayo yun sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Gani karon nindot kini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat, sama sige sa dagway sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ninong Lodi.
4: Power 10 Probio Capsule. Mukad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nong Leding's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang viscomac.

0: Pagkatapos sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
3: Pre, karabi na giyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Naupay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
4: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
3: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga mag-download akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog haplas.
4: Pili ni siya basta-bastang haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
3: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
4: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
3: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
4: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
5: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
2: You're listening to Nong Lading Infinite Radio.

0: Kumusta na katawan si Carlo Ron, no? Unsa man? Wabiya, gito'y balita bahin niya. Ikaw, nakabalita ka?
1: Naglambot ko ni Clavel Telma. Kahit kung wapan niya pa sakiti si Carlo, di unta siya mawa din eh.
0: Maugyod. Murala giyugwa niya, oy. Naamagani siya. May attentious party. Kauban sa bago na sab niyang uyab.
1: Wag yung uwawabaya na. Pagkalagot. Paglagot kay ko ni Clavel Telma. Ipasakita niyang maay si Carlo.
2: Carlo!
0: Niya si Carlo?
1: Niya si Carlo? Unsa ka, no? Gika na kasi nagpa-opera? Nahuman na kahangi ang operasyon? Pero, naamalagi kaya po siya sa wheelchair.
0: Bitaw da!
3: Rowena! Telma!
0: Carlo! Oh, kumusta ka na, oy?
1: Jenny mo!
3: Oy! Iga naman! Dugan na ba itang gawa na kita? Wala ka mingawa na ako?
1: Lapapas mingaw! Urid kay ko ni mo! Imagine! 6 months ka pinginawa ka din ni?

0: Anilita din eh. Di na kaisaba. May ipakita ko nimo. Ug ituyo na ko nga wa magpahibaw nimo. Kay gusto ko nga masurpresa ka. Pabot.
1: Uy. Nitindog ka man good. Ay panggunit uy. Tingay matumba ka. Kadiot ha, kadiot ha. Kuptan ti kabi.
0: No. Ayaw kong tabangi. Tanawa ko, Rowena. Tanawa ko. Pagkatindog na kong tarong. Pagkalakaw na kong pagbalik.
1: Unsa? Pero... Oh my God! Thank you, Lord! Makalakaw ka na pagbalik, Carlo! Makalakaw ka na!
2: Carlo? Babe? Oh. Makalakaw ka na pagbalik?
1: Sige ha. Biyaan una ta mo. Aron magkasulti mong maayo. Excuse me.
0: No. Ayaw pagbiya, Rowena.
1: Ha?
2: Babe, nalipay ka kong nagtanaw nga makabarog ka na.
0: Di kayo makabarog lang. Magkalakaw na. Magkadagan. Huwag makalukso-lukso. Salamat kay sa Ginoo nga successful ang akong operation.
2: Operation? Moday nga. Taut-taut kang nawadin eh. Nagpa-opera ka di ay? Huwag salamat sa Diyos nga. Successful ang imong operasyon. Babe!
0: Yes. Successful, Clavel. Gihatag sa Ginoo ang dugay ko ng gipangayo niya. May gusto sa Ginoo nga mahatagan pa kunyag kalipay. May importante pa ming panagsultihan si Rowena, Clavel. Mahimo ba nga? Biya, ano na minimo?
2: Kuan, maisulti pa ko ni mo, Carlo.
0: Ha? Unsa ka na, Clavel?
2: Mahimo na tingali nga. Magkabalik na ta.
0: Unsa? Makiguli ka na ako. Magunsa naman lang si Martin. Nahibaw ko sa dihang nakigbuwag ka na ako. Kamula si Martin, di ba?
2: Yes. Ang kunan ko, nagkakami. Pero nagbuwag naman ni si Martin.
0: Ug mo'y hinungdan nga makiguli ka na ako karang mawat.
2: Yes, Carlo.
0: Clavel, lisod na kay ka ng maitpo. Ha? Lisod na. Busa, i-enjoy na lang ang unsay duna ni mo karon. Kung mahitabo man nga makakita kag lain, mahala ug ampingi ang tao nga ma-involve sa imong kinabuhi. Mahala siya kung unsa siya. Di kay mag-agad ka kung unsa siya sa pananaw sa uban. Ug mag-agad ka sa uban kung unsay gusto nila mahitabo sa imong kinabuhi. Karan, ha? Mahimo bagbiyaan mi nimo sa Rowena? Palihog, Clavel. Biyain eh. May importante ming panagsultihan pahina mo. So please, biya na din ni Clavel.

12 sa kahaponon, mga palangga natong mga suking tigpaminaw sa kahanginan. Inipaghapon sa ato ang pagpanag-uban sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Anidot kayo ang story ni Rowena o sa iyahang best friend. I know nga daghan diha ang mga nakarelate karon mga palangga. Manigingon nga usahay ang pinakanindot nga love story. Dili magsugod sa love at first sight, kundili sa friendship nga hinay-hinay nga nahimong gugma. Totoo na gyud ko sa ilang giingon mga palangga nga halimbitawong friendship is the beginning of love. Basta matinud-anon lang ka diha, as long as ka na pong imuha diha nga one friend, single pa pod. No? Pero pag dili na single, ayaw na lang pod intawon. Mahinay kinang imong pagbati diha. Ay kinira bang atong pagbati mga palangga nato, no? Dali ra ba kay nistanan mailisdan? Dali ra kay nistanan ma... Otro mga palangga, dili magod ni siya kanang permanente ba? Temporaryo raning atong mga feelings. Unang kinahanglan gyud pod nato nga pahalagahan ang bawat isa, especially sa giingon pa sa iyahang friend, no? Dili kinahanglan ni mong higugmaon ang usa ka tawo tungod lamang sa pananaw sa uban. Dili na mo kinahanglan nga higugmaon ang usa ka tawo tungod lang kay ganahan ang uban ana niya. Kinahanglan higugmaon ni mo siya kanang tinud-anay, kanang kinasing-kasing og labaw sa tanan. Ang imong desisyon dili dapat nakadepende sa uban nga mga tawo kun dili sa imong kaugalingon. Diha man gud na makita ang imong pagkamatinud-anon, no? Unay giingon nga diha pod makita kung tinud-anay bagyud kang nahigugma sa usa ka tawo sa panahon nga walang wala na siya or sa panahon nga dunay dako nga mga kaning hagit sa kinabuhi nga inyuhang atubangon. Usahay man gud kining mga hagit sa ato ang kinabuhi, muni say dako kayong mahimong mga lamas alang sa hapsay, alang sa malinawon og labaw sa tanan, alang sa ligon nga relasyon. Mga palangga natos kahanginan. Kasi pagligon inyong relasyon, bisag unsaon pa nagtayog diha, bisag unsaon pa nagbagyo diha, kung kabalo kang mo-adjust, kung kabalo ka diha, mga palangga nato, muhatag og bili. Dako yung kay impact sa ato ang kinabuhi ng paghatag og bili sa ato ang partner, sa ato ang karelasyon, nga naman. Simple gestures ni mo of thanking. Ano bitawang, bisag sa gamay nga mga butang magpasalamat ka, dako na kay nag-impact sa ilaha. Dili kay ipakaubos ni mo ang sa kataw, gumikan lang kay ingon-ani, ingon-ana. Dapat kung inana man siya yung standing karon, imong suportahan, no? Maugani nga nindot ng relasyon nga dili mahimong kompetisyon, no? Nindot ng relasyon nga dili mahimong kompetisyon mga palangga, kung dili mahimong magtinabangay mo sa usag-usa para sa inyuhang growth. Dili lang sa career, dili lang sa inyuhang attitude, dili lang sa inyuhang mga actions, kung dili for life, no? Kay daghan man kay tag makuha god dili magud maayo na nga partner mong duha unya nagcompetition mo, kinahanglan magtinabangay aron nga mulambo ka, mulambo siya, magsinuportahay mong duha di ang mga palangga, ha? And of course unsaon niyo pagsuporta og paglahutay sa unahan, kung duna na moy gihambin di ang mga balatian, ayaw mo diha pagpaluya-luya, kanuna itang mag-power 10 probio capsule mga palangga nato, ha? Ang pinaka the best, pinaka nindot mga palangga nga food supplement, ang power 10 probio capsule nga diin ginama ni siya sa pulo ka mga powerful ingredients. Ang gilangkuban na siya sa probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa og vitamin C. Pulo ka mga sangkap ang giusa sa usa ka kapsula. Adiin, nahimong labing epektibo nga food supplement nga gikinahanglan nimong imnon aron nga mahatagan og mas labing sigurong kahimsog ang atong lawas. O ginmo again gimugna ni siya sa 10
mga powerful ingredients. Kung mapalit mo dihag power tan, mga palangga ha, siguraduha gid nang naay tan because that tan represents the 10 most powerful ingredients sa ato ang food supplement, mga palangga, natos kahanginan. Maugani nga, kinahanglan gid pod nga dili ta magpadalaan ng uban diha nga moingog pareha ra ni. Kay wa gyoy pareha, mga palangga, natos kahanginan ha. Wa gyud na siya'y kapareha in tawon. Lahi ra gyud, mga palangga, kung unsa may naa diha. Imog yung siguraduon nga adto ka makapalit sa lihiti mo nga dealer, legit nga store, para ma-sureball gyud nimo, mga palangga ha. Available man na usab online via TikTok ug Shopee, ug pwede sa ninyo i-visit sa ato ang Clay Jewel online store. Pinaagi sa pag-search sa www.clayjewel.store, mga palangga natas kahanginan. Alright, alas 2:18 na para sa inyo ha, mga comments, reactions. Pwede ka ninyo ipadala, pinaagi sa ato ang text line number 0951-238-3662. Pwede sad mong mutawag, mga palangga ha. Again, 0951-238-3662, mga palangga na ito, mga kigalaan diha sa hanginan. Muna'y ato ang text line number. Hinahinaya atian kay murag paspas ra kay kastanan mo hatag og numero. Ala sige, 0951-238-3662, mga palangga na ito sa hanginan. Of course, ayaw sad magkalimot sa ito ang pinakabagong produkto, mga palangga na ito. Walang lain kundili ang ato ang Clay Gel Mixed Herbs food supplement, mga palangga natos kahanginan ha. Nindot ka ini siya tanan nga kanibitang food supplement, gumikan kay duna ni siya lima ka mga herbal extracts nga grabe ka powerful, mga palangga natos kahanginan ha. Of course, katong mga nabalaka na, gumikan sa ilahang kidney, atay, taas nga uric acid, panahon na aron hatagan og natural nga suporta ang imong lawas. Pinaagi sa pag-inom sa Clay Gel Mixed Herbs food supplement, diin gigama ni siya sa lima ka mga herbal extracts sama sa alingatong, serpentina, chan ka piedra, black garlic og sambag-sambag nga makatabang sa pag suporta sa kidney og liver health, makatabang sa himsog nga digestion, makatabang usab kini, mga palangga, sa heart health og uban pang blood circulation, adunay antioxidant og immune support, og makatabang sa pag-maintenance sa normal nga uric acid levels. Usa lamang ka kapsula matag adlaw para sa natural nga wellness support. Clay Gel Mixed Herbs food supplement ang imong adlaw-adlaw nga kauban alang sa mas himsog nga panglawas. Clay Gel Mixed Herbs food supplement ang dangpanan sa mga nagbalatian. Alas 2:20 kahapon na, Atay Color. Hello, maayong hapon. Hello, maayong hapon. Oy, naputol man ang tawag, mga palangga. 0951-238-3662. Ati Ann, yes, unsa man, 2907. Maayong hapon ni mo, Ati Ann, og sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Sakto yun na, Ati Ann, friendship is the beginning of love, kay diha pod mi nagsugod sa akong love karon. Nadaot ra gyud ni sa sige niyag ingon og kumain ka na bala dyan, love. Importante yun na, mga palangga ha. Nagkaon ka na ba dyan, love? Oh. Anaon yun ay na, no? Alright, another caller, mga palangga na to. Hello, maying hapon, 2209. Hello po, maying hapon. Uy, wak may tingog. Hello, maying hapon. Hello? Oy, maputol lagi inyong tawag, mga palangga ay. Kompleto man diri, taas man atong signal, no? Alas 2:21 na, isad mo kalimot sa atong pinakalami nga kape. Ang kaping makatagbaw na makatabang pa, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Of course, mga palangga na to ha. Aning chia seeds, mga palangga, dako kay nigikatabang sa atong panlawas. Especially itong mga palangga na to, diha bitaw nga gaka diet, no? Gustong magkapi-kapi lang.
Pero maghapdos ang kutokuto kung magkape. Anhitas kaping makatagbaw na makatabang pa. Pawalas kakapoy, nindot ang inyong pamati. Paniguradong inyong balik-balikan ang kalami. Kalami palang daan, daog na ka mga palangga, ha? Clay gel, coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang adunay taas sa fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Dunasan ni siya yung mga pininong ugat sa mga tanom, malunggay o bunga sa kahoy o mga dahon alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagpagligon sa mong lawas. Clay gel, coffee mix with malunggay and chia seeds, mga palangga na tas kanginan, ha? Mapalit ni siya sa tanan ng mga parmasya at butika sa inyong mga lugar. Niya stevia ang gigamit nga pampatamis. Unsa man ang stevia atian? Usa ni siya ka natural nga sugar alternative. Agikan gyud niya siya sa tanom nga stevia ribaudiana. Munang luwas, haom ug alang gyud kay kanatong tanan. Alas 2:23, another

0: ka, ma'am. May hapon na ito nga, Ate Ann.
1: Oh, may hapon po. Sa imuhang cellphone paminaw, ma'am, para largo-largo ta hinay gamay ng imuhang radio diha.
0: Okay, ma'am.
1: Mm-mm. Unsa may ikalagad ni Ate Ann karong hapon?
0: Hello, ma'am. Kato bang open mix, ma'am?
1: Yes.
0: Tagilag ito, ma'am, sa tumang bay back or...
1: Aha man, clay gel coffee mix or clay gel mix herbs?
0: Oh, katong clay gel mix, ma'am?
1: Atong clay gel mix herbs, 17 pesos per capsule. O niya, 30 kakapsula sulod sa isa ka box, mga palangga na to, ha? O niya, atong clay gel coffee mix, like 30 pesos per sachet, 10 ka sachet ang sulod sa isa ka box.
0: Ah, okay.
1: Mm-mm, at taga-asa man day ka, ma'am.
0: Kwento, ma'am, sa Palomoko, ma'am.
1: Aha man, ano mga area? Zamboanga, Sibugay. Pwede kang mubisita.
0: Yes, ma'am.
1: Pwede kang mubisita diha sa atong Sibyaan, ha? Sa Zamboanga, Sibugay. Sa Ipil, naatay noong Lading Infinite Radio diha sa Ipil, ma'am. Pwede kang mubisita diha. Available ang atong mga products. Oo. Diha sa CM Building, second floor, Purok Dayang, Veteran Ipil, Zamboanga, Sibugay. Dool, ma'am, sa Simusa.
0: Sige, ma'am.
1: Sige, salamat kaayo. Og maing hapon.
0: Okay, ma'am. Si Ma'am Gloria ni ma'am.
1: Oh, salamat kay Ma'am Gloria. Maing hapon sa tanan nato diha nga mga suking tigpaminaw. Ate Ann, pwede ko maka-share sa akong story? Yes, pwede kaayo. A message diri kay atong hatagan og pagtagad sa kuan. Sa love hearts, no? Napamantay love hearts. Dito nato nahatagan og pagtagad niyang gabi. Largo-largo na ni. Ate Ann, pwede akong istorya na po? Pwede kaayo. Pwede na po din mo i-address ha, dito sa Nong Lading Radio Pagadian. Ate Ann, nganong nindot man kaayo kang paminawon. Agoy! It's me, FR of Bayugan City. Hello po. Yeah, salamat kaayo ha. Another caller, hello, maying hapon, 6968.
2: Maayo ka pa sa hapon.
1: Uy, maing hapon, Ma'am Winifie Yuzon, all the way from Quezon, Bukidnon. Unso may kalagad ni Ate Ann karong kahaponon.
2: Mutuo, day ka nang imong giingon nga pa yung sa beginning of that.
1: Yes,
2: sa imo.
1: Uy.
2: Sa imo pero sa ako, dili nga naman. Di man na magsugot sa primero nga friendship is the beginning of that. Pero pag nalugay na, ana, gabi na og naanay problema, matod pa sa akong usap ka friend, mura lang kagbasura nga biyaan na lang sa ere. Pinakalit pag yun.
1: Na, kay naamang yung mga tao, duhar yung klase sa tao sa kalibutan. Ang isa nga mamiya, o ang isa nga nabiyaan.
2: Agay, pag-usap sa nabiyaan.
1: Siguro, ako, mahingon mo tayo, di po ta kaingon nga na ako sa area sa mga namiya, kay ako may gibiyaan. Importante nga love na to ang kagalingon, ma'am. Wag na importante sa to ang kinabuhi nga.
2: Ay, speaking Miss Ann, baka na, di ba nag-discuss man ka sa kanang story?
1: Yes.
2: Unsa man ako pagkuan sa akong story ni mo, kay, hindi ba ako kakita ha, blind ba ako ha? Unsa ang pa man nga makashare ko sa imong sa akong story diha ni imo sa imo?
1: Pwede kang magkabisita diri sa Sibian. Aron ato nang istoryahan.
2: Pwede raman siguro. Kaya naaman ako itong orang diha itong imong mga number sa ako. Naaman
1: ay,
2: ko.
1: Akong text line na bilin to ag Zamboanga, ma'am.
2: Apagkalayo-layo. Nainanin ba yung anak?
1: Wala yung ingon. Nabiyaan, astang text line.
2: Muna yung ingon, Miss Anna. Marara po nagmumang yung biyaan.
1: Sige po, basig na kay mga i-greet diha, ma'am.
2: Layo, manggod ng... Kasi diba, sabagay, di lang ko ma-promise kung unta. Mm-hmm.
1: Sige, one of these days, puhon-puhon.
2: Puhon ko sa kong story. Sabagay, oo. Wala may... Oh, yeah. Then... Grip na lang po dahil sa imo. Then kang titubal buutan, yung babayana na, oh.
1: Mm-mm.
2: Ibilin. Asa ako nga number ni mo, ang imo na bilin.
1: Tanan nga number.
2: Huwag ko nakatigo na pag ikon niya tanan nga number.
1: Tanan yun nga number na added to. Sige po,
2: ay,
1: padayon.
2: Ani na lang.
1: Mm-mm.
2: Naaman, ay no, sa pagkakaroon, makabasa man o text ang akong cellphone ko. Ani na lang. Ani na lang, kung okay sa imo, ang imong bago nga number, isend text ako, aden. Akong ipunbok, dito ko munawang.
1: Wala, gyud ko'y bagong number, ma'am.

0: Okay. Mo good night, akong problema na ako ron.
1: Ayun naman na ang ayaw ana man na siya, no. Ayaw problema ha ang problema.
0: Oh, pero kani atong text line open gina siya always ha. 0951-238-3662.
1: Ayun po, paano ka diha dasa mo kunit ana pa
0: Sige po, padayon po. Kaya ron matagan pa na itong pagtagad ang uban na itong mga callers this afternoon.
1: Nga, grip na yun sa imo, kang Tito Juan, then kang Katay Kuling, o kang katong kagahapon nga bago pa mandi itong video ha to.
0: Mm-hmm.
1: Then sa akong mga friends, ang Mary Villarin, mian, Linda Montesillo, Mary Villarin, mian Saison, kang Ati Telma, Gisi Sokong, Ati Teresia, John Ray, Blackheart, Trimmer, Christina Barreco, Jan Valdez, G.R. Iris, Joseph, Miriam, then kang Ati Leti, ang Angelica, Aykolanta, Olimpiado, Arnold, Francisco, Benji, Gerard, Ivan, Kauban Tangshila, Kuya Lodi, James Cusada, Jean Lagrosa, Jean Monares, Marconrado, Rinan Oliver, Dua Kamaylin, Abista Martirialin, Lani, Juby Princess, Ati Mikay, Ati Kakay, Ati Saysay, then most especially kang Ati Kronik, kang James Lee, kang Jan, kang Ebni, Ani Ilerin rin, kang Baby, Nancy din, Dua Katoto din. Kana lang siguro, Miss Ann. Katuloy ako ka-comment, hindi ko mo to anang giingon nga. Friendship is the beginning of love. Kaya hindi ha, magsugod sa friendship.
0: Okay.
1: Okay, lagi ko magkasinabot. Kaya tinuod siguro nga, friendship is the beginning of love. Pero kung magkasinabot o maayura sa primero, pag abo sa panahon, diyaan ka sa ere, managingon. Friendship is not the beginning of love.
0: Okay, thank you so much, Ma'am. And maying hapon.
1: Good afternoon and God bless.
0: God bless you too. Yung nagingon lagi na ako. Duha ragyod ka klase. O, asa ka diha sa nabian or sa namiha. O, diba kung ako, i-categorize ko ninyo mga palangga. Murag mo ingon po kung adto ko sa mga nabian na lang po. Okay, nasakit po biya kay nang kita mo yung namiha diha mga palangga. No?
2: Ayaw!
0: Diba? Alright, alas 12, media nas gahapon nun. Ati Ann, og ipang biyaan mo, ayaw kabalaka kay di ako diripirme from Bayugan City. Ati Ann, maayong hapon. Ako di ay si Jamela sa Onuding, nagpuyo sa Bumbaran, Lanao del Sur. Tinuod yun na Ati Ann, naami, unsa ni siya, naami, naminaw ko sa inyong drama. Munigingon na bahin ang atuang mga listeners karon na ay mga mutuo nga friendship is the beginning of love, na po'y mga dili mutuo kay lagi tungod sa ilahang mga friendships. Munigingon, diha sila nasakitan, oh? Diha nagsugod ang tanan, o niya gi-ghosting raman di ay. Kasakit basab kaayos tanan mga palangga na to. Munigingon, always remember good mga palangga ha. Nga everything happens for a reason. Do na gyoy rason lilkod ni anang inyong mga kasakit karon ha. Alas 2:31 na, another caller. Hello, kumusta og maayong hapon? 1738.
3: Hello ma'am, maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon, kinsa man ni palihog?
3: Kuani ma'am sa Damulog ni.
0: Maayong hapon, kumusta man ang Damulog, Bukidnon?
3: Okay ra kay ma'am, kasi kainit.
0: Sige po, unsa may kalagad ni Ati Ann this afternoon po?
3: Nagkwalang ko ma'am kung kalos apatahon ang ulan. Eh ma'am, basi ko magkabalo ka ma'am.
0: Ay, so far kagahapon nagulan man diri sa Valencia. Pero basin di ay usaning mga adlaw, no? Paabot lang yun ta.
3: Lagi lang. Okay, ang among basikan, maklawa, igo na naka-ong-ong, huwag ka ng unod, wala naka-sasupot ba?
0: Mugin ay dakong hagit po dron sa ato ang kinaiyahan man gun. Sige po, unsa man na akay ipag-rate this afternoon?
3: Maorat ko ma'am, sige ma'am, salamat.
0: Oh, maing pagpaminaw diha, nag-tune in ka ron, sigurado gyud ko sa 91.3. Noong Lading Infinite
3: okay,
0: Radio.
3: Ma'am.
0: Oh, salamat kaayo. And maying hapon.
3: Salamat, ma'am. Salamat.
0: Oh, mga palangga, no, dako ginaghagit sa itong mga mag-uuma. Nabisag ako kabalog ahas, ganos, aka, muna muulan, diha. Di man yun takadetect, di ganos, adiha muulan, no? Another caller, hello, maying hapon, 8516. Hello, maying hapon. Maying hapon, kinsa man ni palihog po.
4: Wanito pagkatang iurabas sa dakutan Esperanza Agusan del Sur, ma'am.
0: Sige, unsa may ikalagad ni Ati Ann karong kahapon nun?
4: Sige, alang ni Ati Ann, amok kang tinangga dire, minigaw lang din sa mga personal. pwede makagreet ni sa among mga kaubanan dire.
0: O pwede kayo tanan.
4: Oh, okay. Una sa imo ma'am o sa ako ang mga ako lang mga kaparindihan una ang mga pakatang pamilya sa tibuok Naminaw sa Mangladesh. Daga may Naminaw ko dani. Ago sa Dictor, Surigao, sa Dipulo, Sambuanga, Santos, Cagayan. Sinapagayos ko sa Bato. Mga kaparindihan niya, pakatang. O, sila dito pakatang. Nalang sa Facebook, pwede niyo kumakita sa Kapatid GP. Kanya, sa kusang atian. Alang sa akong mga kauban nga vlogger, sa SDE vlogger, sa Isturang, sa District. Kumusta nga po na kaya naapit sila na Minaw. O niya, sa kusang dugang mga kaparintihan, sama sa Iyo Raba, sa nagalanay pong dapit din sa Mindanao. O sa kinatibok ang Naminaw sa Manglading. Okay. Nung Lading kala. Kaseptive mo ba ito yan?
0: O, oh, ayaw sa, nang, nung, yun.
4: Nung.
0: Oo. Oh. Sige po, kanto lang.
4: Okay. Okay. Salamat kayo. Atian.
0: Oh, salamat pod kayo og maing hapon sa tanang mga taga Esperanza Agusan del Sur. Hi Atian, taga Zamboanga ko. Pwede ko mo padala. Oh, pwede kay tanan, no? Oh, pwede kay kastanan mo padala diha. Another caller, hello maing hapon 3106.
2: Hello maing hapon Atian.
0: Yes, maing hapon kinsa ni palihog murag familiar ang tingog.
2: Terensya Dulhaw sa Kampuan Marap.
0: Yes po, sige po, go ahead. Zimuhang pag-greetings, Ma'am Terensya Dulhaw.
2: Unang-una, Ate Ann, salamat sa pagtubag. Ako rin kang i-greet, Ate Ann, og sa imong mga kauban diha, tanan, Ate Ann, og kang Dik-Dik Manggubat, og kang Samuel Manggubat, og kay Ate Proni Sarador, kay Lani Remitar, Pesispira Remitar, Jubi Remitar, kang Saisay og Kakay, kang Jubi Garcia, Silma Maglasang, Marepi Blatero, Christian Labarico, Winnie Yoson, Elvira Galantamoto, Linda Montesilio, Carol Maylon Rialen, Angelica Kuno, Gletilio Disma, Micaela Romeo, Alenday, Anne Mary Bilaren, kay Nunoy Supetan, kay Jibar, kay Francisco Sawao, kay Bindi Salordes, o kana lang Ate Ann. Pwede tayo makarequest kanta, Ate Ann?
0: Unsa man imuhang request?
2: Wala lang Ate Ann, The One That You Love.
0: Okay, The One That You Love. Salamat kayo, maying hapon.
2: Salamat po Ate Ann sa pagtubag. Bye!
0: Si Ma'am Terensya Dulhaw of Camp 1. Camp 1? Camp 1. Oh, basta mauna to mga palangga. Alas 2:36 sa kahaponon, mga palangga na tas kahanginan. 09-51-238-3662. Ayaw sad mo kalimot mga palangga nato sa itong Jossie Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Ang pinaka the best, pinaka nindot mga palangga nato nga Vitamin C nga diin sodium ascorbate ang nagunang ingredients ni ini. Luwas, haom og alang yung gaayo ka natong tanan. Especially mga palangga diha. Sa katong mga bugat kay mga trabaho ha. Katong mga palangga nato diha nga sa kanunay nanginin kamot para silang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga kinahanglan yun nga bawal magkasakit. Mag-jassy everyday aron nga everyday okay. Of course, mga palangga na tos kahanginan, ang ato ang Jossie Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imno ni siya mga palangga ha, 30 minutos, humani mo og kaon. Anong human og kaon man atian, no? Siyempre, kay aron nga nindot, no? Nindot ang imuhang tulog dayon inagkagabi eh. Or else, before ka matulog mga palangga, pwede ka mag-inom og Jossie Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Of course, proven and tested. Nadaghan yun kaayo ang natabangan ni ini mga palangga na tos kahanginan. Gawas ni Ana. Para ni siya sa mga 13 anyos pataas. No? Ay magkalimot, mag-jossy everyday. Aron nga everyday, okay. Ingan man usap mga palangga na tos kahanginan. Diha sa ato ang Growmate Multivitamin Serve for Kids. No? para sa mga kabataan nga nag-edad 1 to 12 years old, kana mga wayganas pagkaon, dugay matulog panahon sa kagabhion. E Gromate ang inyong mga kabataan, mga palangga, ha? Pinaka the best din na dry 15 essential nutrients lysine, taurine, and chlorella. Kompleto na ni sa mga vitamin at minerales nga gikinahanglan sa inyuhang mga kanakan. O kanang mga dugay kay makasabot bitaw sa klase, e Gromate inyong mga kabataan, panigurado, they will excel not just in academic but also in extracurricular. Ang batang nagka-Gromate, batang bibo, batang ganado, batang utukan, og makapataas pas inyong mga kabataan. Gromate Multivitamins Syrup for Kids. Yan man, sa katong mga na problema sa ilahang mga mata, kay grabe. Kung magpulaw dihag cellphone, pulaw bakas computer, kay may trabaho, grabe, sambol ng inyong mga mata. Niya exposed bakahakan sa kanunay abog, magvest ko mag eye drops, mga palangga nato sa kanginan, ha? Ang labing kasaligan alang sa atong mga mata, mga palangga nato, ang ato ang vest ko mag eye drops, 2 to 3 drops per day aron nga everyday okay, mga palangga nato. Gikinahanglan sa atong mga mata aron nga maproteksyonan ang atong pananaw, gigamit ingon nga likido aron matubag ang mga sintomas sa uga nga mga mata. Ayaw pasagdi ang imong pananaw, gamitin kasaligan nga eye drops. Ang Vescomac eye drops, kasaligan kaylap magirekomenda nga solusyon sa mga professional sa pag-atiman sa mata nga nagtanyag sa usa ka balanse sa pagka-epektibo og kaluwasan alang sa inlaing panginahanglanon sa atong mga mata. Ayaw kalimot, Vescomac eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Alas 2:40 na sa kahaponon. Hi, Ate Ann. Maayong hapon. Diri sa bukid, nagayot ang bambong. Sa man ni siya nga language. Ate Ann, request kog song B, Count on You from Bayugan City. Ate Ann, unsa ni siya? Kaning mga nangutana diri sa number ni Tito Bal, ako to siyang ingnon nga pahinay-hinayon uniha para inyo yung makuha. Ate Ann, maayong hapon, i-greet ko sa tanan ng mga Galliardo family sa Sacob, Hagunoy, Davao del Sur. Ang nag-greet si Viner Galliardo. Maayong hapon ni mo diha, Viner. Ate Ann, si Tiang from Bayugan sa Timaing hapon, ganahan yun kay kustanan. Oh, maminaw ni mo. Salamat kayo. Hangyo, ganyan taon ni siya pansin. Napod in taon ko, Ate Ann. Alas, sige, maayong hapon, 3493, si Chang. Oh, maayong hapon, diha ni mo, Chang, biggest shout out. Maayong hapon, Ate Ann, shout out sa tanan taga Trento, Agusan del Sur, si Luloy Cortez de Aine, ng Matmanat, Trento. Maayong hapon diha sa tanang mga taga Trento. Of course, ato mga live viewers, ha, diin live kitang makita og madungog karon sa ato ang official Facebook page, ang Infinite Radio 91.3 Valencia City, Bukidnon. Maayong hapon diha, Ate Ann, pwede pa shout out ni Cyril Jana Prekiansha from Dangkagan. And shout out di ay pudko sa akong mama nga si Helen Kalumpang, Josefina Koymi, pwede Ate Ann. O may hapon diha ninyong tanan. Shout out po daw di ay siya sa tanan niya mga silingan. Hala sige, may pagpaminaw diha ninyong tanan, ha? And of course to Ma'am Charlita Canillas all the way from Bacolod, Lanao del Norte. And to Ma'am Charmay Sanchez Batita of La Pinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 2:42 sa kahaponon, mga palangga na itong mga suking tigpaminaw. At saning palutson diri si Doc L. Diin alang sa dugang impormasyon, mahitungod sa itong pinaka-powerful nga food supplement. Ang Power 10 po by Capsule, may hapon, Doc L.
5: Kaklay Jalog, mga ka-Power 10, may kapagpabinaw ka na itong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon, nag-iya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Inyong kauban sa kahanginan sa gihapon o sa naturopathic practitioner, Dr. L. Palma, niningatuang hugna na usap alang sa paghisgot-hisgot sa mga butang dunay kalabutan sa tuang panglawas. Importante sa tanan nga maproteksyonan gyud sa matag-adlaw ang tuang lawas. first, ang angay na itong buhaton is naabay, nahatag na ito sa tuang alawas nga magamit alon sa pagpalig-on o mahimo nga materyales sa paglimpyo, pag-repair, o pag-ayos sa mga naguba na ito nga mga tissue, mga organs na ito magkapawartan, o angayan na ito nga hinluanan nga mga parties itong lawas. Alon sa niya na dili mumugna o nagklasi-klasi nga mga komplikado nga mga balatian. Gamit gitahan sa tuaga Power 10 Probio Capsule o sa tuang gitawag nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Alon sa niya na atong yun nga masiguro nga nasuplayan yun o gatuag yun nga natiban ang atuang alawas. Wala nga tuang nga Power 10 o Clay Gel o sa kinik ka mga herbal nga mga kapsula o mga food supplement nga mga tanom. Ang isa ka kapsula nga gitawag nga Power 10 Probio Capsule buhatag kini sa supply sa mga vitamins and minerals kung sustansya. Samtang po ng usa magka-Power 10 ng atuang Clay Gel Mixed Herbs, buhatag po ni siya herbal medicinal properties nga mutabang sa pag-ayo o pagpabalik sa mga organs nga na-damage na tungod sa napasagdan o wala mabantayin nato magka-Power 10. Nga doon na daytay mga hinay-hinay nga pagkaguba diha sa tuang tissue o sa tuang organs. Mga dili gyud ta kumpiyansa. Kay ang mga dagko o ikalamatay nga balatian, magsugod yun na sa mga stages nga wala nato mabantay. Mingana ka importante kung magamit na sa Power 10 o sa tuang Clay Gel Mixed Herbs. Kanon magka-Power 10 ato isgutan ang gitawag na toxic colon. Usap na yung toxic colon, Doc. Ang toxic colon magka-Power 10, mokini ang kahimtang nga ang atuang tinai is grabe na kaayong ka makahatag na siyang makahilo diha sa tuang nga dugo. Kay kabalo magyun ta magka-Power 10 nga ang dugo maog yun na magka-Power 10 ang muabsorb diha magka-Power 10 sa mga gipangkaon nato diha sa tuang tinai alon ihatod dito sa mga selula alon nga nga tuang mga selula magka-Power 10 masuplayan sa mga gitawag nga iyahang gamiton alang sa energy, alang sa sustansya ug alang sa paglihok sa tuang tibuok nga lawas. Apan magka-Power 10 kung ang atuang colon is very gitawag nga poisonous na or gitawag nga toxic na kaayo, meaning ana daghan na kay basura nga na-stuck dito. Ang mahitabo magka-Power 10 imbis nga ang sustansya maoy kuhaon sa atuang dugo gikan sa atuang colon or sa atuang tinai. Ang mahitabo diha da magka-Power 10 mukuha hinuon kinig mga hilo, mga hugaw, mga gitawag nga toxic gases magka-Power 10 nga mahimong pagkaon sa atuang selula ug makahatag og damage sa atuang brain cells, sa atuang mga tissue, sa atuang mga organs ug gitawag na siyang ototoxicity. Meaning ana magka-Power 10 nahilo ta sa atuang kaugalingon nga gipangkaon diha sa atuang tinai nga nagtapok na na siya. Mo na nga dili gyud ka kumpiyansaan kining gitawag nga toxic colon kay usa kini ka grabe nga medical nga emerhensya nga kun ikaw usa ka tawo nga naa niini o nakasinati niini duna kay grabe nga sakit sa tiyan, paghubag, hilanat ug ya mangita dayon ka og tabang sa medical. Apan sa wala pa ni mahitabo ning mga emergency magka-Power 10, magsugod ni sa gitawag nga constipation kanang gitawag ka kulang sa tubig magka-Power 10 sa matag adlaw, unya minggahi na magka-Power 10 ang hugaw dito, unya tungod sa mga pagkaon pud nga kulang sa mga fiber, kulang sa mga pagkaon nga dunay gitawag nga prebiotics or gitawag nga probiotics magkaha. Una nga nangamatay na magka-Power 10 nga tuang gut bacteria or good bacteria diha sa tuang nga colon kay napasagdan sa taas nga panahon. Una nga ang atuang utok magka-Power 10 dili na maayong kondisyon, dili ta maayo sa mood, luyat na kanunay. Unya do na tay gitawag brain fog. Utaas ang atuang cortisol, ang atuang stress hormones, unya dili na maayo ang atuang mood. Mabitaw magka-Power 10 once nga hugaw ang atuang colon, ang atua pud nga brain magka-Power 10 minus pud ang pagfunction. Kay ang atuang colon ang gut system nato. Ug ang atuang brain magka-Power 10 is very interconnected na silang duha. Tuang nga gitawag nga gut system sa tuang tiyan, mubuhat na siya good hormones para ma-overcome ang stress hormones sa tuang brain. Muna nga nindot kaayog yun nga atuag yun maproteksyonan ang gitawag nato nga colon gikan sa mga poisonous or mga toxic material nga nagtapok diha. Usa may buhaton nato adok. Mabitaw magka-Power 10 first nga kinahanglan batasanon yun nato ang taas nga fiber unya ang probiotics yun. Atong atimanon pinaagi sa Power 10 Probio Capsule kay ang probiotics magka-Power 10 mauna siya ang gitawag nga environment nga nagpuyo diha sa imuha nga colon, sa imuha nga gut system magka-Power 10. Mauna nga gamit sa Power 10 Probio Capsule kay dako kay nagkatabang sa imuha nga colon, Tungod po sa mga dula po ispadulina ang atuang pawartan na makahatag sa pag-ayo sa problema diya sa tuang tinae. Unya ang moringa magkapawartan makapausuwag na gikan sa constipation plus ang green barley mo detox na sa tuang tinae unya taas og fiber para sa constipation o gitawag na toxic colon. Samtang magkapawartan ang usan nato ka kapsula ang clay gel mix herbs food supplement na dulay alingatong doon na siya laxative properties. Unya mo detox po na magkapawartan, meaning mo hinlo na, mo limpyo na magkapawartan sa imuhang tinae pinagi sa pagsilhig sa mga hugaw nga namilit diha sa bumbong sa imuhang tinae. Unya mo pugong po na sa implimasyon nga mo pauli sa cancer magkapawartan diha sa atuang kolon mga bukol. Tunawo na pinagi sa sambag-sambag. Unya ang black garlic o sa ka-anti-inflammatory na unya malikayan nato ang oxidation diha sa tuang paghubag diha sa tuang colon tungod kay antioxidant ang black garlic. Unya ang serpentina pagyod dunay chemo preventive batok sa colon cancer ug unya ataas pagyod kaayo og antioxidant properties. Kaya na karindot mga ipawarten kung magamit na kanunay sa tuang kasaligan o grabe kabagtik yun nga kapsula. Binuhat mga ipawarten diha sa labaw nga maggahom nga nagtubo diha sa natural or organic mga ipawarten nga yuta. Mauna nga atuan na siyang gihimo nga powder. Unya, mauna na nga mahimo na na siya nimong imnon nga safe siya. Unya, wala siya negatibo nga epekto diya si mong lawas. Maulamang ang mga positibo nga makaayo si muha nga lawas. So, wala na kita yung olas pa lang sa pagpanayo sa unahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo lawas malumang bahadi sa tarada. Atong kapigan, pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.

0: are listening to Nong Lading Infinite Radio.
1: Mga palangga nato sa kahanginan, alas 12:54 na gyud sa kahaponon. Dinhi pagyapon sa itong pagpanag-uban sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Nalingaw ko direk basa sa inyong mga mensahe, mga palangga. Apoy ni ingon direk atian, ingon ana gyud na. Usahay man God sa inyong panaghigala gyud magsugod ang tanan. Maing hapon atian, igreet lang nako ang tanan nga namati og sa imuhang kauban. Especially sa imuha pod atian, I'm listening here from Malaybalay City. Yes, maing hapon sa tanang taga Malaybalay City, Bukidnon. Atian, maing hapon ang Jasi Unsaman. Gabi-i lang ni, padulong matulog, pwede po na siya adlawan mga palangga. Basta kay humanimog kaon, ayha ka mag-Jasi ha. Manimog kaon, ayha ka mag-Jasi. Alas 12:55 na sa hapunon, mga palangga na to sa kahanginan. Nindot kayo na natong storya karon. Muniging on sometimes ang mga friendship ninyo diha. Mahulog yun na sa inyohang karelasyon na dayon, no? Kung ang feelings ninyo mutual, then hatagi og pagtagad. Hatagi og tsansa ang inyohang gugma. Pero pag dili gani pod, well, ang respeto sa usag-usa mo na'y pinaka-importante, ha? And mo na'y giingon ako nga, sometimes the most beautiful love stories wala magsugod sa love at first sight. Nagsugod sa duha ka tawo nga naghinay-hinay o ka-realize nga sila di ay para gyud sa usag-usa. Nga dili lang friendship. Friendship for now, but friendship for life di ay, no? And of course, mga palangga na to, love your best friend, but make sure dili lang ikaw ang usa ang nahigugma niya. And always choose to love, mga palangga na to sa kahanginan. Ayaw kahadlok nga musugal sa gugma, basta klaro ang intensyon o tinuod ang imong pagbati. Alas 12:56 das kahaponon, wala kita igong oras, mga palangga na to sa kahanginan. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Nong Lading Broadcasting Services. Of course, amo ang CEO, Sir Jameson Jeb Roma Mundido. Uban usab sa amo ang COO, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Sa amo ang Vice President for Nong Lading Broadcasting Services, Sir Jason Mundido. Sa tanan na itong mga kaubanan, sa itong mga partner stations karong hapuna, salamat kaayo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, sa samang sibyaan, kita managkauban mga palangga na taskanginan. Hindi na lamang ang inyuhang atian, ang kanunay nagaingon. Always take care because I care. Happy Monday o maing hapon kanatong tanan mga palangga na to sa kahanginan.

0: Sunod sa musika, balita o mga impormasyon. Kini ang Nong Lading Infinite Radio 91.3. Muserbisyo kaninyo. Nindot ang mga awit. Nagbaga o nagpungasi ang mga balita. Public service o daghanan pa. Dinhilang ka na sa 91.3. Nong Lading Infinite Radio 91.3. Muserbisyo kaninyo.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
2: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Gagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract na tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Naay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa mga extract traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health o makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clayton Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant og anti-inflammatory support.
4: Ayahulata nga muabot ang panahon
1: na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
2: with
1: Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbarati. Clay Gel Mix Herbs.
5: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang bag-

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istak permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Himimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
3: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
2: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Lingaw-lingaw sa kapuno.
3: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag mic o microphone.
4: Mutubag sa tigmo.
5: Dito sa imanito.
4: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
2: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapuno.
3: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Lingaw-lingaw sa kapuno. Lingaw sa kapuno.
6: Tito Val, pasiriti ko, Bi.
7: Hala, no.

0: alas 3 ays na gyud sa tagda sa hapon. Igala, kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Kumusta man ang inyong kahaponon? Nakapaniod to na ba ang tanan? At itong mga wala pa'y paniod to karong mga orasa, hala, paniod to na mo. Alas 3 na mga palangga, ha? Gani, dili na yung taon oras ron sa ting paniod to. Pipila na lang, sab, ka oras gikan karon ting panihapon na, sab. Usag ka mainit nga hapon, mga palangga. Karis akong nahimutangan, perting kusugang init. Kaya sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Kusog ba ang init diha karong orasa? Aduna ba mo'y nasinati diha nga taligsik ulan-ulan? Dunay pipila ka mga lugar, mga palangga, nga kining nagandoy na gyudtaon sila o kining ulan. Aki lagi dugay, nasab kaayo sila nga kinibitaw ang gibisita sa ulan. Matod pa sa uban, perti naging ugahat ito ay. Aki sa may dili, manguga mga palangga nga. Perti, gyudtaong inita. Pero adunay pipila ka mga lugar nga kanunay sab nga kining gisubay o gibisita sa ulan. Amping lang yung kanunay. Pero sige lang kay basindig mga sunod adlaw ani mga palangga kadto mga nangandoy gigulan basig mo ulan ra ni ha. Ania kadto mga lugar sab nga kanunay nga giulan basig mo init ra sab. Ingon ani man gyud ni mga palangga dunay mga lugar nga kanunay gi bisitag ulan. Aduna poy mga lugar mga palangga nga dugay-dugay na sab nga wala gi bisita sa ulan. Welcome now sab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa hapunon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Andam na sab ko maminaw mga palangga sa inyong nagkadaiyang mga tubag. Og andam na sab kong mobasa mga palangga sa inyong mga tubag. Ngun anak mo nako kapinangga, dili ko mapulan sa pagbasa sa inyong mga tubag. Pero doon na lang yung ko'y hangyo mga palangga. Unta magpahangyo po mo. Okay, kumuhangyo mo nako, aw, pahangyo sab ko. Bitaw mga palangga, sa mga kanunay yun nga mutubag, muhangyo ko ninyo. Siguro ang kanang inyong mga itubag mga palangga, dili na mahimong magbalik-balik. Kay ang nahitabo mang God, daghan kaayong tubag mga palangga pero gabalik-balik lang. Likay na na ninyo. O doon na mo'y nahuna-hunaan nga tubag diha karon, o niya inyo nang nadungog nga gitubag na sa ubang manubagay, hala ayaw na na ipadayog tubag. Huna-hunaan nga kung sila nasipyat, unsa na lang po kaha ka. Pero sige lang, kay gatuog yun ko ani mga palangga nga layo rin 20 katuig ani. Matubag na yun ang atong tigmo mga palangga, no? Ang atong tigmo, maura gihapon ha? Akong balikon eh, kay daghan yung kay muhangi o mga palangga mo ingon nga tito, pwede ba nimo balikon sa makadaghan ang imong tigmo para yun nga amo makuha? Sige, dili sab ko mapulans magbalik-balik ani mga palangga para nga iniwag yun nga makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanusaan nimo siyang ipaglaban? Unsa man? Unya kun ikaw ang swerte nga magatubag sa maong tigmo garong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon. Ala, nagkadako na magyudiay ni ay. Ing tungtong nagyudiay ni mga palangga sa dako nga bato. Imong madawat og maangkon ang mga palangga ang 60,200 pesos. 60,200 pesos. mao na ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong atig mo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number ha. 0938-1627-189-0938-1629-1899. Diha lang mo text o tawag mga palangga o niya kinahanglan kompleto. Doon ay kompleto ni mong pangalan, edad, address o niya ang imong tubag. Maura yun na ang akong gihangyo mga palangga. Bahalag, dili na ninyo ibutang diha og pila kabuok ang inyong asawa, ba na ha? Ang pinaka-importante, doon ay edad, kompletong address, o niya ang inyong tubag. Magsabot lang kita ninyo daan, nga bisan pag insakto ng inyong tubag, o niya dili na ninyo makompleto, mahimong invalid ra gihapon ang inyong mga tubag. Nagsabot na kita anak mga palangga manghinaot ko, nga inyong tumanon, inyong sundon, ang maonga kasabutan. Nana ha, bantay lang gid mo nako kay makutokuto gid mo nako. Apan sa dili pa nato tagaog pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti mga balanga ang mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Binaning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Atong mga wala pa nagmintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay pagmintain mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Gani daghan na kaayo ang nagmintain ani, daghan na kaayo ang nagpasalamat taghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagay usas sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kitay gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe, mas nindot og mas maayo og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Mohinlo kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong siliula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan. Tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo giyod kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong itubang i-partner sa Power 10 ilabinas mga aduna nagigipanghambin nga balatian mga palangga. Dako usab kay kini katabang sa atong lawas. Usa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinaagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang kinis pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney. O makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagditog sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. O niya makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan, ilabinas mga kinibitong daghang kay tagtrabaho tibuok adlaw mga palangga niya pag-abot bitaw dapit sa kagabi una dayon na natong tulog dugay ta makatulog kay lagi kapoy ang lawas daghang gipamati nga sakit-sakit sa lawas makatabang ni mga palangga para mobalik ang atong kanhing mga kusog. Makatabang usab kini ilabinas mga dunay bukol-bukol sa lawas kay makatabang kini para matunaw. Tabang sa kinis, pagbalanse sa atong blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Nindot kaayo ang atong tulog ani mga palanggag makainom tani ilabina sa dili pata matulog mag-inom taning collegial mixed herbs food supplement. Nindot kaayo ang atong tulog ani. Kadtong mga wala pa kasulay, sulay ninyo. Walay mawala kung atong sulayan. Komplikadong balatian mawagdang collegial mixed herbs food supplement. Dang panan sa mga balatian. Alas 3:16 na gyud sa tagda sa hapon. Kanya derita mga palangga sa inyo mga tubag kay kahibalo ko nga excited yun ang uban. Yani mga palangga atong programa Lunes Ramanisya hangtod sa Biyernes, Sabado, Domingo wala man. Pero daghan gyud kaayo mohangyo mga palangga nang adlaw Sabado, Domingo manawag mo ingon nga tito. Pahangyo ako be. Sabi na kong unsay hangyo mga palangga kay musugot biya buta. Sabi na kong unsay hangyo. Ngayon day tubag tito, pwede ko mag-una-una og tubag karon tito? Pwede nga kita-kita lang doha maminaw sa tubag tito? Oh, di mo na pwede. Oh, kinahanglan man yun nga kumutubag ka makahibalong sa mga ang uban. Kung unsa ang imong gitubag kay di man po pwede mo ingon kong ay sakto na. Kinanglan mo, tawag mo, motubag mo. Very good mga palangga, panahon sa atong programa. Lunes ra, hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ania, derita mag-unas mga tawag. Human sa mga pipila ka mga tawag mga palangga. Dili gihapon insakto, syempre. Atong tagaag pagtagad mga palangga kining mga mensahe. Sige, derita mag-unas mga tawag mga palangga. Unang tawag. Ato taga pagtagad, hello, maayong hapon. Hello, okay? Dihang iya magipalong mga palangga. Ang ano man to? Kini daw, atong sulayag tubag mga palangga. Kini daw, be? Hello, maayong hapon!
1: Hello!
0: Hello, iya sir, padayon!
1: Hello!
0: Aha! Uh-huh.
1: Hello, Tito Bal!
0: Yes, padayon sir! Madungog na ka sa radio!
1: Hello!
0: Aha! Uh-huh. Sige, regyo tao, sige, hello mga palangga. Pabor, maginakos, makutokoto, ning manawag ron, niya. O padiretsoho na nato, sige paghilo gihapon. Pabor gyud mo sa makuto-kuto ani kay. Pero kay lagi kay mga pinangga man mo nako, ako na lang ni pangtantangon dere, ako na lang yun ang inuuno ni. Oh, para nga magkasinabot gyud ta ni tanan no. Sige, ngunani na lang, anaon na lang ako. Okay, dili nila madungog, ako na yung sulayan ingon na ha. Sige, di basta-basta si kuan mo gud ni siya, lapad ba. Si anaon na lang nako. Di ko ni basa-basa si tatay kuling mga palangga. Andam gini siya nga mukamang. Sige, ako na lang inuuno. Kaya di mas lakadungog. Kini daw be. Ako daw sulayan ni be. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido. 21 years old. Southern Davao, Panabo City. Tubag, soap opera.
0: Aha. Gikan to diha mga palangga. Sumay Panabo City. Ayong hapon sa tanan taga Panabo. Kumusta man ang inyong kining panahon diha? Ato pangutan-on si Mr. Computer og insakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon Tito Bal. Ako di ay si Ruby Quinto, 56 ang edad, nagpuyo sa Sugod, Valencia. Ang akong tubag kay sapatos.
0: Sapatos! Ang tubag nga sapatos, mga palangga, daghan na kay ning tubag, ani? Sapatos, chinila, sandal, tao nga gasapatos, tao nga nagsuot og sapatos, daghan na kay ning tubag, ana, busa, biyai na ninyo na nga tubag. Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon, Kuya Bal. Ako di ay si Annabelle De Vicente, 48 years old, taga Purok Uno, Umunay, Damulog, Bukidnon. Ang akong tubag, luha sa mata.
0: Luha sa mata ang iyan tubag. Sa kay hinungdan mga palangga, nganong doon na may luha sa mga mata. Kita usahay mga palangga, dili ginato malikayan, no? Nga mukalit ragtulo ang mga luha gikan sa atong mga mata. So man natin ito, mura naman nagbalak natin ito, o kanta na. Nadungog rasab na ako ng mga palangka sa akong silingan. Ako pangutanos, Mr. Computer, Mr. Computer! Dele, gihapon! And sakto ang maong atubag, hello, maayaw nga hapon!
3: Maayaw hapon, Tito Val. Tubag ko sa tig mo, ako dahi si Carolina Zanorpanin. 54 years old, taga John 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay taong nasakitan o ngipon.
0: Taong nga nasakitan o ngipon ang iyan tubag. Ato pangutanos, Mr. Computer, o ginsakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rage hapon, mao! Ang mao nga tubag, hello, maayo nga hapon! Hello, sige ma'am, padayon!
2: Ako di ay si Lilian Vidal, magpuyo sa Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur, akong edad 59. Ang akong tubag, manok nga piso.
0: Manok nga piso! Amoni, trabaho na ko kaniad to mga palangga, kinibitang panghuaon ng manok nga piso, kay sugoon, makusa mong papa, kay doon naman po may manok nga mungaan, good kaniad to nga. Mag-upagalit na miso, dito naman matulugan noon atong kalibunan. Mga daghan mang mangaon na ilang manok pi ilang mga piso. O taga gabi eh, ako po sunod-sunuron dito sa kalibunan kay ako pangitaw asa naman tong manok. Okay, siguroon yung kuha ang iyang mga anak. Apilo na lang po ang inahan para dito sa matulog yung ilawang sa balay. Ato pang utanong si Mr. Computer, insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele gihapon! Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
4: Hapon, Tito Bal. Ako si Conchita Ipanag. Presenta Diyos, ang akong edad. Nagpuyo sa Purok Palilan, Jimenez, Bitanis, Occidental. Tubag na ko sa tigmo kay kalendar na gipatapot sa bumbong.
0: Kalendar nga gipatapot sa bumbong. Sabi na kong asa gibutang ang kalendar mga palangga. Kaya naghamag ko kagamitan ng kalendar. Pwedeng itapot sa bumbong, pwedeng ihanig. Ihanig ba? Panalitan o doon na tayo ma. Kasagaran sa unang manulod, yung kalendar gikuhaon. Okay, parang imong hapin. O, kamubitaw diha, no? Ato pang utanos, Mr. Computer! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, rage hapon! Mao ang mao nga tubag. Hello, maayaw nga hapon!
5: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Aninyo, nag-edad og 63, taga-Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay Police Trapico.
0: Ikan gihapon diha sa may Panabo.

gyud niya gituman. Mabitaw mga palangga, usahay moingon ang mga babae, mga asawa, nga di na sila motuo anang saad, kay usahay ang saad. Nila pa, usa na may kanta na ang saad. Usa to pagkanta gud? Oh, kato nang anday og maulan, pakantaha ko ninyo, di ba? Maulan gyud. Oh, do na may kanta na nga gihimo ang saad para pakyason. Mao ba na nga kanta? Inyo kong ingnon nga pagkanta, mo kanta biya butaon ko. Pero siguro gyud nga murag mag-ulan-ulan gyud ni. Ato pa utanon, Mr. Computer ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. Ito maayong hapon ni mo diha. Dere sa among lugar tito, kanunay man mag-ulan-ulan basta mahapon, pero pag mabuntag tito, kusog pud kaayong init. Oh, mao ni giingon ako mga palangga nga dunay pipila ka mga lugar nga ingon ani. Oh nga, init og kining mabuntag, pero og mahapon mga palangga kanang duna poy ulan nga mobisita. Pero dunay mga pipila usab ka mga lugar nga hangtod karon gapaabot mo daon. O kanus ay bisitahon o kining ulan mga palangga kay lagi wa pa gyud tawo ulan. Kini bitaw ulan-ulan mga palangga bugnaw bitaw atong palibot no. Perteng ninduta ihigop og kape mga palangga. Pero kining mga mahilig sa pagpangape, wala na ni sila nagdepende pa sa panahon. Mainit man, maulan, mabuntag, maudto, mahapon, basta gusto silang magkape, magkape gyud na sila. Maayo pagpaminaw sa tanang mga mahilig og pagpangape ha. Kung mga pin na lang gani ta mga palangga mas nindot ug mas maayo ug kana bitawng mamili sa tag kape. Siyempre atong pilion tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kadtong mga wala pa katilaw sa atong pinakalami nga kape, tilawin ninyo ni. Kining atong Clagel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kutob sa nakatilaw sa Clagel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik dagyod og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Gawas nga lami mga palangga, human atong pangapi, kondisyon ang atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton unya dili hauang sa tiyan. Unya safe kiniimnon sa tanan kay ang gigabit nga pagpatamis niini kining stevia. Mukleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng ngapi mga palangga kon dili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Clagel coffee mix with malunggay and chia seeds. Anya, dari na ta mga palangga sa mga mensahe. Ito ni tagag pagtagad mga palangga kining mga nag-text kay perte. Nagyutaw ni daghanang nag-text mga palangga. Katong nag-una-unag text ha. Dagdagang bugoy-bugoy ani mga palangga kay ang uban mag-una-unag text. Wapay alas tres mga palangga, matod pa nila, mag-una-una na lang ko tito, oy kay, basic pwede, ready tito. O, kung mag-una-una mong text mga palangga, dako ang posibilidad niya dili na ko mabasa. Okay, ang ako basahon, katur mag yung nag-text, gikan alas tres, pengon na yun sa alas kwatro. O, kung nag-una-una mo diha, pasensya na yun kaayo, ha? Sige, drita sa inyo mga tubag. Tito, maayong hapon, ako di ay si Jolly Libradilla. 60 anyos, taga Santa Cruz, Del Monte, Talacogon, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay ang kuto or akong kuto sa ulo sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, si Mildred Sultan, dahil ni Kurok Uno, ng Kaan Kiagot, Digo City. Sa isinta ko edad ang akong tubag na tito kay huna-huna na siya sa tao. Kumanani nga tubag, dili ragi hapon ni siya mao ha. Ito maayong hapon si Rodrigo Biralio de ini. Taga Kabligan, Matanao, Davao del Sur, edad na ko 78. Ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nga nag-inom og Power 10. Onya nag-inom sab siya og Jassy tito. Onya nagpatulo pagyod siya sa iyang mata og bisko mag eye drops. Atong pangutanos Mr. Computer og insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito maayo nga hapon nimo. Ako di ay tito si Martin Pinya Senior. 85 anyos nagpuyo sa may New Visayas La Union.

0: Prosperidad Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito, manok nga gitare nasamad dakpon sa kuweme aron ipasukol pag-usab aron ilhan og kinsay mudaog. Salamat tito. Ato pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer, dele gihapon mao tito. Ako ni ay si Fernando Maranga. Si Tita Siete, ako edad, Purok Uno, San Vicente, Dangkagan. Bukid nun ang akong tubag, anak tito. Kay si Emilio Aguinaldo de Ainasia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Julieta Pina de Ine. 81 ang akong edad, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, nasakitan na siya tito og tiyan og angay gyud siya tito nga tambalan. Ato pangutanos Mr. Computer, og insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Arlene Iaguno. 33 ako edad, Purok Nuwabe, Barangay Nuli, Bayugan City, Agusan del Sur. Manghinaot ko tito nga imong mabasa ni ang akong tubag kay ilong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Akong tubag na tito kay kwarta, humanani nga tubag, daghana kay nin tubag anay. Tito, ako di ay si Jocelyn Aguilo. 36 akong edad, taga Tandag City. Ang akong tubag na tito kay kasaypanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Aurelio Kimno Jr. Dene, taga Maramag, Bukidnon. 51 ang akong edad, ang akong tubag. Ihalas na siya tito sa lasang nalitagan. Onya gigukod, pero dili gyud tito maapsan. Katuning mga nila pag itawag nila mga palangga, dunay mga binaw, dunay mga baboy sulop. O, kana mga ihalas, mga palangga, nga mga hayop diha sa kining. Mga hayop, mga palangga diha sa lasang. Doon ay binaw, baboy sulop, bana. Ay, bana? Maapil ng bana. Ay, di naman hayop ng bana, tito. Ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Estefa de los Rias na ini. Nagpuyo sa may Purok Dos, Demetrio Pernan. Bonifacio Misamis Occidental ang akong tubag. Kay mananambal na siya tito sa tanang masakiton. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ang akong tubag, anak, kay Bugas. Wala po'y pangalan. Musa may pangalan, ano, dahil address. Hinahanglan yun mga palangga nga kanabitang sa dili pa mo mutubag, sa dili pa mo mag-text, sa dili pa mo mutawag. Inanglan gyud mga palangga nga kahibalo gyud mo nga dapat kumpleto. Nga ani mga palangga mahimong sayang inihon tubag. What if mga palangga og insakto ning inyong tubag? Sayang kaayo. Walay pangalan, walay edad, walay address. Inahanglan gyud nga kumpleto, ha? Alas 3:33. Aminaw sa tagpipila ka mga pahinumdom, unyag balik nako. Na akong tiwason sa paghatag ug pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyong alikon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Gromate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromate Multivitamins, mapalit sa tanang Angel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Okay, ikasakit, ay, okay, Ah, kasakit.
4: Or, naunsa man ka tay, nga nakikita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil.
7: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
8: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
9: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
10: Tito Val, pagiloki ko bi.

0: alas 3:38 na gyud sa tagda sa hapon. Kareng hapon sa atong pagpadaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayong pagpaminaw sa tanang mga nagaray-haray karong mga orasa. Kauban mga palangga, maupay pagmata, nagaganiha, nahigda-higda, hangtod nga nakatulog. Kauban usab karong mga orasa, nagpasilong pa diha sa mga dagkong kahoy, nagpa-relax, nagpa-Hawaii, gikan silang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Anak gud mga palangga, dapat sab nga ato abitawong i-relax sab ang ato ang lawas. Bisan pa man sa mga kadaghan trabaho mga palangga, sige lang mahuman ra man ang kadugayan. Importante diha nga atong i-relax mga palangga ang atong lawas. Sa mga trabahante nga kana bitawong taga-adlaw gud taon kayod, taga-adlaw nga bug-at kaayog trabaho. Labi na sa mga padre di pamilya. Kaya mo kalimot mga palangga pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kani nga tong Jassy Capsule mga palangga makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang ato lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho basta naka Jassy ta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon anak kanindot mga palangga basta naka Jassy Capsule ta. Dili sabta dali taptan anik ubo, sipon, hilanat, pagana sab kini sa kaon og tulog. Labinas mga na problema panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog, as mga insomyahon, sa mga edad-idaran, sa usaw piyong sumata mga palangga, dugay gyud kaayo makatulog. Makatulog dapit na sa kadlawon. Manya makadengog gagmay kasikas, makamata, problema nila kay dili na pud kabalik og tulog. Hangtod na lang magbuntag. Mao na pagabuntag, luya ang lawas, way gana ilihok kay bilarman. Pagmintayin mo sa pag-inom sa atong Jassy Capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabion, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. Dito, maayong hapon, ako di ay si Maximo Estrada Jr. Kurinta ko edad, taga Purok, Mangustin, Barangay, Los Bimin, Kidapawan City. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Kalayo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Reminaldo Timog Dene. 77 akong edad, taga Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay managuyab na tito nga nakigbulag ang babae. Apan dili mo sugot ang lalaki. Unya midagan man hinuon ang babae. Manay giingon mga palangga. Manay giingon nga kung bulagan. Aton dawat-dawat na lang gyud. Pero usahay magud mga palangga makapangutan na putak unsa man di ay rason nganong gibiyaan o gibulagan man. Maning uban mga palangga di gyud mo sugot. Maingon ning uban, bahalag imo kung bulagan oy, bahalag mo iyong kanga dili na ta uya basta ako uya gihapon ta. Maingon ana ba? Ato pangutan ng Mr. Computer! Tito si Rupeno Molero de ini. Puro 4, Salvacion, Palabo City. Ang akong tubag, anak tito, kay Bula na siya tito sa Bilyaran. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Tito si Wilson Espiloy de ini. 55 akong edad, taga Santa Pilomina, Makilala, Cotabato. Ang akong tubag, anak tito, kay mismo personal niya nakita tito ang panghitabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosita Calderon de ini. 73 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito? Kay tao na siya tito nga ningkanta sa videokihan. Onya perteg yung yabagas yung tingog. Uy, mura dinig ako. Nga yabag buka yung tingog. Onya matod parba sa uban, kining yabag yung tingog mga palangga mo, igara-gara pong katakanta. Pero kung ako, inyo kung inyo nga mo kanta, ako kanta gihapon ko. Nanaw lang nato, di ba magulan? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Carlos Boot Dainey. 73 ang akong edad, taga Iligan City ko tito. ang akong tubag na tito, kaisda na sa tito nga mikaon sa paon. Manani nga tubag mga palangga ha, dili gihapon mao. Ito si John J. Haganos de ini, taga Kapukaw, Ozami City. Ang akong tubag anang imong tigbo tito, kay tao na sa tito nga nag-spray og sagbot. 34 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay si Joseph Katok. 44 anyos, taga Purok 3, di Burok, Pagadian City. Oy! Maayo pagpaminaw sa tanang taga di Burok. Usog kayo diha mga palangga ang 90.3 noong lading radio Pagadian City. Oh, silingan ako ni nga barangay mga palangga. Ang iyan tubag kay manok na siya tito nga pangtari. Gitari siya tito o niya na pildiman, mao nga gitahan na lang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Felix Brandeno de Aydey. 57 akong edad, taga Poblacion, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, ana, doktor na siya tito nga dentist, nag-ibot siya tito og ngipon sa iyang pasyente. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Estela Rido de Aine, Tagarauan, Lalanao del Norte. 48 ang akong edad, ang akong tubag, ana tito, kay tao na siya nga libakira. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni mao. Dunay ning tubag libakira, Marites, Marisol. Dunay ming tubag pag diri mga palangga nga bula-bula dang bakba. Manana bayay na ninyo na nga tubag kay dili ra gihapon na mao ha. Ito si Rinaldo Kiliamor de ini. 40 ko edad, nagpuyo diri sa may St. Peter Malaybalay, bukid noon. Ang akong tubag ana tito kay hinigugma. Manani nga tubag dili ra gihapon ni mao. Tito, maayong hapon, nasulayan, nagyon akong inom tito ang clay gel mix herbs. Nindot man di ay kaayo supamati sa lawas tito, basta makainom taani, yes mga palangga. Sa ako nagikaingon, nindot ni sila nga i-partner sa atong Power 10 Probio Capsule. Kung mag-inom mo Power 10 buntag, o di ba kaudto, kining atong clay gel mix herbs mga palangga, pwede ninyo ni imnon, o di ba kahapon or gabi eh. Sa dili pa ta matulog mga palangga, nindot kaayo ang atong tulog ani. Oh, basta makainom ta ani. Kanto bitang mga wala pa nakasulay, sulayin ninyo mga palangga, walay mawala sa atua kung atong sulayan. Yani daghan na kaayo tag nadungog ng mga testimonya, na kung diin human sila gamintayin sa pag-inom mga palangga sa atong mga epektibo kaayo nga mga kapsula, nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Para sa ingon ana, mas madungagan pausab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong clay gel mix herbs food supplement.
1: Mga ka-clay gel o mga ka-power 10, may gapagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon na giya sa pag-ugban sa maayong paglawas. Inyong kauban sa kahanginan sa gihapon o sa naturopathic practitioner, Dr. Al Palma, nining atuang hugna na usab alang sa paghisgot-hisgot sa mga butang na dunay kalabutan sa tuang panglawas. Importante sa tanan nga maproteksyonan gyud sa matag-adlaw ang tuang lawas. First, ang angay natong buhaton is naabay, nahatag nato sa tuang lawas nga magamit alon sa pagpalig-on o mahimo nga materyales sa paglimpyo, pag-repair, o pag-ayo sa mga naguba nato nga mga tissue, mga organs nato magkapawartan, o angayan nato nga hinluanan nga mga parties tong lawas, alon sa niana, dili mumugna o nagklasiklasi nga mga komplikado nga mga balatian. Gamit yung tahan sa tuaga Power 10 Probio Capsule o sa tuang gitawag nga clay gel mix herbs food supplement. Alon sa niana, ato yun nga masiguro nga nasuplayan yun o gatuag yun nga natiman ang atuang alawas. Well, ang atuang Power 10 o clay gel o sa kinik ka mga herbal nga mga kapsula o mga food supplement nga mga tanom. Ang isa ka kapsula nga gitawag ka Power 10 Probio Capsule, buhatag kini sa supply sa mga vitamins and minerals kung sustansya. samtang po ng usa magapawerten ng atuang nga clay gel mix herbs, buhatag po ni siya herbal medicinal properties nga mutabang sa pag-ayo o pagpabalik sa mga organs nga na-damage na tungod sa napasagdan o wala mabantay nato magapawerten. Nga doon na daytay mga hinay-hinay nga pagkaguba diha sa tuang tissue o sa tuang organs. Mga dili gyud ta kumpiyansa. Kay ang mga dagko o ikalamatay nga balatian, magsugod yun na sa mga stages nga wala nato mabantay. Mingana ka importante kung magamit na sa Power 10 o sa tuang clay gel mix herbs. Kanon magka-Power 10 atong isgutan ang gitawag na toxic colon. Usap na yung toxic colon, Doc. Ang toxic colon magka-Power 10, mokini ang kahimtang nga ang atuang tinai is grabe na kaayo, ka makahatag na siyang makahilo diha sa tuang dugo. Kay kabalo bagyo ta magka-Power 10 nga ang dugo maog yun na magka-Power 10 ang muabsorb diha magka-Power 10 sa mga gipangkaon nato diha sa tuang tinai aron ihatod dito sa mga selula aron nga ang tuang mga selula magka-Power 10 masuplayan sa mga gitawag nga iyahang gamiton alang sa energy, alang sa sustansya ug alang sa paglihok sa tuang tibuok nga lawas. Apan magka-Power 10 kung ang atuang colon is very gitawag nga poisonous na or gitawag nga toxic na kaayo, meaning ana daghan na kay basura nga na-stuck dito. Ang mahitabo magka-Power 10 imbis nga ang sustansya maoy kuhaon sa atuang dugo gikan sa tuang colon or sa tuang tinai. Ang mahitabo di ana magka-Power 10 mukuha hinuon kinig mga hilo, mga hugaw, mga gitawag nga toxic gases magka-Power 10 nga mahimong pagkaon sa tuang selula ug makahatag og damage sa tuang brain cells, sa tuang mga tissue, sa tuang mga organs ug gitawag na siyang ototoxicity. Meaning ana magka-Power 10 nahilo ta sa tuang kaugalingon nga gipangkaon diha sa tuang tinai nga nagtapok na siya. Mo na nga dili gyud ka kumpiyansaan kining gitawag nga toxic colon kay usa kini ka grabe nga medical nga emerhensya nga kun ikaw usa ka tawo nga naa niini o nakasinati niini duna kay grabe nga sakit sa tiyan, paghubag, hilanat ug ya mangita dayon ka og tabang sa medical. Apan sa wala pa ni mahitabo ning mga emergency magka-Power 10, magsugod ni sa gitawag nga constipation kanang gitawag ka kulang sa tubig magka-Power 10 sa matag adlaw, unya minggahi na magka-Power 10 ang hugaw dito, unya tungod sa mga pagkaon pud nga kulang sa mga fiber, kulang sa mga pagkaon nga dunay gitawag nga prebiotics or gitawag nga probiotics makaha. Una nga nangamatay na magka-Power 10 ng atuang gut bacteria or good bacteria diha sa tuang colon kay napasagdan sa taas ga panahon. Una nga ang atuang utok magka-Power 10 dili na maayong kondisyon, dili ta maayo sa mood, luyat na kanunay. Unya do na tay gitawag brain fog. Utaas ang atuang cortisol, ang atuang stress hormones, unya dili na maayo ang atuang mood. Mabitaw magka-Power 10 once nga hugaw ang atuang colon, ang atuang pud nga brain magka-Power 10 minus pud ang pagfunction. Kaya ang atuang colon ang gut system nato. Ug ang atuang brain magka-Power 10 is very interconnected na silang duha. Tuang nga gitawag nga gut system sa tuang tiyan, mubuhat na siya good hormones para ma-overcome ang stress hormones sa atuang brain. Muna nga nindot kaayog yun, nga atuag yun maproteksyonan ang gitawag nato nga colon gikan sa mga poisonous or mga toxic material nga nagtapok diha. Usabi buhato na to, Adok. Mabito magka-Power 10 first nga kinahanglan batasanon yun nato ang taas nga fiber unya ang probiotics yun. Atong atimanon pinaagi sa Power 10 probiotic capsule kay ang probiotics magka-Power 10 mauna siya ang gitawag nga environment nga nagpuyo diha sa imuhang colon, sa imuhang gut system magka-Power 10. Mo na nga gamit sa Power 10 probiotic capsule kay dako kay nagkatabang sa imuhang colon. Tungod po sab nga doon na po ispirulina ang atuang Power 10 na makahatag sa pag-ayo sa problema diha sa tuang tinae. Unya ang moringa magka-Power 10 makapauswag na gikan sa constipation plus ang green barley mo detox na sa tuang tinae unya taas og fiber para sa constipation o gitawag nga toxic colon. Samtang magka-Power 10 ang usa nato ka kapsula ang clay gel mix herbs food supplement nga dunay alingatong dunay siya laxative properties. Unya mo detox po na magka-Power 10, meaning mo hinlo na, mo limpyo na magka-Power 10 sa imuhang tinae pinagi sa pagsilhig sa mga hugaw nga namilit diha sa bumbong sa imuhang tinae. Unya mo pugong po na sa implimasyon nga mo pauli sa cancer magka-Power 10 diha sa atuang colon mga bukol. Tunawo na pinagi sa sambag-sambag. Unya ang black garlic usa ka anti-inflammatory na unya malikayan nato ang oxidation diha sa tuang paghubag diha sa tuang colon tungod kay antioxidant ang black garlic. Unya ang serpentina pagyod, dunay chemo preventive batok sa colon cancer ug unya ataas pagyod kaayo og antioxidant properties. Kaya na karindot bagay Power 10 kung magamit na kanunay sa tuang kasaligan uga grabe kabagtik yun nga kapsula. Mabinuhat mga Power 10 diha sa labaw nga maggahom nga nagtubo diha sa natural or organic mga Power 10 nga yuta. Mauna nga atuan na siyang gihimo nga powder unya mauna na nga mahimo na na siya nimong imnon nga safe siya unya wala siya negatibo nga epekto diha sa imong lawas. Maulamang ang mga positibo nga makaayo sa imuha nga lawas. So, wala na kita yung olas pa lang sa pagpanayo sa unahan. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas malumang bahadi sa tarada. Atong kapigan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule ug sa tuang clay gel mix herbs food supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.53 na giyot sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti mga palangga Power 10 Pro Bio Capsule. Manusab ang ato kining clay gel mix herbs food supplement mga palangga i-maintain ato ni matag adlaw. Dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Ito mayong hapon ako ni si Rimon Hinal. 25 ako edad, taga Purok 17 ko tito. Asa po ni dapita ni Purok 17 ha? Nanglan nga ikompleto ninyo. Ito maayong hapon, ako di ay si Joden Camancho. Taga Aliusan, Cotabato, 25 ang ako edad. Ang ako tubag sa imong tigmo tito kay hangtod sa katapusang pitik sa akong kasing-kasing. Umanan nga tubag mga palangga, dili ragi hapon ni si Mao. Ito maayong hapon si Rupino Cabahar de ini. Purok 1, Mahayahay, Kapatagan, Lanao del Norte. 54 ako edad, ang akong tubag kasing-kasing, daghana kay nin tubag ganing kasing-kasing ha. O pwede pa lang ako tigumon ang kasing-kasing nga tubag mga palangga, daghana kay ko kasing-kasing dire. Ito si Priscilla Ladimora de ini. Purok 1, Magaod, Loreto, Agusan del Sur. 38 ang akong edad, ang akong tubag. Ginikana na siya tito nga nagdisiplina sa iyang anak nga badlungon kaayo. Nasakitan ang ginikanan, pero dili man gyud niya kayang talikdan ang iyang anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Enel Abdusali de ini. Purok 5, Tunga, Magnaga, Pantukan, Compostela, Bali, Davao de Oro. Akong tubag anang imong tigmo tito kay ambisyon na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Wendy Pinalumba de ini. 31 akong edad, Purok 7, Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag anang tito kay tao na siya nga naglaba. Kumanan nga tubag mga palangga dili gihapon mao. Dito ako ni ay si S. Galorport. Purok 1, Bangkod, Malaybalay City, 26 ang ako edad. Ang akong tubag kay Kilat ug Dalugdog. Manani nga tubag dili gihapon mao. Ito si Jim Lloyd Suan de ini. 22 ako edad, Purok 2, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Lingkurana na siya. Manani nga tubag dili gihapon mao. Dito ako ni ay si John D. Cabahog. Ang akong tubag kay Ireng. Managihapon nga tubag mga palangga, no? Ireng, Iro. Ireng o Iro gaaway. Daghan, naging tubag, ana. O, naging tubag mga palangga nga tao nga nagpa-iring-iring. Biyain na ninyo nga tubag kay dili gihapon na mao. Dito ako ni ay si Faye Angkog. Tagagango, Artilim, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag anak tito kay hangin. Kumana ni nga tubag mga palangga ning hangin ha, dili gihapon ni mao. Ito ako di ay si Manilin Mulawan. 34 anyos nagpuyo sa may Purok 1, Comaro, Midzalip, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anak tito kay usa ka ginikanan ni siya nga tigulang unya nabugtuan sa iyang kinabuhi. Unya dili pa nimo mabalik ang panahon. Asa si yung tubag mga palangga ay eh? Ato pangutanaw si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, unta mabasa ni mo ning akong tubag. Si Evelyn Lopez na ini. 55 akong edad, Purukuno, Aurora, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubagan na tito kay kanto ng drama tito nga sa pangandoy lang. Paminawan ko mo sa drama di ano, katong ambida mga palangga si Jojo. Oh. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon insakto! Daghan pagkaing tubag diri mga balangga nga dili na gyud nato kayang basahon sa kahanginan. Pero ayaw mo kabalaka. Eh pag humana ko programa mga palangga, kadtong nag-text, kadtong ning tubag sugod alas 3 sa hapon, padulong sa alas 4 ako gitong basahon. Dunay insakto nga tubag mga palangga og mapuhon. Akong basahon para magkahibalo mo kung unsa insakto nga tubag og si kinsa ang nakatubag sa insakto sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagat pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula ang atong Power 10 Probiotic Capsule ingon man usab ang atong Clagel Mix Herbs Food Supplement. Ang atong pinakalami nga gapi mga palangga ang atong Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos bataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan. Gromit Multi Vitamin Sera for Kids. Ang atong haplas ng humot, ayaw ninyo kalimti ha, magawag ng spanohot. Noong lading essential oil, namanusab ang atong sabon nga pampagwapog papagwapa. Otis porcelana, kutis artista ka, basta naka clay gel, papaya soap ka. Namanusab ang atong pinakahumot ka perfume, 24 oras. Ay hamawagta ang kahumot sa Kerry Perfume. Og syempre ang atong best kumak eye drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito Val Magingon. Higugmaa ang inyong amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
5: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
6: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa lintogo. Tumiara, nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong kubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibuto yun sa pawirtin. O salamat, gabi na sa atong labaw makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng inyong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
7: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga niyambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
8: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
9: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Nubayo ug mga adlaw magisunan, adlaw City Utso Noybe, tulok adlaw Lunes, Martes ug Miyerkules magisunan. Ato nang panubayon ug mga adlaw ang mga dugang pa mga detalye sa natabong national level, labi na ang mismong impeachment trial magisunan. Og mahin-bahin sa ekonomikanhong kahimtang karon. Medyo nag-dunay mga role nga dunay karon pagtubo sa ato karon nga gigo na to nga lihok sa lana kaisonan tungod kana sa tension gyapon sa Middle East kaisonan. Tapos gyapon ang diesel o mga gasolina karon tubo gyapon kaisonan. Ya palaliton gyapon medyo mura og dunay pagsaka dunay poy pag-us-us kaisonan. Depende po na sa mga negosyante kung ilaha pa ang atuwa niya man diya, ang hangyo lang. Kaya kung tag-jes, imo na itong city na lang, o utso na lang, doon ay hangyo. Gawas pa niya na magkaisunan, mas mibuto. Labaw na na, mas mibuto. Ang init nga balita, human kiningi pagawas ang warrant of arrest sa korte. Sa tong halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte, gumikan ka sa kasong creep threats. Ano na karoon? Ito ang hatagan ka nung agibog aton kanong adlaw ang kaisunan. Ang adlawang Lunes. Gitubag kini sa Vice Presidente, pinagirig sa pagatubang karoon sa korte o pagsulupod o tingala pugga nga sa dihang ni Adto siya dito sa korte. Talag sa order kayong misulob siya o itom. Puro itom yun nga sinina magkaisunan. Ato na panubayon nga nung itom magisulob sa ito ang halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte sa diyang adto siya sa Quezon Hall of Justice. Usa kani ka simbolo ba sa pagpuksa alang kani sa demokrasya? Oo, sa kini ka iso nga protesta batok sa administrasyong Marcos. Political karon sa pagukod karon alang bani ini o tiunay bang palubag sa balaod? Samtang nagsigi o gubot ang mga dagkong politiko. Kumusta naman ang atiyan karon sa mga ordinaryong Pilipino? Nakahinomdom ba? Matod pa sa gobyerno, mius-os ko no, matod palagi, mius-os o gamay ang inflation ngadto sa 6.1%. Apan, paliliton, matod pa, giingon nila, apan, ang palaliton sa katawan nagkagrabe. Litihan o krudo, padayon niya pong nagsaka. Gano mang mius-os man hinoon ang paglago sa ato ekonomiya ngadto sa 2.3% na ang pinakahinay nga pagsaka sukad niadtong 2009. Alagi nang matod pa atong himahimayon kining kamatuoran uban kana sa reaction sa katawang Pilipino gaysunan nga sige na lang kay magsugod na taani. At atong pagtuki sa atong programang Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ng panglantaw. O lagi na, karong adlaw, adlaw karon nga Lunes, September 7, 2026. Formal nang nagsugon ang ika-22, matod pa, ika-22 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado nga nagsilbi isip impeachment court. O na nga kini ang mga pinakabag-o karong update o ang status karon sa iyang kaso base kini sa report karong adlaw. Ang status karon sa impeachment trial karong adlaw ang kaisunan ika-22 ato nang timanan ika-22 nga adlaw sa impeachment trial sa 92 pila na lang. Bonus ang sentro karon sa pagtuki. Nagpadayon gyapon ang Senado karon sa pagdungog sa Article 1 sa Articles of Impeachment. Kini ang nagtuyo karon sa giingon nga pag-abuso sa kada sa kadaot kadudadudang likidasyon o sistematikong sayop nga paggamit matod pa sa iya kunong nga confidential funds o sa iya kunong opisina, the Office of the Vice President o sa Department of Education. O nga, bagong karon, ang bagong saksi karon kay Sunan, kumutan na mo ron sa live sa mga Facebook page. O gooban pa nga angan yung tanahon sa ABCBN ba o GMA ba. Dilaw man nga magpresentar karong adlawag yun. Ang House Prosecution Panel o bagong saksi. Anong ganito, bagong lagi ang gingon nga isyo, bahin ka na sa fictitious individuals o mga piking ngalan nga giingon nga nadawat ko no sa maong confidential funds. Ana ang absent sumala pa ni Representative Joel Chua nga ang kani ko nung Deep Special Disbursing Officer nga si Edward Pajardo lagmit nga dili ko no makatambong karong adlawag yun Lones. Karong adlawag yun ha. Adrasan kini sa mga doktor nga mapahulay una o 30 kadlaw lagi o man daw kunong makasinati karong stroke sa ubang pangbahin sa iyang utok lower back side of the brain kini si Edward Pajardo, so dili siya maka-witness karon matod pa ni Representative Joel Chua. Ana karon ang formal karon nga giablihan ang mismong impeachment court. Pinagi ka na sa pag-ampo o gipanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano kaganina bandang alas 10 magkaisunan. Na ato man ang gipanubay gikan sa alas 10 yun. Kaya mo lagi ni ato ang karong trabaho lagi. Sige lang taanig pagpaniid, taanig mga marites na. Yan, human kaganina, hapit po mga alas 10 po pasado. Pero uban ang mga detalye ato ng panubayon ng magkaisunan, uban pa nga nahisgutan sa article 1 sa impeachment trial karong adlaw. O na karon sa lain nga bahin ang status karon ni Vice Sara Duterte bisan pa man na nagpadayon kunong husay sa Senado si Sara Duterte nga nagpabilin gyapon sa iyang katungdanan isip gyapon Vice President sa Pilipinas samtang wala pa iya pinal nga hukom o desisyon ang impeachment court. Ay subay kini sa balaod sa magpadayon nga pon siya sa iya kon mga pandato o ang mga trabahoon gawas lang kon magpamatud-an nga sad-an o matangtang sa puesto pinagi sa buto sa mga senador judge. Anang para sa dungang dugang mga detalye magkaisunan o sa tibuok yung dagan sa sesyon sa Senado karong adlaw mahimo na to ning tan-aon o niya ang uban pang coverage kaganina sa wala pa ang adjourn kaganina. O nang uban mga detalye kung ato makit ani atong hibawan na ugma sa akong gikaingon na. O ato pa ning panubayon karon ang ikaduha karon natong hugna magkaisunan kining panghitabo karon sa Warad o Paris ni Vice Presidente Sara Duterte og ngano nga ituman ang iyang gisuot. O karo ataga na to no gamay nga kananang pag-explain nganong doon na sa warat o pares unya nganong itumang yun ang gisuot unsa man yun ang simbolo anin kay Sunan. At least nagkabalot no, unsa man na hantod naabot na sa pipila ka mga bigatin nga mga kritiko ato ka ng panubayong kay Sunan ang panghitabo karon sa warad o Paris nga nung isyuhan o gawarad niya itong Biyernes Biyernes pizza 4 20 minutos na nagkalabay mubalik ang public opinion o kampuit o biyuko man lamang ninipipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out foods, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nagsigi ka, bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
8: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot. Kay bagsige mo yung mid-servisyo. Ano niya, pamang yun naayo. Pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ko, naging una. Ay, magpalit na lang kong bigin max. Uy, murag dila na yung maayo. Naabot naman yung sakong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bigin.

nga napadalhan gud siya og warrant of arrest. Ha, ang atong halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte. Og ato po ni siya ang pagatanaon kung anong ituman yun ang iyang gisuot. Sa panghitabo manggod sa warrant of arrest makaigsonan, nganong isyuhan manggod siya ni atong Biyernes, no? Wala man ato ito nasubay itong Biyernes, laim ato nasubay itong makaigsonan. O nakaroon ato na napanubay ni Adlong Lunes. Unsa nahitabo nga naisyuhan magid siya. Iisyuhan magid siya og warrant of arrest ni atong Biyernes, September 4. Nagpagawas manggod og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 98. Batok lagi kang Vice President Sara Duterte. Kini tungod lagi sa tulog kaihap og 3 counts sa grip threats. Aunang sa unsaman ang sinugdanan gid ani mga kaigsoonan. Ang kaso manggo sa nagsumikad sa giingon nilang controversial nga mga pahayag manggod sa usa ka online press conference niadto manggong November 2024. Dito gid niya ginigiingon nga aduna kuno siya gisugo. Matod palagi nga mupatay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez kung pananglitan siya ang unahog patyon o unhon. Mao to iha karon nga gihisgotan pamahayag niya sa usa ka online press conference. Siyempre na record gyud kay video ko na. Mao na nga niadtong Sabado, atong Sabado sa buntag, September 5, yato na yon si Vice Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice. Aron lagi makatubang kini si Korte. O niya, gikuhaan siya o ga fingerprints o ga opisyal nga nagbayad siya nga nagbayad siya sa kantidad nga 360,000 nga piyansa. Ang matag-usa ka count adunay 120,000 ang matag ihap sa kaso. So tulo mga kaso, nahimo na siyang 360,000. Aron lagi nga magpabiling gyapong gawas noon samtang nagpadayon ang bista. So tinuod yun mga isunan nga doon na siya warrant of arrest. Pagkahuman, giisa niya ang iyang court order nga nagpawalang bisa na sa warrant tungod kay nakabayad naman siya sa maong piyansa. So, iyang pamahayag sa iyang pag-atubang karon sa media, ipahayag ni Vice President Sara Duterte nga wala kuno siya ay salig sa korte o sa mga kapulisan o ganahadlok siya alang kuno sa iyang kinabuhi o sa iyang mga anak tungod kay suma siyang gingon harassment sa administrasyon bato kuno sa iyaha. O nang gihimakak usab sa Department of Interior and Local Government nga giharas siya VP Sara o gamatod pa nila giserve kuno ang warrant sumala sa husto og legal nga proseso. O nay nahitabo ni atong Biyernes og Sabado makaigsoonan sa diyang pero wala man siya gidakop siya mismo. Kaya kibaw man siya nga dunay warrant of arrest, siya mismo yun maniadto sa mga Quezon Court of Justice ng Kaisonan. Dito sa Quezon City. Quezon City Hall of Justice. Bayad siya dito 360,000. Kaya matapos sa 120 man. So doon naman sila itulog counts. So nahitabo nga 360 iyang nabayaran. Kaya matod pa siyang abogado, iyang daladalahon itong iyang order. Katong iyang walang visa na, kaya nakabayad naman siya, visa kuno matog, dalhon. Kaya basi unya o kuninutan niya po sa mga pulis. Ito, kuninutan niya po sa mga dili maayo. Muna nga, paghuman niya ito bayad, ningon siya nga wa siya ay salig sa korte. Wala siya ay salig sa mga kapulisan.

0: Hana, ikanuhan mga pangutana mga kaigsunan, nganong itom man, nganong nga nag-itom man siya, nagsulob man siya o nagsuot man siya itom kaigsunan. Unsa man ninyo ang tanaw na unsa may mga public opinion, unsa man ninyo ang karon nga point of view kay sunan ngano ang gisulob sa tong halandon nga Vice Presidente Sara Duterte itoman itom sa ibabaw og sa ubos man ano itom gyud sa iyong paggawas sa korte na matikdan sa publiko mga kay sunan nga nagsulob siya og puro itom nga sinina sa iyang mga nangaging interview, tinuyo kining gipili gyud sa iyang kampo tungod sa duha ka rason. Abi, patulon anon sa gaya ba no? So, sumang exciting kay mo dihang uminaw. Anong itom may gisulob, may gisunan? Kano ni sulob magisag itom? Kay matod pa, simbolo kini sa protesta batok sa Administrasyong Marcos. Matod pa ni Inday Sara Duterte ato ang kasamtangan nga Vice Presidente sa nasod sa Pilipinas sa iyang mga pamahayag nga sukad pa sa pagsugod sa ila kunong panagbulag sa politika ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kolor nga itom mao ang ilang opisyal nga kolor sa pagprotesta batok sa kasalukuyang administrasyon. So at least, nagluloksa morning, alang ka na sa nasod, kaya nga gipahayag niya mga kaigsunan nga ang iyak kunong pagsulob o itong nagpasabot nga nagluloksa siya alang sa kahimtang sa Pilipinas. Tungod ka na sa giingon niyang pangit nga, giingon nga dunan ay kangit-ngit. Tawag ka na nga dark times sa nasod Pilipinas. Lakip na ang giingon nga political nga pagbukod, political na persecution o lisod ang iyang kahimtang labi na ang ekonomiya. So at least magkaisonan, dunay simbolo sa pagsulob ng itong kasagaran mag-ulain man, no? Katorig yung birnes na gid siya niya. Tanaw ka sa iyang itsura mga kaisunan. Wagid ni, dismaya nyo kayo kay iyang pamayhon ay ang panagway mga kaisunan. Tanaw ni mo, murag yung bugat yun ba no? So wala man tayo ni Dapig. At least nakita na to ang wala man tayo gidapigan mga kaisunan. At least nakita na to ang tinuod na kahimtang niya itong pipila ka mga adlaw nilabay. Eh, sumala pang kaisunan, doon na po'y giingon na itong commentator niya usa sa mga igsoon po sa senador. Eh, matod pa, banggitan ko no, napag-ipulong ko no. Ganyan to, ha? Parang siya ko no ang salbar sa mga pangmasa niya karoon na himo ng senador. Pero ambot lang sa sunod eleksyon. Sama sa giingon karon ni Moon. Ni Moon Tolpo. Niingon nga si Sara Duterte kono dalhon daw sa mental. Kung pasabot na lang dalo mo sa mental. O saan siya buang? Dalo mo sa mental. Matod pa ni Moon Tolpo. Niingon nga dalhon daw sa mental. Si Sarah, unsa ka tinuod ni? O nang tinuod yun ang gisulti ni Montolpo. Nga angay ko nun dalhon o ipakumpain si Vice President Sara Duterte sa National Mental Hospital. Matod pa ni Montolpo. Limang ka na kasakit na mag-aigsunan. Angay daw dalhon o ipakumpain si Vice President Sara Duterte sa National Mental Hospital. Inoon, kini usa lamang ka personal nga banat opinion gikan kaniya isip kritiko. Kung dili kini tinuod yun yung opisyal ng kamanduan o medical nga diagnosis. Kaya na magawin yung nana, magawin lang sila mga Arizona, ambot na lang. Muna, aron mas masabtan yun nato pag-ayon eh, ang tibuok yun konteksto mga Arizona, klaruhon na ito eh. Kung sa man ang giingon na ni Montolpo, sa iyang social media post, niyatong miaging mga adlaw milabay, gitawag niya si Vice President Sara Duterte og delusional. Ha? Masa may delusional? Pagtanan na ni Ma'am Rose ning delusional o kanang tawag nga paranoid. Ato ni tanaw ni Mag-isunan. Mo ni gisulti ni Montolpo sa iyang social media post niya itong miaging mga adlaw. Gitawag daw niya kini si Sara Duterte og delusional og paranoid. Matod pa niya, imbis ko nung prisuhon, kahit na nung iwarant o baris, pero nakapiansa man. Ang ay kini-confine sa mental hospital. Tungod kay peligro ko nung kini sa iyang kaugalingon og sa katilingban. And she's a ministro. Herself as well as to society. Sa may pasabutan ni Morra og insulto ba no? Ang gingon ni Tolpo, limang ang dalawang siya sa kuan? Mental hospital? Ang ato mong guning ipangutanam, guys, una, unsa din yung delusional o kanang paranoid. Kaya mga ka nang isulti yun ni Montolpo, nga to kang Vice President Sara Duterte. Ato ning panukloon maybe Arizona no, ato ning ang patagpaton unsa nining delusional o kanang paranoid. Kay matod pa sa ato kanong na panubay mga Arizona nga ang delusional dahil delusional o kanang paranoid pareho kanang nalangkit ba sa mental health apan aduna gyapoy kalainan sa ilang buot ipasabot kining duha kining delusional o kanang paranoid. Kini manggong paranoid, ato maginenggi ato ngining hatagan og pagtagan kay Sunan. Kay mao ra ba nang giingon ni Montolpo, matud palagi. Kini dayeng paranoid, ang paranoid usa kini kapagbati. O huna-huna ba nga gihugtan sa pagduwa-duwa ba kahadlok bisan wala igong basihan. Kasi kay matod pa ni Inday Sara mga itong Sabado, nahadlok siya sa kaugalingon kay dili kuno safety. Maraga, tanaw niya ba, mura bang nakuyawan siya sa sarili? O may gitawag di ay paranoid. Nahadlok siya kay mura kuno harassment, mura ba og unsa siyang una-una, no? Ihuptan sa iyong pagduwa-duwa ba, nahadlok siya. Bisan walay igong ebidensya o basihan kay Sunan, mao na nagitawag nga paranoid. Katong tao ko nga paranoid, mubati daw na o dautang plano ang uban bato kaniya. Mura ba o dunay mo patay ba niya, ana, mao na itawag paranoid ay? Mga pangunahuna ba, sa unahuna lang nimo ba, nga unsa magaling, o maana ba, kubaan ka. Oh, so at least, naana. Araw na, sunod pang utahan na, unsa mong buning delusional. Kaya na, matod pa ni Montolpo, delusional o paranoid ba ni si Inday Sara, munang dalon siya sa mental. Instead na prisohon, dito i-confine na lang. At kayo, no, grabe atake yun, no? Oh, na itong tanaw ng delusional. Ang delusional di ay, o delusion, delusional, usa ka na kalig-on o dili ko na matarog. Na pagto sa usa ka butang na dili tinuod o supak sa kamatuoran. Bisan pa na kuno nga naay klarong ebidensya na nagpakita nga sayop kini, dili kini basta-basta nga mausap pinagi sa luhika o sa rason. O din ay ilusyonal magkaisunan. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view, human lamang ninyong pipila ka mga painomdom.
1: An- Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
3: Itang mga ninikanan, busy na kay tas sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, grow it na!
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila, barato ra, haplas bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatagin yung kaayuhan sa akong panglawas, bilabila yun, nga haplas yun, bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta ini nga gamay na lang nga minutos atong tulumanon o programa Public Opinion and Quit Obium kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Ola gina loy kay atong busy presidente marag bugat na kay ang iyang kinabuhi karon ba? Matun pa na stress. Sigundahan pa gyud sa mga politiko nga wala na saktong pagtabang. Underestimate na, nagpakaulaw, insulto. Pero ato na tanawon kay Sunan, sama sa itong ikaingon kanina, si Inday Sara, doon ako na paranoid o delusional, delusion. Nakinida yung delusion, usakan ka mga ligon, gihapon ba nga iyang katarungan ba, na dili matarog, ang pagtuon niya ba sa mga butang ba nga mura o kuang yun, yan yung tinuod yun. Bisag kinisupak sa kamatuoran, iyang gipong gikuan ba?

0: Gikuan yun. Yang kaligon yun ba nga dili matarong nga mga ang pagtuon niya ba sa mga butang ba bisan dili tinuod kaya yung matarugan mo na usa na nakita mo bitaw dalho na lang nakumpay na lang kay unsa man galing tungod siguro sa estes tungod sa kasinatian sa atuang halang yun na busy o na karon insulto gid sa kayo. Usa gini ka insultong kay sunan. Kini usa gini ka dako kayong insulto, pakaulaw, grabe nga pagpangatake sa iyang kinabuhi isip busy presidente sa tong nasod. Pero bugat man pol kinis montol po kay mauligid ako no kritiko o niya news journalist o unsa ba. Pero matod pa sa taong bayan, bastos. Insultador. Magpariho ra matod pa. Mahimo kay sila man taong bayan na manggitay makita ang mga kuhan sa Manday. Anyang ipiktom kay sunan, matod pa. Pero atong tanahan kung sa magigisulti ni Inday Sara sa gipang atake sa iya nga doon ako ni paranoid o delusional ang reaksyon sa atong vice presidente. Sa pagkaroon, wala pa man siya ay formal nga direktang tubag sa gisgutan ni Montolpo. Bisan pa man ini kung basihan sa iya kuno mga gipamahayag kini tinuod ilabay nga press conference ug ang iya kuno nahimong reaksyon sa mga kritiko nagingon nga buang o aduna kuno di prinsya sa pangisip ang kuyawa no gisgutan na magyud nga buang si Inday Sara ug duna kuno di prinsya sa pangisip pero kini kasagaran baruganan si Vice Presidente giisip gyapon niya kini nga pamolitika. Ay gusto man gyud ang kaatba nga di gisa palingkuron sunod to ay sunod nga eleksyon. Ano yung mga kaigsunan ang Vice ginasugid yun ni Vice Presidente Sara Duterte ang baliwala niya ang pag-atake sa bisang 15 pantao isang miingon pa sila nga ako buwang. Laro kayo mga kaigsunan. O na, ang panawagan karon sa pipila ka mga magbabalaon niya ipaubos siya sa matod palagi. Sobrang yun! Grabe yung pag-atake. Iagi ko na isang psychological evaluation. Salaman ko na yung ka-estratehiya. Anong ko nung gupon yun? Ang iya ko nung kredibilidad o ang pagmakunhuran ko nung ang iya ko nung impluensya. So, grabe yung kay atake gihapon. O na, mag-exonan nga dili basta-basta kay matod pa sa taong bayan ang reaksyon sa katawahan ka, boss. Samot ang kalikon ang ihang mga suporta. Bisan asa nga nasod o kalibutan ni aksyon na sa giingon ang abuso pagsupak sa iha. Masahan naman yun, maning samot naman yun noon, kapila ka nasod naman sa tibok kalibutan naman. May action naman ang tibok, nasod naman. Tibok nasod, tibok kalibutan ha. So bugat na kayo magkaigsonan. Ay ang tinuod maging nga leader, tama agib ka, ang taong bayan ingon yun. Namatod pa ang tinuod yun nga leader, motabang yun o dili mo saway siyang isig ka Pilipino. O na'y tinuod nga leader, mo na'y gipangita karon sa taong kabus. O ka na ang hiyas sa usa ka tinuod nga leader. Ang pagservisyo nga walay piniliay, walay pagdapig-dapig, pinanamuntabang datong kabus. Wa tay mahimo nato mga leader ka nabut lang politiko man o ordinaryong lungsuranon ginanglay yung tagdon isa pag unsa pa siya sa kahimtang apan tanawa rego datong mahal nga pangulo tanawa rego datong mahal nga vice presidente imbes kitabangan pero wala man ginitabang ambot lang ka ug duna ba buin konsensya sa mga minority nga mga senador. Daghan kayo mga eksperto karon og mga dagkong mga hagit karon sa gobyerno. Mao kana ang pagpatigbabog yun sa interes sa publiko. Taliwala ko no sa nagkakomplikado nga dulas politika. Iniligay na sa politika mga isunan. May matod pa sa taong bayan, himuon na lang yang sawayon ang usa ka leader sa manukuno kang Vice President Zara Duterte aron kuno makunhuran ang iya kunong kandidatura. Sa unta man, may daganang katbang, isawayon na lang, ingnan kay buang, uga doon ay di Princess Oto. Sikpiat kayo na po namot, o kasuhan man tawa nino. Kasuhan baka na nga, piti man kabugata man, bigyo na, si Inday Saraw, ang gamingon nga, kinisit Montolpo, buang pod. Tapon, siya man, ingon nino, o nga, delusyonal. Sus, ako ang hadlok kung istorya sa tao na ano. Kung sila, bari wala, linabang. Unya, ang pagsulubok ito, masinina ni Inday Sarak, patay. Protesta man di ay Inday, no? Tungod kay wak na siya pagsalig sa administrasyon Marcos. Wala siya pagsalig sa mga kapulisan. Wala na ganit siya salig sa korte. Oo, nitinay si Montol Pumingon, nga dalon lang siya dito sa mental. Imbes kay prisohon, ikonpahin na lang. Sa aman, bukat naman kayo ang prinsipyo barugana ni Inday Sara. So, ang taong, ang katawang Pilipino karon naghilak. Nagani, niya ay nakita na ko din magkaisonan niya. Tungod ako no, sa iya ko nung dakong pagmahal, paghigugma ko no, sa kaluoy, isip da bawin nyo, hihilak siya. Nagsudong. O gani, pagsaka gani daw, pati ang usa sa mga media, kay gusto mag-inay na isa ragyon, nga musaka dito sa Piplor, katong pagbayad na niya og 360,000, kay pasakyo mo siya sa elevator, kung saan mo sakay, o niya kay matod pa na may mga polis, yung sa Alex Polis. So, ayun, gimuhan na lang niya sa kasasagdan. Matod pa yung Inday Sara, kinalang doon ay mag-una, doon na po'y maulahi. Kaya ang kulba niya, basing unyo, parihado ko nung sa itong mga leader sa una nga diha, gipatay ko sa sagdanan. Mautong saka sa Detsosos, ginawa ko. Mawaligin na nga ang usaw sa mga kuan si hinihilak kini taon. Kasi Inday Sara karon wala sa ilang panimalay. Si Inday Sara kung magsunan, wala siya karon nag-star sa iyang panimalay. Basi ka na matod pa niya, basi madama yung pinanggang mga anak o yung inahan. Kaya karon wala ka bawag, asa na siya paingon. Kaya matod pa niya, di ba na siya mulayas. Ya to bang gay niya gibayad bisag 360,000. Mo na karon, labi na karong adlaw wag gibatikos karon ika-22 nga adlaw karon sa impeachment trial. Sos grabe gyud kay kag-ol. Ana mga igsoonan. Mo na ato karon nakita karong adlaw adlong Lunes ang kahimtang karong status ato ang Langdon nga Vice Presidente Sara Duterte. O gani, wala gisa ni tubag sa giingon ni Montolpo nga i-confine dalon sa National Mental Hospital. Kuyaw ana nga istorya, magkawa na lang gyud in taon. Unsa na isuna na niya mga bakal sa mga tawana? Wala lang magi respeto sa Vice Presidente, tawgon pagyog nga buwang kung unay dupirin sa soto. Delusional, o gandun ako na'y pararuin. Tanginis, ang uban pa namin, tanginis. Ako na mga isunan, ang matuhon ng kusog sa usaka, nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundili na diya sa kamatuoran ng gihuptan sa tanan, di ng inyong tingog mga isunan, maong ginimaghari. Ako na'y timanan yun na. Ako na ang programang Public Opinion o ang Point of View, mga kaisunan. Gidala ka ninyo sa pagkikalayon sa ato ang mahinungdanong sponsor. labi ng Kagapi Glass and Aluminum Services Bagaysunan. Ligon og dindot nga glass og aluminum works sa inyong balay opisina. Ayaw kalimot gyud adtoy ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Kadi panagiyahan niya ni Sir Roderick Kagapi na matawagan sa numero nga 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services Bagaysunan. Nalang na sa public market lang sa daan palingki. Ya kon mangita ba mo og barato di kalidad ang audio setup ayaw pog paglangan ang GMG audio installation services kompleto sila diha gikan sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyo kanang sakyanan og panimalay kay sonan doon na sila mga produkto nga grabe pulido og quality gyud doon na sila tusundra unit para kana sa nindot nga dashboard setup. Doon na po na sa speakers and amplifiers para ka sa kusog na tinaw pag yun nga tingog. Doon na po sila yung category 7, category 7. Amplifiers, magkaisunan, high quality performance. Yeah, doon na po na sila yung sounds, accessories, kompleto po na sila diya mga wire o mga connectors. Na sila yung mga baligyang mixer, dako o gagmay, magkaisunan. Tanang mixer magod para ka na sa saktong timbre sa tingog, magkaisunan. Mga serbisyo nga ilang gitanyag mag-isuna doon na sila car audio installation setup para sa inyong sakyanan na kung kamo magpa-installar doon na sila gitawan do professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok kung mga event sila mismo ma-installar doon na sila house audio installation and setup para ka na sa nindot nga sounds asa sila makita na lamang niya sa Purok Tambis Barangay Santo Niño niya itong syudad sa Panabo doon lang sa Mirinol ang atbang ng GMG audio installation services. Makita laman atbang na siya sa Jehovah's Witnesses. Nagipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy na matawagan sa numero nga 0920-318-0809 magaisunan ang GMG Audio Installation Services. O dugan pa magaisunan mga ma'am, mga sir, mga boss. Gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo pinagis kahanginan? Nagtanyag karon ang 96.1 o 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package magkaisunan. Nadako kayo ni siyang tabang para sa inyong negosyo pinaagi ginas kahanginan. Doon na sila'y sulit nga rich bronze package. Doon na sila silver package o doon na po sila gold package mga eksonan. O niya ang matag package ani. At doon ay dakok ang spots kada adlaw. Doon na po ganyan mga bonus spots kada adlaw mga eksonan. At doon na po ganyan more bonus time check. Saturday, Sunday, airtimes. Kung kamo magpa-advertisement. Listahan lang ang 96.1 Infinite o 90.9 Light FM Kaisunan. Second floor, Dico Building, Bungka Will Street. Tapad na po na sa Panabo City Inn ang mismong sibyahan. Matawagan usab sa numero nga 0936-270-0941. 0936-270-0941 ha? Ang mismong sibyahan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw adlong Lunes, September 7, 2026, usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot og ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman na ito magkaisunan ang usag kalikon nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider kung dili masukod kini sa tiunay sa paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig kataw. Ala, kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan. Public opinion o ang point of view. Ang tingog sa katauhan o panglantaw. Diyan natapos ang usa ka oras. Si Ngalan sige tibukan sa 96.1, 90.9. Sa atong station manager Tony Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit, Bulpag Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O King Yubo sa Galas Kanginan, George Leonis Caigas Jr. Muingon, diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao kini magdala kanato sa hustong dalan. Okay, sunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Nakapalit po ko sabon nga Cligel.
4: Mm-mm.
3: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantong pagkahapon first pa kayo ang inaong ba?
4: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
3: Diri sa SMD po sir.
4: Ang singalan na to ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Sige, salamat mo ha.
5: Glagel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glagel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Glagel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
6: Uy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
9: yeah. We were high and we were atong ipon kay hangol mo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar magpa-check up ka gayud sa doktor og diha nga nagulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihidang gihapon na bidimat mga igsoon og diha diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayud kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimap.
10: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

Atong oras pa nga kaibigan. Sa tanayin, o gusto man yung kapunon. O kasi kay para pa ni hapon. No? So sa talantaran mga naminaw karon, usbon ko no madayaw na hapon sa tanayin. Nabinaw sa itong mga naminaw karon, no? Of course, itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon, no? So hook up tadi ano, salamat tayo sa itong mga naminaw karon. So kadi and also sa itong mga naminaw karon, no? Once again, di ano, kang Sir Kelvin. And also na po kay Tatay Pain. Okay, sa mga naminaw karon, salamat to, taga Kibawi, doon sa 94.3 Infinite Radio. No? Salamat tayo sa mga naminaw karon, di mga kaibigan. Okay, so...

sa mga buluhator, no? So pasensya na po mga kaibigan sa tarantana, no? So medyo natay gamay nga trangkaso, no? Murag natay gamay nga, pero okay lang laban Japan ragi hapon ta, di ba? Okay, medyo pislang mo nga to ang tingog karon, pero okay lang bang tong kong tingog? Okay, sa mga nakita ko sa labas ngayon. Salamat kay Ma'am Inday. Oga, also no, sa itong mga naminaw karon doon sa Mungkayo, Santo Tomas, and of course to sa itong mga naminaw doon sa Carmen, o particular na doon sa Panabo, no, tanan sa itong mga taga-Panabuan, sa tanan makakabarangayan, and also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, mayong hapon o mayong paglanog-lanog doon sa Bunawan o Samal o particular no, doon mga pangalan doon sa Pantukan, oi, salamat dai sa tong mga naminaw mga kaibigan. And also no, sa tuwang atuang station manager Madam Rosemary Amit Bolpa, no, maying hapon din, no, sa tong CEO, no, other than okay, attorney Yersi Salabaw, and of course no, sa tong technical ligbanta sa Pikas Lawak ni Sir Kevin, and also sa tong tanan atong mga kabanan, no, diri sa 96.1 and Fenet Radio, of course diri sa 90.9 Light FM, no, oi, salamat to sa mga naminaw karon diha, thank you sa tanan-tanan, eh? Hopefully nakapag sikay-sikay na mo, o hopefully kung sa may mga problema sa kinabuhi, normal yun ang mga pakadalita mapapikto sa saka problema. Kaya sama sa kong gingon, bawat problema no may kasulbaran yun na, no? Okay, so sa tanong-tanong, once again, mini Jutek lang nung inyong lamion na DJ Karoen. Okay, so makasama nyo ako mga pagano hanggang alas 7 po tayo. Okay, dili lang gyapon sa tuwang programang Infinite Rock. Okay, once again, salamat tayo sa itong mga sponsors, no, din ako kang Tata Laurito. And also, din po, no, sa itong mga namina ko, mga sponsor. And also, din po, din po, namina ko, din video ayan. Then ang itapod mo ga mga pangga there's a middle block pang plant, no? So ang pinaka apo mga presyo sa mga seedlings, no? Okay, so

Kayo mayong paglanog-lanog guys itong mga naminaw ko ron, no? Sa tarantanan ng mga taga-Gibawi, Bukidnon, o tarantanan ng no, mga naminaw ko ron sa 94.3, no? Light FM, no? Salamat dahil sa mga taga-Gibawi, Bukidnon, sa inyong walang sawang pagpaminaw, no? So, sa tarantanan, mabalik lang ko mga pagkatungo. Bigyan mo lang ko, 17 na. Okay, pwede yung gumapon sa Infinite Radio Group.

Akisu! Kau ni sama kira ngam jom. City, yang dah mga kabanan ni Ma'am Juliet na salamat no sa pag-usab no. Kay Osbon ko no diyan kan Juliet tampos magno salamat. And of course sa mga nabinaw

itong mga ano na itong mga kandidato Miss Anibungan. Salamat po no, sa Carmen na Davao, no? Anibungan ni Carmen na Davao del Norte. Salamat po sa Rantanandia. And also, sa itong mga naminaw po, di karoon mga kaibigan, once again, no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karoon diya sa Tibungco area. Og, uy, salamat. Og, dapon na sa mga Mago Family Compound. Thank you so much. Og, dapon na kang sa kung mega nga si GP Mago. Salamat talan ng mga naminaw. Okay, diyan, no, sa Tugarnay, no, puro.

Yung katugang ng lume, tugang ng usap ng itong mga sangguniang kabataan officials to headed by Dano Kang Mark Chan Gaculiano. Salamat dahil sa mga officialis na ito. O sa mababati po mo, tanantara itong mga kagawad no, sa itong mga iski, no, diya kang GP Mago. And also the puno kang Honorable Pascual and Honorable Tuyungan and Honorable Masong. O Honorable Camacho na naminaw sila karon. Salamat no, depo na kang Honorable Mago no. Salamat sa tanan-tanan sa mga naminaw no, sa tanan-tanan di og kang Honorable Truyo no. Thank you so much. Oga yung point og mayong pagnanugdan nagdayos tanan-tanan na itong mga naminaw karon no, diri sa Barangay San Vicente Panabo. O particular na sa tanan mga kapuro sa San Vicente. Okay, basta mga pamilya, thank you sa inyo ang tanan. And also, dito po na sa

tutto un problema molto grande.

Doktor, salamat sa inyong tanan, sa inyong walang sawang pagpaminaw no diya sa Tuganay Elementary School. And also, sa itong mga di atong mga teachers no, salamat po, you know? Oh. Nagpasigla sila sa ilahang meeting no kaganina no. Salamat dai sa tanan mga Dickert teacher sa mga nagadayang kabaranggayan. Okay, salamat dai sa tanan-tanan at mga Dickert teachers no, nagpahitabo sila silang revolving meeting. So kaganina binyo no dia sa Porok Tres Anahaw dia no kang mama Boylat. And also no mayong paglanog din no kang Ma'am Whitney NPS talk dapat no kang Ma'am Kari atong guwapa na tong teacher diya sa Tuganay Dicker Wine no, salamat di ay. And lahat dyan okay sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, hopefully okay nakapagsikay-sikay na mo para panihapon mga kaibigan. Okay, so sa mga naminaw karon no, again, ang atong tisam number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto pa papis, sa mga misay na may mga

request. Okay, pwede naman mo tawag o pwede naman mo text mga panggano sa akong mention nga number kaganina. Uy, may panganunog lang nag-denor sa mga naminanood sa Kimamon. And also din po sa Mawab and Abonturan. Uy, salamat din sa mga naminaw karon diyan, no, taga Abonturan. Uy, din po sa Tagum City. Okay, La Pilipina. Uy, din po sa Pukon. Salamat no, sa taga Tagum no, sa inyong paglanog-lanog mga kaibigan. Okay, so the next one.

0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na nginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
6: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
7: Cutis Mestiza lang yan!
6: Cutis Mestiza?
7: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainog Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Nya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man ko kong advertising diri sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Naka-ano na, naka-bawas na ko.
12: Mapalit sa inyong masuking butika.

Okay, so we are back mga kaibigan, ito oras mga pangres 5:45 na sa kahapon. Uy, sa mga namin ako ng mga pangres, once again, ito mga tigtaw na sa... Eh, ito mga namin na nandiyan sa Libugan, City sa lang ng taga Libugan sa mga nada sa mga resort karon na Mindanao. Salamat sa inyo ang tanan. And also dapo no kang Madam LV Amantino na Mindanao lang si Madam LV no ako nga mega nga gwapa na. Okay mo na ako nga mega nga kanang murag kanang ano ba kanang swerte no murag lami kay mo bagpa pagpakagis ko siyang kuko no. Okay, thank you so much na basta-basta. Oh God. Hindi lang korong diyan ako nagigda-igda na. Okay, ano yun yung mga kanang way mga MLV, kailangan ako nadaan. Kumisyo tagga. Magkwarta no, ang ilang problema unsao nila nga pag kanang mano ba kanang maruling no ilang mga kwarta so ana na siya. Okay, like Ma'am LV karon, pero kumbalo ko aning may natagong dito. Salamat din Madam no si Muang mga donation. Uy, so once again salamat kong murang gingon no, basta ka ng pag-ubangkod gani, no? Murang mapil yung gas sa kanang problema, basta pag-ubangkod ang problema, no? Pero pasalamat-labo, isang chat lang, isang text lang. Okay, salamat dahil sa mga donation ninyo, no? At least naka-port na pa nga akong pag-ubangkod. Oh, yeah! Abubungan na... sa toon po pa na lang naminaw karon, thank you so much din akong sir of the law. Okay.

mukingon nga kamo manguyap sa mga lalaki, no? Kung naamoy gusto sa kalalaki pa, ano sa pakipot? Wala dita pwede nga kanang mano ba kanang magpakita tang gilas to labay gud nga kanang nakay gusto sa katao, then ipakita gyud dimo nga nakay gusto. Okay lahi man ko kanya no, lahi man ko kay magpakipot man ko bisan love da ko or gusto ra ko sa katao. Okay magulat ra gyud ko nga siyang modulo kanu sa pakayan mo duol sila.

Siyempre, di kita bang ng love Jude ng gusto. Love Jude kasi sa katao, di ba? Tama ba ko, Ma'am LB? Ikaw, di ba ka mag-cellos? Okay, balag pa sa dito mga ano din, but important lang enjoy. Ano na, Ma'am LB? Okay, dapat ano ka ng, dili lang focus kasi mo ang ano, Ma'am LB, kailangan na enjoy mo ang, imuhang ano, ano na, ano, dito magunog mga, ganun ba ka-depressed? Ay, ito muna na. Okay, ana pa si texter 237, ana pa siya nga, uy, take lang, normal na para sa ko. Kung normal, anong normal ra ba? Okay, uy, salamat din sa mga naminaw doon.

rin itong mga officials na to. Kung naglihok mo sa inyong barangay, mga Pangano, is na dapat dili mo magano, dili mo mahadlok, di ba? Kaya ang mga katawahan nagmasid mapuda, no? Sama nagyapon atong mga katawahan sa pag-time sa election, no? Mura itong mga judges na sila, no? Pag once nga kini, ang number 4, mo naging lagi nga sa pila ka years nung lumalabay na dapat na nagsugod pa lang sa paglingkod pa lang nimo nagano na gyud ka no nagpakita na gyud kag kanang ano ba kanang serbisyo jud no dili nga nga personal interest ra jud ang imong ano diyan no ang imong ginapas sa barangay kay na may uban nga ang uban nga mga kagawad no moingon mag ay mag ano sa magtago-tago kay siyempre madok sa mga suli sa solicitation explain lang no kung walang wala job di ba kay mo sabot pa po ng mga katawhan. Okay, text 499 na pa si 499.

yun, tama pa ko, Ma'am Elvi. Pero imong apa, Ma'am Elvi, okay na ba? Di ba ba mag-select si mong apa? Okay, huwag yun dito. English, no? Okay, ang pusing pagkasabot sa...

Vine con mi próxima como capa, ¿no? Oye. Ah. At mura na mahalara yun ninyo, mura man na importantly para padayon regapon ang ano diha kay pag once nga ka magkamali mo, masipyat mo diha, wala na pagsalig doon ang apam sa inyo ha. Okay, mahala, mura na importante mahalara, no? Okay, so sa mga nabinato, harap mga pagkakas na

mga pag- mga malipog mga kitchenware o mga

0: Nagsigik ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siyang bation nga pagpaminhod.
8: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyan akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo gayud ako sa akong dati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laig iinom kinila Mega Pure Capsule.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

Okay, so we are back mga kaibigan. Oras mga pakisalasay 28 na. August, tanan mga namin ako ng mga pakaruan sa ganong mayong gabi o mayong paglanog-lanog doon sa itong mga tipo minodo diya sa barangay Salvacion, Panabo. And also sa itong mga namin po ko mga kaibigan, once again, mayong hapon po doon sa mayong paglanog-lanog diya no, sa barangay San Vicente. Salamat tayo mayong paglanog-lanog sa tanan diha. Okay, texture 654 to 654 ano ba siya good pin po digitek la. Okay, ang word na cellos usara siya kahinungdan nga makaguba o makabungkag sa mga managuyab o managtiayod kung na ay binuang sa ilang duha. Okay, maguyab man o magtiayon, maguba o babungkag jud ang relasyon, ang angay buhaton sa mga maguyab. Okay, ang magtiayon maging honest, dapat loyal jud sa matag usa or dapat stick to one lang jud aron walay selos. Chat out lang ako sa kuwang mga pala, okay ha? Ako ang lalab na si Ate Cristina Ponce pati madeni ng Mako Davao de Oro. Uy, salamat dayno sa mga taga Mako Davao de Oro. Og also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, no, once again, mayong paglanog-lanog di ay, og mayong papaminaw, no, di ano kay Konsehal Janet Tacnitanong. Okay, belated happy birthday kanimo. Okay, no, sa itong ang Konsehal, no, diri sa lungsod ng Panabo, Honorable Janet Tacnitanong. So, mayong gabi kanimo, Cons. Okay, sa mga tanong family, no, maayong gabi, of course. Sa mga nadekaroon, sa mga nagpahipi sa daplin, no, sa tanong compound. Okay, thank you sa inyong tanan. Okay, so sa mga naminaw, atong oras mga kaibigan na wala science imidya na mga pangga. Okay, parang sa inyo, normal magselos mga kaibigan. Okay, so pwede mo text, pwede mo tawag do again sa itong text number. Again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so sa mga naminaw karon, okay, sa mga gusto mapabit sa mga mensahe na may request, no, against 912-175-1291. Okay, so salamat na yung mga pangga, no, once again, mayong mayong gabi, no, sa itong mga naminaw karon mga pangga. Okay, diyan sa itong mga

Atig Paminaw na sa Barangay Asuncion. Okay na sa mga kadayuna family, nagdapon ako ang kapitan kanina na Minaw karon. Salamat sa inyong tanan. Okay sa inyong pagpaminaw mga kaibigan. Okay, again, ang atong tigsan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Nagsigi ka gobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
7: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
8: Cutis Mestiza lang yan!
7: Cutis Mestiza?
8: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so hasta mga pangyaratong atong maro sa oras, mga kaibigan na wala sa quarantine one, ha? So, remaining time is 11 minutes more. No, sa mga gusto pa mapapit sa mga minsan namin yung mga request, no, again, atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw, no, sa ng mga naminaw dahil sa 94.3, no, dahil sa Kibawi, no, salamat dahil sa mga naglanog-lanog diha. And also, di po ka Tatay Paing, no? Sumusta na si Tatay Paing? Okay, asa man ay ka mag-abroad, Tatay Paing? And also, di po kang Circle Bend, no? Diya sa 94.3, no? Kibawi, Bukidnon. Salamat, no? Sa mga taga-Kibawi, no? Thank you so much. And also, sa itong mga namin na po karoon, mga kaibigan, once again, sa itong mga tigpaminaw, no? Diya sa Palingki ng Panabo, no? Diya sa transport, sa public market, no? Salamat din sa mga naminaw diha, no? Also sa tong mga naminaw karon daw sa tong diha sa Gulan section and Isdaan section and the Lamasan section. Okay, so pala naglanog ta diha, no, mga kaibigan. And of course, no, sa mga naminaw po daw sa mga Makalino family and depo no kang gaga no Makalino, salamat og depo sa tong mga naminaw kang Lemuel Obosa. Og sa mga Noblesa family and the Rumi family. Og okay, thank you sa inyong pagpaminaw diyan, mga kaibigan. Okay, so again, ang atong tingsan number 0912-175-1291. Against Ryan 1215-1291, no? Salamat dahil sa mga naminaw karon diya, mga kaibigan. Okay, labay nga doon no, kang Richard Minor, no, diya sa GR Key of Consumer Goods Trading. Okay, salamat po. And also di po no, kang Tata Laurito. And salamat po mga kaibigan sa itong mga naminaw karon, mga kaibigan, no, sa mga nada karon, no, sa mga nasikay-sikay na para panihapon, no? Hopefully, nga, no, bawal sa saka na mag-inom ako, walay sulod ang tiyan, di ba? Okay, no, salamat po mga kaibigan na daw po kang Dinis Ibangelesta, no, namina ka rin si Dinis, salamat ka rin mo, Dinis. Gusto na ito mga ginang ng Barangay San Isidro Carmen, no, salamat po sa lahat-lahat dyan, sa mga nakikinig ngayon, no? Also, mayong gabi ipod, no? Mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw ko rin, mga kaibigan, no? Diha sa itong mga tigpaminaw daw diha sa Bukidnon. Okay, salamat, no? Kaya sa mga naminaw ko rin sa 94.3. Salamat sa inyong tanan. Okay, texture 399. Ano ba si 399? Mayong gabi ka rin mo rin yitek lang. Manihapon dahi ta. Okay, among sudan is salamat din sa ano no sa paksiw na bangus. Okay, ganaan ko ay mga pas mga kanang mga paksiw. Okay, magina ko mga paborito basta paksiw na ang iskutan no mura ganahan ko ana. Aga. Sa aking tita, no, naminaw karon, salamat sa tarantanan. Ako itong oras, mga kaibigan, 6:53 na sa okay, Asuncion Carmen, no, salamat din mga kaibigan, no, salamat sa mga naminaw dihan, no, tara mga officials. Og da mayong gabi pod no sa ko mga kubanan sa konsehyo sa barangay Tuganay. Okay, salamat dayo da sa mga pensionaries, no. Especially da sa atong mga barangay health worker. Gusto na ka sa babay, salamat sa inya, taga Tuganay, no. Oh God.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Uy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: We were high, we were so bad. Galit man ang sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ko nga o ingon siya dugan sakit kiwi nangurug na ko gay sakit kayo
6: oo
5: nga dali ko sulod di sa balay eskwas to niya ino nila lumapod doon ako nga po kayo mag-inis ay na o dali anak abri kay sakit di kay di na ako makaantin mo kay lahat na ako pastor ba nangurug na ko sa kasakit nga na abri anak kasulod ko ako gilisig gunita ng kuan ka ng aroma gani
6: oo
5: nga ngayon isa ikaw na lang bahala ano ako nang dugan na ko likod taod-taod lang nawagi itong sakit o yan naningot na ko nagkakain singot na ko naggawas may na ko salamat Ginoo eh panalangin nang yun mo ang aroma nga kinalang yung palita sa aroma nga atras pinagpalan atras yan ikaw adunag yung panalangin ano ikan ka Ginoo.
6: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
5: Oh, aroma yun akong gihaplas sa ako.
6: Salamat na, salamat kayo na yan, salamat kayo.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
8: Ako ito yung Irinas Kapagunay.
6: Si?
8: Taga Irinas Kapagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
8: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagginoon ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga banti-banti. Nagpula akong taga.
6: Okay, okay. Tapos?
8: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
6: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong na patuluan, duwalan ka kapsul, duwag ka nilaw, na ayaw akong mata.
6: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwag kapsula, sulod sa duwag ka nilaw.
8: Duwag ka nilaw.
6: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
8: Okay na.
6: Ay salamat kayo, Igan. taga Santo Tomas.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
11: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Gayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nanggawas gid ang mga kuan, dautang na naka-stack. O nang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila, wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
12: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
13: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: the greatest hits.
1: Night Express.

You're tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening, and welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi, isa talaga, no? It's good to be back on air. Naka-onboard doon yun si DJ Aryan, no? Sa to ang Night Express na programa. Sa may kimingaw ni DJ Aryan. Wala man siguro. Murag si DJ Aryan lang ang kimingaw sa to ang mga listeners. At ang oras mo kaibigan, it's already 7:15 in the evening. Ayan, so lipay kay si DJ Aryan kay naka-istorya na po sa radyo, no? Nagahapon, wala ta ka-onboard mga kaibigan kay tungod ka nang sa kabisi. Pagkatong niyaging Domingo po, wala po ta ka-onboard kay tungod sa kabisi po. Karon kay busy mang gihapon pero kanang gisingit ang nato gamay ato ang kuan programa karong gabi una kay syempre gimingaw naman si DJ Aryan og storya sa Radyo Good. Sana all gimingaw. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. Welcome sa atong programang Night Express. Kauban ninyong DJ, si DJ Aryan. Sa mga gusto mo tawag, text lang sa DI, no? Kaya natapod dawat o tawag. Sa mga gusto mo text, no? Kung namoy mga panawagan, birthday greetings, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. Adlang Lunes, DI, no? September 7, 2026. September na, bare months na. So, paldo na dyan meron kay bare months na. Daghan na punta madawat ng mga maayuhon ani. Sana all. And happy birthday sa mga nag-birthday day karon, no? September 7, 2026. And sa mga naka-tune in karon, no? All the way from Davao City, dari sa Panabo City, sa Tagum City, Talaingod, Santo Tomas and Kapalong, and kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ karong gabi una, maayong gabi isa tanan. Sana all kayo katong tingog kay bisag asa ra maabot, no? Pero si DJ Aryan nagtuyok-tuyok ra gihapon diri sa Panabo City. Pero sa kita makalaglaag ani, no? Time check, it's already 7:17 in the evening. Again, mga kaibigan, kung na may song request, love song lang po, no? So, dili ta mag-play og mga rock music. More on love songs po tayo. Kung na may panawagan, birthday greetings, text na sa itong text line number 0912-175-1291. Naka-Facebook live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa itong comment section, no? Kung na mo yung mga song requests, greetings, panawagan. Connected ba ta karon sa Kibawe? Okay. Connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawe, Bukidnon. O asa mo itong isa, Sir Kevin? Asa mo itong gitudlo na film? Ah, wala na mino itong teknika. Basta connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawe, Bukidnon. So, maayong gabi sa itong mga staff nato dira sa Light FM, no? Sa Kibawe, Bukidnon. And sa mga listeners nato dira sa Kibawe, Bukidnon, maayong gabi sa tanan. Kamusta mo na ito ang panahon dira sa Bukidnon, no? Dili ba init dira? Kay dira sa Panabo City, murag hasta na diyong ugahan, no? Uga na kay itong yuta, mga kaibigan, no? Abog pa diyong kaayo, very init. Ayan, so, kamusta ba itong panahon dira sa Bukidnon? Connected ta karon sa DXUS sa 99.3 Infinite Claver. So, connected ta karon, no? Mayang gabi sa talan sa...
Kapayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa DXUS 99.3 Infinite Claver. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request, kung mag-song request mo is mga love songs lang, yun namoy mga greetings, panawagan, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Sa itong pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira pata mo dawat o call. So, text lang sa mo sa itong text line number kung namoy mga song request. Time checked, it's already 7:19 in the evening. Okay, naka-live ta karon no sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment mo sa tong comment section. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon diri sa may Santo Niño Carmen. So lanog-lanog ta dira mga kaibigan, no? Maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in nato dira sa Ibanez subdivision pod no diri sa Panabo City. So maayong gabi sa tanan. So natay texter pero sa tong pagbalik unya mga kaibigan dira pa nato basahon ang nag-text. Time checked, it's already 7:20 in the evening. Mubalik lang tayo tawad-tawad. Mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ay, upat pandita ka radio day karun, no? Okay, sa 90.9 Light FM and directed ta karun sa Kibawi Bukid noon sa 94.3 Light FM and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. So we will be right back and we will be playing the song Wala Na Talaga by Clarice de Guzman. And we will be right back.

0: nga problema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko moadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya. Sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus sodium ascorbate sa ako
1: ah. Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus sodium ascorbate plus zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Our hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time check, it's already 7:34 in the evening. Kung kining oras, sahatod ka na to sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig o pahumot diha, no? And nakita mo a very affordable and long-lasting na perfume. Gamit sa to ang Case Fragrances na mapalit na diri sa tong istasyon. Sa mga wala pa nakatood sa tong istasyon, mga kaibigan, diri sa Panabo City, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo sa sulod. And sa to ang sabon na Cutis Mestiza, sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, kung naamoy acne, sama mo ni DJ Aryan na oily of face, gamit lang sa to ang sabon na Cutis Mestiza, Docara Papaya Soap, and Glutathione with Collagen. Available at dito ng istasyon at sa mga dool nato na butika. Natay Caller, hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi, DJ Aryan.
0: Maayong gabi, Fatima. Kamusta man?
1: Yes. I'm fine.
0: I'm fine, thank you.
1: Ikaw, Ma'am Aryan, kamusta naman ka?
0: Okay pa gihapon. Okay pa sa alright.
1: Okay pa sa alright. Kwapa, okay pa gihapon.
0: Oh, syempre. Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Fatima, no, our first caller for tonight. How did kay kamo timing, no?
1: Siyempre, hindi ko mo na-imingin eh. Imingawang ko sa imo, ha. Imingawang may tanan. Kaming tanan. Take for me now sa infinite. Imingaw po ni mo.
0: Laoy, wala ba ako'y sinsilyo dere, Fatima?
2: Ayoy!
1: Ay, kalalang buo!
0: Okay.
1: Ikas lang, ikas.
0: Ay, wala'y sulod ang jikas, DJR. Okay, Fatima, unsa man imuhang song request or nabakay mga greetings diha?
1: Manawagan lang ko sa pangkinilas, kanawala.
2: Ayoy!
0: Ano man dito gitaguan, di ay?
1: Color brown na pangkinilas. Ang wot, pag kita'y nagkuha, pakiuli lang sa isa. Ewa ko yung sinilas, wala ka ako.
0: Sige, unsa man ay muhang song request or kuan, greetings lang sa ka, unsa man?
1: Mag greetings lang sa ako, DJ Aryan. Okay. Kung mga friends sa guha.
0: Sige, go ahead sa mga greetings, Fatima.
1: Greet na ko si Ate Joy, yang mana si kuya Eric Ponting o yang mga anak Saisay o si Zion o kung friend today si DJ si Richard, si Daishan, si Lover Boy okay, ang palalab ni Christine. Okay, Auntie Gina. Okay, Uncle Joel Ponce. Okay, Auntie Brenda. Uncle JR. Okay, Jessa. Okay, ako ang nag-inasaran. Palalab sa kong kinabuhi. Okay, Auntie Christina Ponce. Nga naminaw po ito karun. Ang pingra, always. Okay. Salamat lang, I love you.
0: Okay, dagang salamat, Fatima. Dagan kay kagipang greet ba no murong dagan jud kag pagamayor sa inyong lugar.
1: Dagan ko kun si Aryan purok
0: leader.
2: Ayoy.
1: Purok leader ka kabuang.
0: Okay, Fatima, unsa man imo hang song request?
1: Para ni kay Ate Christina nga kanta kuan. Kanta ako na ko eh. Oh, di mo na ikong kanta. Kuan, so, ikaw ay ako.
0: Ikaw
1: si
0: ay...
1: Si Morissette ang nagkanta.
0: Ikaw ay ako.
1: Ikaw ay ako.
0: Ah, okay. Sige. At ano pangitaon sa to ang playlist Fatima Muhangi Song Request?
1: Iwang itaad yun kay kasi on yun to sa.
0: Hayo ka bala ka kay pangitaon yun na ako ni para ma-play yun na to ni Muhang Song Request. Okay, so dagang salamat Fatima. Okay, dagang salamat Fatima sa pagtawag. Our first caller for tonight.
2: Bye.
0: Ayan, so dagang salamat kay Fatima. Ito ang listener all the way from Mako, Davao de Oro. Sa mga gusto mo tawag or text, no, kung na may mga panawagan song request, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi
3: eh.
0: Maayong gabi eh, sir. Tagaasa ni, and unsay pangalan na to? From Cotabato. Okay, dengga salamat sa pagtawag, sir. Unsa may ikalagad ni DJ Aryan?
3: Great lang ko ate.
0: Okay, sir, go ahead sa muha mga greeting, sir.
3: Great na ko na si Toto Kura. Kay Arlen Gonzalez. Nata Mahamud Aljaga di Oro dan Nina di Sinti Katon lang Oro Gatot ng song.
0: Okay sir, unsay title sa song?
3: Unang Luha.
0: Unang Luha. Kinsa may nagkanta ning Unang Luha sir?
3: Ay wala ko kabalo.
0: Dapat kabalo ka, sir. Joke lang. Okay, ato na nang pangitaon sa tong playlist, sir. Imuhang song request.
3: Kung wala ka, ito na lang tong one. If I fall in love again.
0: If I fall in love again. Okay. Okay, dagang salamat, sir. All the way from Cotabato. Okay, dagang salamat po. Okay, so ito'y pangalan ni Sir Gani. Dili kay maklaro ang pangalan ni Sir na pag-ingon niya sa iyang pangalan. Basta taga Cotabato. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato no diha sa Cotabato. Asa dapit sa Cotabato? Ayan, so dito sa mga nag-text, no? From 471. Maayong gabi, DJ. I-greet na ako akong mga igagaw o mga ante o mga uyuan. Malubay family diha sa Valencia Bukidnon og sa og si Damulog og diha usab si Gastab Vanisilan, South Cotabato. Kang Yoyo Nathaniel Malubay ang nag-greet atan Malubay diri sa Gredo Panabo City. Ayan. So dagang salamat no sa pagpaminaw sa tuang programa kay Atan Malubay na naminaw karon all the way from Barangay Gredo Panabo City, and mayong gabi sa tanan no sa mga naminaw nato dira sa Valencia Bukidnon. Pati pud sa igagaw sa tuang texter na si Malubay family. Iyahang mga uyuan po daw dira sa Valencia Bukidnon. Okay, so maayong gabi sa tanan. From 185. Ate, ano siya? Ate, greet na ako si Madel Grace Pangan, Jen Kalope, Linda Joy, Gracia Jebar, Mikaika Nonoy, Sapaitan, Reki, Telma, Trensha, Joshua, Carol, Angelica, Konog, Baby Love, Romel, Edgar, Eliza May, Agad, Jen Lagroza, Asi,

Salamat sa itong texter 185. Anak po siya na, hi DJ Trixie. Dili din ni si DJ Trixie, no? Si DJ Aryan ni. Request kong song. If I ever fall in love again, greet na ko si DJ Aryan. Uy, nabaliktad. Ate Jam ang nag-greet, Renan Miranda. Okay, nabaliktad ka, no, Sir Renan. Si DJ Aryan po ang nag-onboard karon. Wala po si DJ Trixie. Kaya nabisi si DJ Trixie. Ayan! Si DJ Aryan ang nagkuan karon ha, nagistorya karon sa radyo, no? Basta natingala mo ba, no? Wala si DJ Trixie po, si DJ Aryan po ito. Ako dahi si Renan Miranda, ate, taga Cadiz, Carmen Cotabato. Salamat kay Sir Renan Miranda, all the way from Cadiz, Carmen Cotabato. Naminaw na to all the way from Carmen Cotabato. Maayong gabi sa tanan. Naka-Facebook Live na karon sa tong Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Comment naman sa to ang comment section kung lang may mga song request, panawagan, birthday greetings. Time checked, it's already 7:45 in the evening. Kining orasa, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mong palit mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, nagabaligya silang mga grafted seedlings sama sa cacao, durian, lansonis, rabotarugban pa ng mga grafted seedlings. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. I-contact lang silang contact number na 0909-748-3712 and sa tong Aryan's Best Pure Tablia, no? Sa mga mahilig o kuandera, no? Champurado, natay, pure na tablia, to ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga nautan na tagpila, to ang Aryan's Best Pure Tablia, tag 200 siya, no? Available na diri sa tong istasyon. Sa mga wala pa din nakatod sa tong istasyon, is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A-Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagan mo sa sulod. And sa to ang Jakey's Marketing, atong Mega Pure Herbal Coffee, na to ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo pa sa to ang Jakey's Marketing ng mga produkto, available po na din sa itong istasyon. And sa to ang Terra Max, no? Sa mga Mr. o Mrs. na medyo naluya na and wala na time para maglabing-labing, gamit na sa to ang Terra Max, no? Para always on the go. Time checked, it's already 7:47 in the evening. And ako din gina-greet day, no? Itong mga teachers na to karon din sa Rizal Elementary School. So, shoutout sa mga guwapo o guwapa na to, ng mga madasigon o very hardworking na itong mga teachers na to. Nato dira sa Rizal Elementary School. Laban lang dyan sa itong kabisi mga mom and sir. Nato, another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada Todo Tricycle Driver sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madara Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, Rapas Jimboy, Sally Wawi Kem Amor, Vilma Donald Suelto ang nag-greet, Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, Davao del Norte. Request kog song Heaven, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. So, dagang salamat kay Sir Jojo Tampos na naminaw karon all the way from Santo Niño Carmen. So, shoutout sa mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. So, ito ang napangitaon sa to ang playlist imohang song request, Sir Jojo Tampos. Basta mo din na tuning nag-comment sa to ang Facebook Live, no? Tama, naka-Facebook Live man data. Kay Ray Caballero Lingaw-Lingaw. Hi, hello, guapa DJ Aryan. I miss you now.
Okay. I miss na pad DJ kaos. Okay, wa kasabot si DJ. Unsa man jud ni? I miss you now. Og tan-aw. Okay. Salamat watching from Calatrava, Negros Occidental. Ayan. So, dagang salamat kay Sir Caballero Lingaw-Lingaw. Thank you for watching sa tuang live karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. Ayan. So, dagang salamat Sir Ray, no? Karon pa dyan nakabalik og on board si DJ Aryan kay medyo na-busy, no? Busy maghihapon ta karon pero... gikuan lang na to. Kanang isingit lang na to at tuwang kwan kay medyo makaya pa man ang kabisi. Ayan. So, dagang salamat kay Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw and kay Leo Labadan. Ano siya? Good evening. So, maayong gabi kay Sir Leo Labadan. Sa mga naka... online day karon no? Naka-Facebook live da karon sa tong Facebook page sa 96.1 FNN Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa tong comment section para may song request, panawagan, birthday greetings. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. Mayong gabi sa tanan sa mga namino karon sa 94.3 Light FM and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. Time check, it's already 7:50 in the evening. So, mabalik ng Tonya Tonton, mga kaibigan, stay tuned lang gihapon. Diri sa to ang programang Night Express with DJ Aryan. Stay tuned lang sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM, 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. And we will be right back and we will be playing the song Ako'y Maghihintay by Mark Bautista. And we will be right back.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
4: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
3: Atong Pasko og New Year, wajud na kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
4: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
3: O, ari. Ang Terramax Capsule, sulayi.
4: Para asa man na day?
3: Ang Terramax Capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
4: Ano day? Ali na!
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
7: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
6: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 8:05 in the evening, and connected na karon sa 94.3 Light FM Cubao Bukidnon and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. So, welcome back sa tuwang programang Night Express. Kauban ninyong DJ, si DJ Aryan. Sa mga nay magpa-song request na may panawagan, birthday greetings, or mga pa-shoutout, no? Text or call sa tuwang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Time checked, it's already 8:06 in the evening. Ug kining orasa, hatod ka nato sa tuang JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, Mega Pure Herbal Capsule, and sa tuang Terra Max. Sa mga gusto mo palit sa tuang JK's Marketing na mga produkto, available na diri sa tuang istasyon. Located lang atong istasyon diri sa Barangay Santo Niño, Panabo City, sa Bongkawil Street, sa may galagala lang, mga kaibigan. Kilid lang sa PC Inn or sa Panabo City Inn. So, saka lang mo. At bang lang niya kay kuan ka ng A-Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagan mo sa sulod. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, ito ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Sa mga oily o face dihano, sama ni DJ Aryan. And kung na may mga acne, pimples, dark spots, whiteheads, kung sa inyuhang giproblema sa inyuhang mga dagway, no? So gamit na sa itong sabon na Kutis Mistisa, available na diri sa itong istasyon, and available po sa mga dool nato na butika. And available po dira itong sabon na Kutis Mistisa, dira po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3 ml sa tuang case fragrances perfume. Sa mga mahilig o pahumot diha, no, and langita mo long lasting and very affordable na perfume gamit na sa tuang case fragrances. Available na diri sa itong istasyon, makaibigan. Og available po dira sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section, mga kaibigan, ko na may mga song request, panawagan, birthday greetings. So comment na mo, mga kaibigan, kay basahon ni DJ Aryan. Again, kung gusto mo tawag or text, no, atong hotline number 0912-175-1291. Okay, ako din gina-greet day, no, si Kuya Kenneth, no? So naminaw siya karon dira sa Sunbeam. Sa mga kasilinganan ako dira sa Sunbeam na naminaw karon, maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw nato karon all the way from Tagum City dira sa New Balamban, no? Tagum City dira sa to mga workers nato dira sa Northern Davao Mission. So maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw nato karon sa Kibawi Bukidnon, of course, no, connected man ta dito sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. Okay, so dirita sa mga nag-text. From 185, Ate Aryan, greet na ako ang Miranda family, Tabioda family, Katakutan family diha sa Ogalaingan. Okay, agaw April diha sa Turil, Davao. Ang nagretrenan Miranda og request kog song Miss Kita by J Brothers. Okay, salamat sa tong texter 185. Ato nang i-play or ato nang pangitaon sa tuang playlist, Sir Renan Miranda, imuhang song request. From 654,
Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request pa kong song Dito Ka Lang by Moira De La Torre. Pahinungod ako sa kuang palalove si Ate Cristina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan. So, dagang salamat kay Fatima na naminokron all the way from Mako Davao de Oro and kay Cristina Ponce pod na naminaw karon. From 747... Hi, hello, DJ Aryan. I will greet to my Uncle Femio og si Ati Tita Tetita. Salamat sa inyong suporta nako, Te. Salamat og sa akong isa ka Uncle Joel na nasa Paradise Imbak, Pakibato District. Og si Labe Uncle Kading og Ate Tessie. Og lalo na di ay sila Jennifer og Jeffrey og iyang anak na si Junjun og si Juan og Jenny Rose og Jonaline Modiquillo. Tagapakibato District ang nagpa-shoutout si Cristina Ponce, tagapanabo City San Vicente Purok 3. God bless you, DJ Aryan. So, rin salamat kay Cristina Ponce na namino karon all the way from Barangay San Vicente, Panabo City. So, namino si Cristina Ponce, no? And si Kuan po, si Fatima. Another texter from 056. Hello, Ma'am DJ Aryan. Shout out sa tanang Naninda, Marang, Lansunis, Marites, Lito, Naraga from Cristina Naraga. Greet pod ako, Ma'am Lucia Limosnero na minaw mi karon diri sa Santo Niño Carmen, Davao del Norte. Ayan, so nga salamat no kay Auntie Cristina Naraga na naminaw karon diri sa Santo Niño Carmen. Nagatag mga listeners dira sa Santo Niño Carmen, mga kaibigan. Gusto man na ito ang pagpaninda diha, dino, sa tuang Marang ug Lansunis. Kung kusog ba ang ato ang dako ba itong sales? Pagpamalit. So, salamat sa pagpaminaw, Cristina Naraga. Okay, so dirita sa tuang Facebook Live. Lucia Limosnero, shout out ko kay Ma'am Edna Murata nga nag-view karon og kay Ma'am Zoylin Bemban og Ma'am Paulina Baba. Request pod kog song Lady by Kenny Rogers. Nagasalamat no kay naminaw de ako ang mama karon. Lucia Limosnero, thank you for listening and watching sa tuang live karon. Kaya to anang i-play imuhang song request, Mother Dear. Time checked, it's already 8:13 in the evening. Kining rasa hatod ka na to sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga nangita og tablia, no? Pure na tablia, available na. Natay available diri sa tong istasyon ang Aryan's Best Pure Tablia. Nag 200 lang mga kaibigan, no? Isa na siya kapak. And sa mga nangita day, yung kanang mga grafted seedlings, kung na may farm, mahilig magtanong mga kaibigan, kung nangita mog mga grafted seedlings, fruit-bearing trees, ayan, so, naay baligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Mga grafted seedlings, ilahang nursery is located lang sa Barangay Santo Niño Carmen, along the National Highway lang na siya, mga kaibigan. Sa mga gusto mo ba ito, mga similya, mga kaibigan, pwede ninyo sila i-contact sa ilahang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712.

0: sumayong gabi sa tanan, no? Sa mga naminaw na to karon dira sa La Paz, Carmen. Ang Libutan family, na naminaw karon Bujungan family, Orot family, Escobedo family, and Baluran family. Ayan, sumayong gabi sa tanan. Sa mga gusto mo tawag or text, again, no? Itong hotline number 0912-175-1291-0912-1... 0912! Nakalimutan si DJ Arian sa itong hotline number. Itong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. Okay, natay, another texter from 019. Nadungog nagyod na ako imuhang tingog, Arian. Lisod ning maadikta sa imong tingog, DJ, kay mangita gyud ko. Makamingaw ka ba? Request ko kanta, DJ ka ng ang DJ ng aking radio. Timbaya ko kang Jun Mauro Dol na si DJ Arian Dol. Si Jaime Pompo di ay ni DJ. Daghang salamat, no, kay Jaime Pompo na namino karon kay gimingaw daw siya sa tuwa, no? I miss you too. So, sa mga gimingaw ni DJ Arian, no? Gimingaw po ko ninyo, mga kaibigan mo, na kaliwala sa kabisi ni DJ Arian ning on board jud ko karong gabi una kay kanang gimingaw ko o kanang istorya sa radyo. Kay duha ko kaduminggohan wala ka on board, mga kaibigan, kay tungod sa kabisi jud, no? Oo, so karon kay busy man gihapon ko ron, pero kanang nakaingon ko na ay pa na lang ipadayon ang trabaho, basta mo on board lang ko karon. Yes, inana tamo ka love, no, sa ako mga listeners. Okay, daghang salamat kay Jaime Pompo na namino karon kay gimingaw daw siya sa kuha. Ayan, so Dol, nana si DJ Arian Dol. Okay, paminaw na mo kay naka-on board si DJ Arian sa tong programang Night Express. Time checked, it's already 8:16 in the evening. Na ay nanawag, wala na to natubag. So mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291. Okay, natay caller. Hello, maayong gabi.
1: Hello, DJ Arian, negative.
0: Hello po, maayong gabi, sir. Tagasa ni, anong say pangalan na to?
1: Taga Kuanday, Panabo Davao.
0: Panabo Davao? Unsa man jud, sir? Asa dapita, sir?
1: Sa Duhali.
0: Ah, Duhali. Duhali, Panabo? Unsa man jud, sir? Taga asa?
1: Sa Duhali. Duhali.
0: Duhali. Wala may Duhali ang Panabo. Ayoy! Unsa man jud, sir? Okay ra ba ka, sir? Basi katulgon lang ka, no? Murag wala ka sa sarili. Okay, sir. Ah, basta taga Duhali ka, sir. Okay, hello. Okay, dili mabala ka. Relax lang po. Si DJ Arian lang po ito. ikaw ba si Kuan? Si Texter? Ay, ikaw ba to, sir? Ay, dili dito. Si Sir Jaime Pompo dito. Ayoy! Glenn. Okay, Glenn ng Duhali. Okay, so gimingaw ka ni DJ Arian. I miss you too, sir.
1: Salamat, DJ.
0: Lagi, oy, sa unta man na, nabisi man dyan si DJ Arian mo nang karoon lang dyan taka on board. Pero na may every Sunday na programa si DJ Arian. Yes po, every Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. Ang programa na po, sir, is Your Moment, Your Song with DJ Arian. Every Sunday po yan.
1: Hindi ko mingaw ang mga DJ na pili ako kung ayaw mo personal number dito.
0: Ay, kung answer, Ako lang i-text on niya,
1: sir.
0: Okay, sige, sir. Okay. Okay, Sir Glenn, unsa man imuhang nabakay song request, nabakay greetings? Yes, sir. Go ahead sa imuhang greetings, sir.
1: Greet na lang ako, guys. Si pinakauna, si Butchagoy, Butlong, si Aldamix, si Bilirana, ang kapasa, baby, si Rizkulot. Upan nga, hindi naman ako makangit ng umang dito, hindi naman kayo sila. Request na lang ako sa music, No Promise of Channel
0: 1. Yes, sir. Unsay title sa song, sir?
1: No promises for it.
0: No promises? Unsay title, sir?
1: No promises.
0: No promises. Kinsa may nagkanta na, sir?
1: January 30.
0: Unsa, sir? Dili kay nako maklaro, sir?
1: January 30.
0: Basta ang title is No Promises.
1: Opo, thank you.
0: Okay. So, dagang salamat, Sir Glenn, sa pagtawag all the way from Duhali.
1: Pero, DJ, ayaw ka rin kita. DJ, akong pangayon ni mga DJ. Hindi ako nga ng mga DJ ba?
0: Tanawan lang, sir, kung dili pagkalimot si DJ Aryan. Kay kalimtanon po ba si DJ Aryan? Okay, dagang salamat. Okay po. Dagang salamat, Sir Glenn, na naminaw ka ron all the way from Duhali. Ayan, so dagang gimingaw ni DJ Aryan ko, no? Ayan, so dagang salamat kay Sir Glenn na naminaw ka ron all the way from Duhali. Time checked, it's already 8:21 in the evening. So natin bagong nag-text from 056. Tinood yun, Ma'am DJ Aryan. Ipalit yun ko gradyo, Ma'am DJ, kaysa kuha sipir ako mamina. Mingaw. Sa sipir ako maminaw. Nagyud mi tanan sa imuhang tingog, Ma'am DJ Aryan. Ayan. So, daga salamat, no? Kay ning palit yun sila radyo kay para maminaw sa tuang programa. Pero managsa na lang man mag-onboard si DJ Aryan kay tungod sa kabisi, no? Karon kay ning saibit lang jud ta og onboard, mga kaibigan. So, dili jud always naka onboard si DJ Aryan. Pero natay programa every Sunday, no? Sa tuang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Every Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. Pero dilit na ko, dilit jud ko ninyo madunga, no? Matagabi sa tuang Night Express kay Moto, busy si DJ Aryan. Every Sunday na lang jud ko mag-onboard. So, dagang salamat, no, sa tong listener na 056 na palit jud sila og radyo kay para makapaminaw sila sa tua or sa akoa. So, dagang salamat sa tong texter 056. Time checked, it's already 8:23 in the evening. So, mabalik lang tayo niya, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marunong punta sa 90.9 Light FM. Connected ta karon sa DXUS 99.3 Infinite Claver and sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. We will be playing the song Tattooed on My Mind by D-Sound and we will be right back.

0: the greatest hits, the best love songs on Night Express.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Night Express.

Express。

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Time check, it's already 8:49 in the evening. Happy to maday mag-alas 9. Dali aras sa oras, mga kaibigan. Sabi na kukuan pa, pero 8:49, mag-8:50 na. Ayan. Sa mga gusto mo tawag or text, no, itong hotline number kaya napamantay oras gamay. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa DXUS 99.3 Infinite Claver. And sa mga listeners nato sa 96.1 Infinite Radio, naraminaw karon, mayong gabi sa tanan. Okay, so naay nag-text from 056. Ana siya na, Ma'am DJ Aryan, pwede mo request og song Tulak ng Bibig Kabig Kabig para ni Nini Ikim taga Cebu unya na minaw pud mi diri Rodillas Bacalso family sa Santo Niño Carmen na minaw pud sila na Raga Karin Sinado. Ato ana na play kaganina inyuhang song request. Ayan, so salamat no sa mga naminaw nato karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Sa tuwang Facebook Live, nag-comment si Lucia Limosnero. Shout out kang ma'am. Shout out kay Ma'am Buen Selgas o kang Sir Ramel Visto o tanan teacher sa Lapas National High School. So, maayong gabi sa tanan sa mga teachers nato no, sa Lapas National High School. Tira ning ko anak ko mama ning retire. And sa mga teachers po nato sa Carmen National High School, mga teachers na ko dira no sa Carmen no, so dira nag high school si DJ Aryan sa Carmen National High School. Medyo ko kalimot sa kuang high school life kay ni experience jud si DJ Aryan na mag-cutting classes. Ayoy! Ambak sa pader si DJ Aryan. Kay kanang dili magunta ka basta-basta o kanang cutting sa una kay anak magutag maestra no. Unya ba masumbong ba makabalo akong mama na yang anak nagtuon-tuon og lakwat siya. Pero ka experience si DJ Aryan ato mga kaibigan is fourth year high school na. Kanang hindi ko kalimot no dira sa ko ang alma mater no sa Carmen National High School na ning ambak sa pader si DJ Aryan. At least sa ka-experience. Ayan, so shout out sa kong mga teachers na ako dala sa Carmen National High School. And sa mga teachers po nato sa Lapas National High School. Time check, it's already 8:52 in the evening. Ayan, so happy na dyan mag-alas no ibi mga kaibigan, wala na tayo oras. So daghang salamat sa pagpaminaw sa to ang programa, no? Sulod sa duha ka oras mga kaibigan, 7 p.m. to 9 p.m. So really sure kung maka-onboard gihapon si DJ Aryan ugma sa gabi eh, kay medyo busy dyan ta, no? Ayan! Karun kay gihiga, yun na lang dyan ni DJ Aryan mag-onboard para sa to ang mga listeners. So kung dili maka-onboard si DJ Aryan ug masagabi sa Domingo na puhon no sa to ang Your Moment Your Song with DJ Aryan every Sunday alauna hantod alas 3 sa hapon. Ayan. So napamantay time no gamay basig napay gusto mo text or mo tawag atong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. Pero kung wala na yung tawag or text, sa sunod na lang mo tawag or text. Time checked, it's already 8:53 in the evening. Ayan.
So, dagang salamat, no, sa pagpaminaw sa toang programa, sa toang management, nila Ma'am Rose, kay Sir Wolfie, and kay Sir Attorney Ulysses Salabaw. And sa toang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin. Ayan, so, dagang salamat, and maayong gabi sa tanan, pati po sa toang mga kaubanan ng mga co-DJs, sa toang mga news anchors, reporters. Ayan, so, dagang salamat, and maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:54 in the evening. Ayan, so before mag-signing off si DJ Aryan, pasalamatan nato usab, no, ato ang mga listeners na naka-tune in karong gabi una. Ayan, so hopefully, or depende ra jud kung maka-onboard balik si DJ Aryan o pa sa gabi. Ayan! Dagang salamat! Mayong gabi sa tanan, and have a good night.

0: gagulayin di Polog City. Kung ang dibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3, magkulak na ko at to. Sinap, gayon maglipid ko CR. Pero gudala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas din ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dito kong pasalamat din, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang din sila. Huwag din imposible. Nigaan din akong lawas, sir.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
3: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
4: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat
2: po,
4: Pastor.
2: Okay.
5: Dearest Lord, the day has passed and the evening has come. It was indeed a long and hard day. But being aware of your continued presence within me, I managed to pull through. Now as everything around me falls into the night's darkness, here I am, dear Lord, at your feet. I pray that you send me your spirit so that I may consciously spend these moments with you, with peace in my heart, my body, and my soul. Hush my heart as a baby is hushed in its mother's bosom, or as a child locked in its father's tight embrace, appeasing all its fears and anxieties. Let your spirit settle down within me tonight as I rest in your peace and in your love. Amen.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: May nadala ko ng Diyos ha, matagad lang maabot ha, igsoon, matod pa sa awit, nagdala kini o kapaglaom. Bagong paglaom, alang ka nimo, bagong paglaom, alang ka na ko, bagong paglaom, alang ka na tong tanan. Usa ka may buntag o maayong pagpaminaw mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Laing adlaw na po na kita mabanuban sa pagpamalandong sa balang presensya sa Diyos. Samtang kita magpaminaw ani mga piniling mga awiti makalangit o sa balang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. Busa, sangalat buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan, malipayin kong budapit kaninyo sa pag-uban ka na ko hangto dala 5 imidya. Ning atong programang pinagpalang musika, kaibigan ko. Aoga sa gihapon, dalay ko ng Diyos, madugog kini siya sa lalaing mga radio stations. Nga nakawak up ka nato ng mga orasa. Aog, ikalipay na ko ang pag-acknowledge sa itong mga partner stations nga sa'yo kayo naka... Pandara silang estasyonan o ganihook up sa mga pinagpalang musika nga mabati na sa wapang alas 4 sa kabuntagong mga kaibigan ko. Naguna ganiya nga nakasignify nga ni kanato mga kaibigan ko nga mga awiti makalangit madungog na diya sa ilang estasyonan. Kinabuhi ko. Naguna ganiya mga kaibigan ang King's Radio diya sinatuan. May bunta kayong tanato mga kaibigan diya sinatuan. Pinanguluan ni Pastora Dindo. May buntag din mo diya, Pastor. O gamaw sa bigsoon ang D1FM Marihatag Surigao del Sur. O ang Barangay Radio diya sa Gipo sa Barangay Radio Bislig City mga kaibigan na kukab na kanato. Power Radio Villanueva, Misamis Oriental, ang atong partner station diya sa Malinaw, Kalilangan, ang Bliss FM. Yeruline FM diha sa Pangantukan, o mausapig soon ang Chill FM, Kabanglasan. C102.9 FM, Arasasan. Diyan niya sa kagawa itang Surigao del Sur. Radyo Sapol, May FM, Digo City, mga kaibigan. Radyo Kamayuriangga, Surigao del Sur. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Isa FM, Wao, Lana del Sur. DXRM, Riyas sa Tagbina. Salamat ikayo. Og mabati na po kita igsoon ang mga orasa diya sa Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur, ang My FM, or DXMM FM, My Radio, Calamba, Misamis, Occidental. Radyo Bandira, General Santos City. On-air na po digsoon ang Radyo Bandira, Kidapawan City. Ayop nga madugo kita liya sa mga dapit karon sa North Cotabato na maging mga lugar igsoon nga murag di malusot ang atong signal diya sa 96.7. Kaya na uban nga gaingon nga pasudan, wala lagi magtingog. Pero suban po ingon nga loud and clear man po. Sa magkapon diya sa tulunan na tayo liya avid listener na ito igsoon nga nag-text na ito nga di na madugo dito ang 96.7. Pero na po na-text na ito yung soon, loud and clear ang pod. No, sa laing dapit. Anyway, kanyang tanan diya, maayo, maing aga, may buntag, magandang umaga po. Kinimagun na isa siya ng soon, abot diya sa Maguindanao. Kamusta diya itong tipaminawan sa sarili pagkukuha ka Maguindanao nga naminaw sa 96.7. O, nerda po, nakukap na ka na ito, ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Pastor Jimmy, may buntag diya kanimo. Kita kids ta karong umabot ta Monday para sa pastor fellowship. Bukidnon Evangelical Ministers Association na fellowship nato karong umabot Monday. Metro FM Rosario, Real Betrayo Hingoog City. Og busa magkabigan ang Big Light Radio Kibawi Bukidnon. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, Raka Radio Bayugan City. Tapa Radio Bayugan City, duha ka estasyon na igsoon, nakaukap na ka na ito karun. O ang lain pang duha ka istasyonan diya sa Panabo City, ang 96.1 o ang 90.9. Infinite Radio o Light FM diya sa Panabo City. Big Light Radio diya sa Kapalo Makisuunan, naglanog-lanog diya sa Davao Region. Radyo Bandira Talibon Bohol, Infinite Radio Tandag City. Ang C1 8.9 FM diya sa Kagawait. 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Ikaw kahaya sa dalan nga gisu. Diya sa pangantukan, try nyo paminaw ang 94.3 in kaso dili padungog ang Yellow Line FM. Sa mga lugar nga di mabot sa Yellow Line FM bandas pangantukan. Wala na'y pangit na umba. Try nyo ang 94.3. Labi diya banda sa southern part o ba pangantukan. Padulong sab daig suon sa bahin sa Talakag diya sa Dominoroga. Try to paminaw, no? Listen sa 94.3 Light FM Kibawe. Jet FM Lambunaw Iloilo, maing aga sa tanan kapamati sa ato na sa Lambunaw. Kamusta ang Metro FM Prosperidad o ang Radyo Kaibigan Lagindingan? Aprosa ba sa Bungkogon magkaibigan magkaigsunan ko? Salamat kayo, kaabag. Rodel at Iksona. Okap na ka na to ang Metro FM Prosperidad.
1: Akong Diyos, may kasiguruhan ang...
0: Ikson, sa gihapon, live kita nga magkita o naka-live kita sa Facebook account Dan Il Evangel. O salamat sa tanang comment o mausap Ikson sa labig atong ga-share sa atong live karon. Bye-bye na ang commenting soon. Sunod lamang sa pila kapitulo na natay o tsinta na ka mga comment nga gipabot ka ni kanato. Good morning to kaibigang Nida versus sa Tiksoon diya sa Kibawe. O by the way, Kibawe, ang atong anniversary diya will be October, moraga 7 ba to siya? Please be excited ani magsuonan or November 7 og kibawi ato pangandaman kini ato anniversary sa kaibigan diya sa inyong lungsod nga asa ang tanang kaibigan magtapo ka dai disili umaki estapadora may buntag kanimo anto analin iloksuman Tisa or Martis Agbalsa, Marita Barakia, and vlogger ni Lislabs, Virgie Rimirata, diya sa Proxinko Mailag, Lilibit Bisto, diya sa Mirayon, may buntag yung tanan, o kangalang diya Asis Kulintas sa Talakugon, Buena Gracia Talakugon, thank you for watching. Ato ning avid listener, magkaibigan, makiksunan diya sa Talakugon. Jocelyn Abapo, nga matod pa, kadakadlaon yun, no, matod pa din no, ni Jocelyn Abapo. Ilokso na akong gi. Greet ko akong nani Miding o sa akong bana, Mario Abapo, kadakadlaon yun, minaminaw. Salamat kayo no, sa magsuan na kadakadlaon yun. Naminaw ni ini nga programa kay Malipay kayo among kasing-kasi makadungog sa balaang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos kayong tanan nga gikalipay gininyo ang pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika Matag Kadlaon. Og salamat usbon ko kanyong tanan gatang niini gapaningapot sa grasya sa Diyos ka makamata og sa iyo. May buntag diya kang kaibigang Cora Antolin diya sa Tagum City. Thank you for listening sa itong programa. Ubo sa bigsoon diya sa kang Jewel Ponce. Diya sa Tawas Kitaw-Taw, may buntag kayong tanan diya. Jewel Ponce, o gamosab ila Pastor Ili o Mrs. Ili diya sa Tawas Kitaw-Taw. Salamat kaayo sa inyong papadayon sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. O sa mga sa Umpil family, o sa Emang Silingan diya, Lucas o Gatalino, gawahan Bisto family, may buntag kanyong tanan diha sa tangkulan Lirungan. Dili ta itama dayon og adto ga talakag unya kay ang atong meeting diha sa mga functionaries nato. Ang na-move, ma-hope, base na dito pa ni banda sa katapusan na. Og tuon ni inigsoon, dili ta makatapok unya diha sa ako na ba ano. Dili magdayon atong tapok unya diha sa tikalaan atong mga functionaries sa kaibigan. Kanyang tanan diha, maayong buntag. Consolation Boy Sir Usab. May buntag, thank you for listening. Og Yuinya Wargi and Nelfate. Og kang Piri Sara. Arlene Sulatan Dila Sir na daugan usab, maayong pagpaminaw. Og kang kaibigan Michael Bangkilid. Lina Sambas. Og kang Junalin Layawon. Sheng Arama. May buntag din mo diya, ha, Sheng? Ikaw ang hangin. Rosalina Mariano Pante. Ann Maricel Payahay Valiente. Junalin Layawon. O kinakaayo pa Sudan ang 98.5. Glory to God. Rosalina Mariano Pante, maayong pagpaminaw o kang Maricel Payahay Valiente. Kaibigan Sidra Ayeng, maibuntag. Happy birthday sa ako anak nga si Gingging Ayeng, iyang ikat 30 years. Salamat og happy birthday sa mga anak.

0: Amen. Salamat sa Diyos. Makaya ang tanan ka ang Diyos anaman. O ga, luyo sa lalaing manghagit sa kinabuhi. Mga lalaing mga pagsulay, ang atong masinati anigsoon. Nindot kay pamalandungon nga makaya ang tanan. Di tungod sa tong kusog, di tungod kanimog kanako, apan tungod sa tabang sa Diyos.
1: Akong Diyos.
0: Diyos nga misaad ka na to, iyakitang ubanas ng panahon.
1: May kasigur.
0: Mao nga makaya ang tanan. Kaya ang Diyos, anaman. Ay lang sa panawag, Igan. Ay lang sa magpanawag, ha?
1: Tungo lamang kalimut.
0: Good morning, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo nga naakakanunay nga magwali sa balaang pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Ako mapanginaot, Pastor Dan, nga tagaan ka kanunay sa Ginoo og maayong panglawas aron mapadayon ang pagsangyaw sa balaang pulong. Lang ni salamat igan lang diya sa talakugon. Nanay Bibing, diya sa San Jose, Corellia, maibuntag kanimo. Og salamat gyud sa kanunay pagsunod sa atong programa Pinagpala Musika. Og mausab diya kang diya sa kang Amilin sa Ganahay, Kalamba, Kibangay. Salamat Ginoo kay nabuhi pa ko. Pagpaampo ko nga mubalik ng akong kusuga. Salamat. Yes. Kaya mo kay Bang Amelina sa Ganahay. May buntag diha sa Barangay Basa, Kaalantapan. Nabi kagawad inday diha. Kung sa ato mga functionaries kahapon, bay-bay ang taga Barangay Basa kang bisita ka na to. Ato mga functionaries o duha ka pamilya nga kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw. Pamilya Villanueva o Gapamilya Aruta. Last vigil unya. I hope ka makalugar ko gabisita. Kaya na po last vigil unya dito sa Barangay Bukbuk. Don Carlos, sudwa ka buka ang last vigil unya. Kung asa ko na doon sa Diyos unya, din dito ko mga kaibigan makiksunan. Kaibigan John Galyasa, alas 3 pa, naminan ako sa Pinagpala Musika sa Trento. Salamat di kayo. Kaibigan John Galyasa, classmate, may agad ya kanimo. Iksoon, mag-aampo na kita diya sa Cuevas, Trento. Agusan del Sur, may punta diya kaibigan Rubina Marapaw. Matupan niya, morning, pasudan, kanunay may nag-tune in diya sa Cuevas, Trento. Agusan del Sur. Paampo may pastor, 1 month na gatik og tambal para sa heart. Ihatag ang complete nga kayuhan kang pastor Sinon Cuevas. Yes, Igan. Salamat sa pag-text. Igsoon, mag-ampo ta. Ato itugyan sa Diyos ning ato pag-uban-uban kay 20 minutos na makalipas ang ras 4. Atong ihalat sa Diyos kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Dinis program Pinagpala Musika.

Emlikson sa way pagduduha sa ligi nga ikaw ang Dios. Amin ang Dios ni gugma kanimo. Sa ligi nga ikaw gigugma sa Dios, kaibigan. Pakatahom sa mensahe ato adungog karon. Hindi ka nagkulang. Ang Dios wagi magkulang kanato. Taliwala kita dagang kapakyasan og kakulangon ngadto kaniya. Kaibigan ko. Maayong pagpaminaw kay Bang Elsie Bayukot og Ilma Ontihay. Helen Navarro bin Danilio, may buntag diya kanimo igan. Og speaking of Navarro, may buntag diya sa mga Navarro family sa Maramaga. Ato ning mga higala igsuon atong kaibigan. Ipaminaw na ko ani nila. Ato dakuha magkabisita kanila, may buntag yung tandiha. Igan Bini, igan Judith. Salamat sa inyong suporta, pinagi sa pagtabang o baligya sa itong produkto na kung nakatabang para sa ministry. Nga may mong available silang tindahan ng itong produkto ng Vegemax Aroma. Kahapon na malit na po din sila dito sa itong tindahan sa Maramag. O ilang ginadisipli diya silang tindahan sa Maramag, diya sa Grosite o diya sa Perimeter Building. Tuloy lang pwesto diya, may buntag atong kaibigang Bini. Oga Judith Navarro of Navarro de Gustora. Ikson oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. Nga ako gisulti kanunay may pinakasentro sa atong programa o importanteng bahin sa programa Pitagpala Musika.

Ikson, temporaryo atong biyaan ng libro sa Lucas, sa buhat, or binuhat ng Book of Acts. Ato na tanaon, Ikson, kining libro sa Timoteo, sa gihapon na sulat kini ni ikaduang sulat ni Pablo ato kang Timoteo, Ikson, niya among sulat. Kapitulo 3, ato kini pagbasahon. Ako unta basahon ang gikan uno, pero pili or nak, I mean, I decided to read na lang instead sa gikan sa verse 1. Ako lang basahon gikan versikulo 10, ngadto sa versikulo 15. Second Timothy chapter 3, 10 to 15. Ang mga pahimang no. Apan ikaw, Timoteo, naibuloan mo ang akong mga pagtulunan, ang akong pamatasan, o ang akong tumong sa kinabuhi. Naobserbaran mo, usab, ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob o pagigugma sa mga tao. O kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan, nasairan mo ang akong mga pag-antos sa dihang dito ako sa Antokya, sa Iconium o sa Listra. O kung giunsa ko pag-antos ang mga paglutos, apan giluwas ako sa Ginoo, gikan ni adtong tanan. Ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos. Apan ang mga taong dautan o di pakaroon ingnon, musamot pagayod kadautan. Manglingla sila o linglaon usab sila. Apan ikaw, Timoteo, padayon gayod sa mga kabatuoran nga imong natun-an o gituuhan.

makahatag kanim og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Igsoon, mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ako mong gihangyo, iyo ko banan na ani. Atong tagaan ni oga tukmang atensyon or focus. Sulod lamang sa pilang kaminutos pagigsuunan, ang pinaka-paragraph title ani nag-ingon nga mga paimangno. Makigsuunan. Ngadto sa usa ka batang noong alagad sa Diyos kasi Timoteo. Si Pablo miingon nga, follow me as I follow Christ. Although, dagang panahon kita miingon igsuon, tutok ang tukang Kristo o dili sa tao. Kang tao, sinudang yun na magitay kakulangon o kapakyasan, mao nga nindot kita nga dito tigid ta mutan-aw kang Kristo. Kaya siya may pinakperfectong ehemplo nga digid mo pakyas magigsuonan. Maong ako kayo maghihagit nga tutok-adto kaniya. Pero nga nung nakasulti man si Pablo, tutok ka mo kanako as I follow Jesus. I mean, follow me as I follow Christ. Tungod siya igsoon, 100%. Makiung kita nga nang inabuhi siya para kang Kristo, gala kang Kristo. Mamaging kong naa siya sa authority or nasa na kong katungod sa pag-ingon sa mga sumusunod niya. Okay, ang tinod mang yod, si Pablo, usa ka disciple maker, gawas nga usa kini siya ka evangelista o missionary. Og ang tinod igsoon sa gusto mo sa dili, bisan tuod may ingon kita tutok ang Kristo, di kalikay na higay mga taong mututok nato, mutanaw ka nato. So, ang pangutana, pila ba katao ang napaduol kang Kristo tungod sa imong kinabuhi, igsoon? Pila ba katao ang nakaingon, Ginoo, salamat sa kinabuhi sa akong igsoon o sa akong silingan sa akong kaila o sa akong kauban simbahan o sa kinabuhi sa akong pastor o sa kinabuhi sa akong elder o kinabuhi sa among kanang igsoon nga nalaga diya kanimo? Pila ba ka tao ang imong malipayon sa imong kinabuhi igsoon although di man natupay mo ang tanan pero aduna ba mga tao nga nalipay o napaduol sa Dios tungod sa imong kinabuhi? Si Pablo miingon, ikaw Timoteo, now note the word upon na nasa kalabutan sa mga bersikulo ngadto sa taas. Pero sa di pa tanaw ni igsoon ang mga bersikulo sa taas, miingon si Pablo, ikaw Timoteo, na ibulaan mo ang akong mga pagtulunan, ang akong pamatasan, ang akong mga tumong sa kinabuhi. Naobserberan mo, usab, ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob, ang paygugma sa mga tao, o kung giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. Kini, mga pulong paimangno ngadto sa usa ka disipulo. Pinagi ni Pablo magigsuonan. Akong imo nga tanaon pagayo, Timoteo, dayag ka nako. Kumbaga abli ang akong kinabuhi, aron imong tanaon og nasayod ka, kung unsa akong giwali. O niya, kung imong tanaon din na igsoon, wa man ni actually nakafocus sa kinabuhi ni Pablo, pa nakafocus sa Dios, no? Ang iyang pagtuungad to sa Dios. O nasayod ka sa akong pamatasan o sa akong tumong sa kinabuhi. Ya, kung imong tanaon ni igsoon ang kinabuhi ni Pablo, grabe, no? Grabe, good. Kanang kinabuhi nga adunay tumong. O niya kining tumong igsoon, mga ingon niya nga ang akong yung ipangandoy that I may know Christ, no? Nga mas mailan ko pa si Kristo o masinati ko ang gahom siya pagkabanhao. Maman iyang tumong. Nga mas mailan pagayad niya si Kristo.
og maupo.

0: biya.
1: Tabangi ko kampo pastor nga sa akong paglakaw nga makaya nako pagsimba. Dugay na jud ko wala makasimba. May buta ka nimo kaibigan nga Norma Morente diya sa Barubo ning Dakbayan sa Valencia. Ay kay kagool kung di ka makasimba. Ang importante nga mangko nimo ang kayuhan. O niya, kanunay nga naa ka makasinati sa presensya sa Dios. Although salamat nga dako kagandom nga maka-fellowship na pod sa mga magtotoo. At salamat sa Dios nga naiprogram pitagpala musika. No? Nga pwede nato mapaminawan sabi katugdig yung makatug simbahan. Gode em pasudan, makadungog na sadmi sa imong mensahe sa imong mga pulong. Pagkanindot sa imong mensahe, tuhop gyud sa akong kasing-kasing. Glory to God, may buntag kaibigang Maribuhoka. Richella. Wa glory to God pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Praise God. Thank you, Pastor Dan. Amping kanunay, salamat igan Edita Salazar. May buntag kaibigang Boy Fernandez diya sa San Lorenzo, San Roque, Bislig City. May buntag din mong tanan diya, no? Nangayo din kapon ni Sakog Gcash number si Kuan Igan Edita. Salamat saan nga gasuporta ka nato igsoon, gapa Gcash ka ni kanato. O man mga kapajikas, kung pwede palang inyo na siyang screenshot o ang transaksyon na receipt ninyo, iya ipadala ka na ako. Kay manipay ko, masayarang kisa na padala ka na ako para ito pumaampuan ng soon. O gamapasalamatan. O

0: Barandijas, Roslina Puhas. Glaysa saway usa, may buntag ka nimo ikan Glaysa diya si Kibanggay. Diyos sa dila, Rosel Lintaw usab. Pasudan, pakanindot sa pulong sa Diyos nga imong gisang yaw karong buntaga pasudan. Kay adunay mga tao nga bisan sa panahon sa Ginoo. Wala sila magahin sa panahon sa Ginoo. Lagi na usay busy kay ta. Malimuta sa butang nga mas importante kayo. Good morning, pasudan. Salamat sa Word of God nga natandog namo karon, nadungog namo karon. Yesinood na kagrabe na gyud ang mga pagtabo sa kalibutan, pasudan, pero padayon gyud ta sa Ginoo kay sira gyud ang atong darangpanan og makahimo sa paglaban na batok sa unsa man nga pagtabo sa kalibutan. Bisan daghang mga problema moabot ta, pasudan. Yes, salig lang gyud sa Dios. Isalig sa Ginoo ang tanan, balag unsa pagtabot sa palibot. Salamat igan nati Ruflo Longino. Salamat, salamat igayo. Pasudan, grabe na gyud ang panahon na karon. Busa salig gayud sa Ginoo. Yes, isalig lang sa Dios. Salamat ay buntag igan Maris Payagan.
1: May kalipay nga kanimo lang ibalo.
0: Good morning, pasudan. Kanoy mingga paminaw sa imong wali. Dugay na ko na minaw bag-o kulang nakita ang imong account. Salamat o may buntag Elias Parasa. Evangeline Oton, may buntag.

Good morning, Pasudan. Magpaampo kong makatrabaho na unta ko. Yes, iganrande vertudaso. Sa pangalan ni Jesus, katong kapag itagtrabaho, makaangkon o katrabaho nga paimuot usab sa Dios. Yes, iganrande. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nga iyang pagsustain ka namo ni Hanilin diri sa Davao. Wala niya kami pasagdi. From Igantiri ka na to. Yes, Igantiri, glory to God. Kang sisa na lindi ha. Ako pagampo nga, ang grasya sa Diyos, patay niyong masinati. Luyo aning medical procedure nga imong gina-undergo karon na nilin. Just patayin sa pagsalig sa Diyos. Dili niya mo pasagdan. Maayong buntag sa tanan, igan sa mambuaya, talakag og tanang dapit. Amping pasudan, salamat igan Itchaliko Cristina Aceron. May buntag mambuaya, kang mga may buntag. Pasugit kong happy birthday ni igan Mercy Buta Dolotal Diaz. Birthday ni igan Mercy da ikaron, igan Mercy may buntag. Og sayang apo nga si Ara from Maria Alitia Kiara. Tingting atuan na buka usama ang buntag kanimo. Verinya Gabriela Pugasa Guangco. Oy, buntag ate Iga, buntag dia kanimo. Morning pasulan, salamat sa balaang pulong sa Dios. Kaga salamat sa pag-ampo padayon unta sa pag kaligon di magpadala sa tentasyon. Praise God. From Igan Verinya Cabrilla Pugasa Guangco diha sa kuano kagawad mo kagawad ni may butag ni mo diha Igan Igan kagawad diha sa wao. Amen sa panindot og amen sa minsay sa Dios ning kabuntagon na bless ko kaayo pasudan makaligon sa pagduo o gapagsalig ni Kristo Jesus. Nindot kayong awit sa Ginoo pasudan from Vlogger Nails. Salamat kayo dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong

0: Maayong buntag, pasudan paliog kong announce na ami pagaymoon nga orientation karong Sabado. Pizza 12, alauna sa hapon sa First Square Church, Purok 2, Violeta. So, atensyon taga Violeta o siling ang barangay ang gusto mapili sa kaibigan na orientation diya sa First Square Church sa Violeta. Karong umabot Sabado, alauna sa hapon pagabuhaton. At dumo diha, ah! Ang patawagan, gikan kang Igan, Miriam Lumilang.
1: Galang anong nagsubok ka, kung may problema isugit.
0: Analisa at yung zone may buntag, diya sa Prog 8, St. Peter, Malaybalay City. May buntag diya ay sa taga Malaybalay, natay kaibigan na kaya diya karon.
1: Ang kasing-kasing
0: murag unya ba tong last vigil, no?
1: Kabugat manggi dala.
0: Pero lagi dita makana, no? Kaya naputay laing commitment nga tuan. Happy birthday sa akong ugangan, ika-65 na niya karon o akong bayaw nga si Teresita Mingis. Si Alaga Dubi na Caldeo ni sa Kadingila, no? Wao. Salamat, pasudan, nabismi sa pulong karon nga among dungog. Salamat, may buntag ka nimo, kaibigang Alaga Drubin, diya sa Wao. Kadingilan, Wao. Ato ning kolektor Corditos, kaibigan diya sa barangay Kadingilan, Wao, Lana del Sur. Happy birthday sa imong ugangan. O sa imong bayaw nga si Teresita Mingis. Lipay ko ning kinabuhi ni Alagad. No? Alagad ni Simbahang Katoliko Ikson diya sa Kadingilan, Wao. Salamat sa imong pag-atiman sa itong grupo diha. Ubay-ubay na silang membro sa kaibigan diha itong bagong anniversary nato. Tagantaga Kadingilan, Igsoon, Kadingilan, Wao, nga mi adto dito. Layo po itong Kadingilan, Galungsod, layo po. Salamat, Alaga Drubin. Sumalig ka, wa kanya gipasagdan. Aslang ko unsa nga verses sa Timoteo ang imong giwali. Ikaduang Timoteo, Kapitulo 3. Yes, nga to sa 15, pero pwede ba sa akong gikanono? Sikan Timoteo chapter 3. 10 to 15, may itong ibasa ganiya. Anya ito pong itanaw ang gikan sa versikulo 1.
1: Sumalik ka, wala kagipasa.
0: It's better, pastor, nga may kahadlok ta sa Ginoo kay may layo gyud ta sa mga daotang hitabo. Ara ang Dios nagaprotekta sa aton. Salamat, Igan Evelyn, o ba Esperanza Sultan Kudarat, og matod pa niya 3M pagbukas ko ng radio, bless gid ko sa kanta. Panginoon, salamat sa pagtanggap sa akin. Nabaton ko na, pastor, ang Vigimax og ang Herbal Coffee. Salamat, Igan Evangeline, taga Sultan Kudarat. Listener nato niya sa Radyo Bandira Kidapawan, nga matod pa niya loud and clear tadiha. Nipalit niyo, aton lang gipa, murag ipa diaris, no, sa atong staff. 5 kagarapang Vigimax, unya murag tulo kapak nga coffee. Ikaduan niya ng order nga ato lang gipadala sa GRS, no, or GNT Bakato. Salamat, Igan Evangeline, kay matod pa niya nga katong iyang unang order. Tagang kay ganahan po, kay nakita po nilang epekto ani.
1: Higala.
0: Salamat gigayo, Igan Evangeline. Salamat gigayo. Igan Evelyn, diha sa Sultan Kudarat, diha sa Esperanza. Ga-invite ni kanato nga maligo dito sa ilang hot spring, ang ilang hot nga swimming pool. Nindot kay na ba? Sige lang, abot kami niya.

Morning pasudan, nakailang ko kay akong ubang anak ko wala na nagsimba. Tabangig kog ampo nga mabalik na sila sa pag-alagat kay Yes Egan Vilma Sisa. Padayon gid nato paluyas mga pag-ampo nato mga anak no kay usay madani gid sila sa mga kalibutan ng butang. Good morning to Clarita Ganahon o Charita Ganahon Andaliston anto Cristina Montesa. Salamat pasundan sa message sa pastor itugot sa Ginoo nga magka-remit nami karon uban ni Sis Vilma no, from Mrs. L. Aginong Diyos mag-uban ka ninyo. Miss Ili Ate, may bunta ka ninyo. Salamat po sa pagtimas ng grupo diha. Rufino Ayano Pitalcuna Jr. may bunta ka. Diya kalugmanan, Manlo Fortins. Kaibigang Gloria Velasco, may bunta ka ninyo igan. Namino diya sa radyo ng masa sarang dia sa maasim sarang kani prophet patabang kog ampo sa Ginoo pastudan nga tagaan ko sa Ginoo kusog og bugat nakaayo akong lawas yes igan kung kinsa man ni 0048 Nanay Bibs, ob alubihit may buntag. Walay kami sipyat sa pagpaminaw sa minsay. Salamat ikayo. Matupan niya maayong buntag sa pinangga namong pasudan. Nanay Bibs ni sa alubihit. Nanay Bibs, may buntag ni mo. Gimingaw na ko ninyo. Kamusta sila? Lulong, sila Mario. Ang mapag-ampo man ang iyong tanan diha, no? Sa alubihit.

Salamat kayo sa tanan nga gigamit sa Dios aron paluyan tong programa. Salamat kay Iga na Nelson and Bibing Dolo diya sa Filibayugan City. Salamat kayo. Igan diting sibog ang tigiya sa lamiang nitso manok diya sa Wao. Grabe kalami. Nga to, ako na frisco ang ilang manok, dagko pa, lami pa, juicy kayo igsoon. Diya sa Wao, Banisilan, Salawagan o Kalilangan. Salamat igan diting sibog. Sistina Bautista of Davao City. Salamat igan Tina Bautista Ayuban di Davao. Salamat igan Tina. Gito ang ito pa tayo magpanalangin kanimo. Kaibigang Alma Lutrago, salamat igayo. O niya mausap diha kang kaibigang kagawad Mayang de Villieres, kagawad Ida Dagalio, Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo, dalay ko ng Diyos iyong matag kinabuhi nga. Labi na giyot sa iyong paggamit sa Diyos. Di ba lumagi ko nga lisod ang kinabuhi apang salamat sa pagpagamit sa Diyos kaninyo. Para sa bulaton sa Ginoo, ang Ginoong Diyos padayon magpanalangin kanyong tanan o magpasinati sa iyang grasya. O pabor diya kaninyo. Salamat kanyo, Bitol and Black Lumiston. O sa tanan, gat maluyos ng program Pinagpala Musika. Sis Bibi, diha sa Lagunglong. Si Nanay Inday Makabinta, diha sa Gusa. Salamat di kayo. Egan Dubicento, mga kaibigan sa Sungko, salamat di kayo. Mga kaibigan sa Kulasian, salamat di kayo. Federation officers nato sa kaibigan sa Lantapan, dagang salamat. O sa mga dealers nato sa itong produktong Vigimax, dagang salamat. Loko na kayong tabang inyong pagbaligya. Di sa Magnao, na di ang mapalitig soon sa Balao Agri Supply Store. Di sa Basak, Lantapan, na di ang igsoon sa itong mga kaibigang collectors. O di sa tindahan nila ni Igan Aljon. Naputindan ni Atbang sa elementary school na agyapon diya type produkto. O dito sa Angel Ricky Stores, Tangkula. O sa tindahan nila ni Igan Inday Asilan sa Mirayon. Salamat yung tanong mga Igan ha. May buntag kang Igan na tutugara, gawuran, tawag ka na ito kapon. Inangitag VJ Max ilang balay, nahurtdan na siya. Pabutan nyo kay karong Sabado mo abot diya ang atong VJ Max. Pero to make sure at tumog Domingo na lang mo palit sa kung sa pwede niya nga bakanting oras diya. Kay kamot mi by Saturday maka-deliver ta. Kay naputay tuyo igsoon diha sa North Cotabato, diha sa Arakan. Agi mi Arakan na karong nga Sabado. Tanan nga gusto mapalit sa produkto igsoon diha sa Arakan. Ana mo diha. Diha mi dreamy agi sa Buda and din laos mi diha sa Arakan. Then, to Kidapawan to Tulunan. Usara ng kaadlag soon nga ruta na mo karong Sabado. O Basig Friday, mo gika na mi ha. Atayin nyo ang detalye lang igsoon sa among nga biyahe. Magsoonan ka ng atong oras pas pa kay Mudaga, no? Good morning, Pastor Dan. Uy, ako pag-ampo man sa pamilya, sa itong kaibigan, yung taon 24 anyos pa. Na ni Panaw, no? Lineman sa Busiko, na Kurintihan. Atong kaibigan, dahilaya, ito kong pag-ampo man na diya kaninyo. Sabi sa pamilya. Sangalad buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Mira Flora buk abud ak may buntag. Raquel Gomez usab may buntag diya kanimo igan. Michael Bangkilid, Virginia Kabasag may buntag igana DV. Bol, pabutan niyo akong final announcement na. Basta pabutan niyo maabot ko diha. Itugot sa Diyos. Arsenia Olana, maibuntag kanyong tanan diha. No? Salamat sa paminaw sa itong program Pinagpala Musika. Diha ni sa Trento. Proxinko, Aper, Manat, at Trento, Agusan, Dersur. Salamat sa pagpaminaw. Kaibigang Ate Lorna Ibkas, maibuntag. Og kang Carmelita Carb Cuiva.
Igan Chris mapula may buntag igan Chris basi makalugar ka karong Wednesday apil ta sa seminar. Karong dini sa church no natay seminar basi makapil ka igan na Chris. Kay mag-organize ta katong disaster respond team dini sa Valencia. Igan hila pilta karong Wednesday ah. Oban usab ni Igan Hindre. Good morning to John Rafael. Salamat kayo. Matod pa niyang morning Pastor Dan, naka-hook up na midiria Pastor sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat kayo. Buenos Aires. Parang yung manamilit sa programang Pinagpala Musika. Ako mag-ingon, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, tugada, be the glory.

0: Maghaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yung baba. Maghaplas na ako dito, mga 30 minutos lang, pastor. Nibuto ang hubag sa iyang ilalob sa iyang suwang adako pa sa Julin. So, lagi ko ilaing gitambal, pastor, maura itong aroma. So, nagpasalamat yung ko sa Ginoo nito kay sana to kasimana niyang gibating nga dili maukab yung baba nga dili sa makakaon.
1: So, okay na karon ang imong anak?
0: Oo, pastor. Okay na, pastor.
1: Okay. Salamat di kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakian ka man?
3: Sakta, kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Kitsa ni Palayog o Tagaasa?
6: Sige na ho, dado ni Tagaakanda yung gulorito, Agusan din, sir. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo niya. Kung mamanggod siya, pastor, di makapingol, di makamata siya. Di, pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans. Amo pa ganin, di bukan iyang mata, di bulikat na iyang mata. Mao niya, amo di tuslok-tuslok. Di naman di mulihit iyang mata niya. Amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya. Amo di ulitog na lang siyang baba kong bigimax. Amo di pusaw, di dasok na mo sa iyang baba niya. Pagkakadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalimba. Ngayon ko na, yan, nakalibang, yan, hugasan sa akong manghod na banan niya, hugasan siya, kahit nakalibang na gigi sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silinga naman na mo, nagadtumi dito, nagsitang, amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka, isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos in paniya, maayo naman ko in paniya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
5: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
6: Kaluoy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.

Kini ang Mindanao Visayas Headline. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalyo sa Mindanao Visayas Headline.

sangalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o gasangalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas. Sangalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, o bano ba napunta ang dalasay sa atong siron kining pipila ka mga balita atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula mga kaibigan ko. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos mga kaibigan na imo kining tambal sa kadaghanan. Osbon ko, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga kamusta mong tanan mga kaibigan? Nabilikad to nga bago pag yun ni tune in sa atong programa. Bago ay palang ato na dungog ang programang pinagpala musika, programa madungog matag buntag mga kaibigan, alas 4 hangtod alas 5 imidya sa buntag. Oga, igso mabatikin, madungog kini siya sa mga 40 kapin ka istasyonan din sa Mindanao o mosab sa Visayas. O mosab kini atong programang Mindanao Visayas Headlines. Asbon ko, igson, adlaw Martes karon. O katungwa pag magkabakod, bakod na mga kaibigan. Dapat mabakod, tagmalipayon. Anda na po sa pagkatubang sa bagong adlaw, laing hagit na po sa kinabuhi. O salamat sa Diyos sa atong gisulti ka niya, makaya ang tanan kay ang Diyos anama na itong kauban. Ay buntag diha, kamusta diha sa 98.5. Diyos na ako'y importanteng minsay ka ni mo Diyos. Diyos was his son. Diha sa Radyo Kaibigan 98.5. Paligtan na ako si mong messenger. Kapanawag ko sa itong technician dito. Murag anatin din yung cellphone. Sa gihapon ding son, live ta sa itong Facebook account, Dan Elevangel. Aga, madugog kita sa kapin 40 ka estasyonan. Kini atong Mindanao Visayas Headlines. Igsoon ang produkto nga Vegemax mapalit kini siya sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O sa ato sa mga pipila ka mga tindahan o naipot ay pipila ka butika. Igsoon, kanang akong ginanounce din ang butika. Diya mo, inyo nang ipatronize kay mo na makatabang aron pala yung tamadungog mga kaibigan sa itong programang Pinagpala Musika o diniusap sa itong Mindanao Visayas Headlines.

0: Ang pag-inom sa atong produkto nga Vegemax, mga kaibigan, 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di pata mukaon. Palita buntag ka mainom, so before breakfast, 30 minutes to 1 hour. Pwede po, mga kaibigan, may tayo kuner ato dito bagon. May buntag mo di, kaibigan, 4368, unsay atong toyo o kinsa di palihog.
1: Okay, may buntag, Pastor. Ako ni sinanay ni Mudiulita Man Sigrisa.
0: Ayos na eh. Oh, unsay ato na eh, kay may papagsugod na to. Nagtawag man ka, unsay ato.
1: Tawagin ko kay, naordan ako sa akuan, Pastor ba? Bidlimak.
0: Ah, sige na eh. Kanang uya natawag na ya, kaya ato istigutan niya na ya. Tawag sa akuan niya ah. Kaya magsugod sa ko.
1: Tisimuni ko, Pastor.
0: Oh, nakatisimuni ka ron. Oh, sige na eh. Oh, sige. Tisimuni ba?
1: Parang sukad gani, Pastor, tong kuan, katong wapa ko nagamit sa Bidlimak. Taas diyo ang akong dugo.
0: Oh.
1: Sige ko, ipihan na ako mintinan nga, gagmay gani nga, tablita yun sa pangalanan ko ang, unya, sige ko pabipidi, taas na manghihapon ang akong dugo mo, tong diyan na ko tong kuan, mintinan, nga katugay, nagtisimuni ko si ima nga, sila kasi manan akong di makatulong niya, sakit akong tangkugo.
0: Oo.
1: Nagpapalit ko kuan, bidlima, katong nakatulog na ko, nga kuan, niya karon kay, nagkuala ako anak nga maatusta dito magpabipita o niya patanaw ang taas ba yung dugo o niya nagkuyog ko sila, Pastor. Ako giyod ang giuna nila bipihan o niya na, nagpasalamat giyod ko siya Ginoo kay wagi ko yung high blood way, di taas ang akong dugo tamara giyod o niya ta, ay sakto ang timbang niya itanaw na ako yung taas niya siugal, waman daw ko siugal mutong inguntong ko niya pasalamat ka na sa Ginoo kay dito ka ang kagmayang pangrawa na nawa na yung kay high blood. Di na ako ang Ginoo, Pastor, sukad yung magtumal ko anang bidima. Na naubos yun ang akong dugo. Kunya, itagaan ko niya ang kusong. Nawa ko'y parang di sa akong siugar.
0: Okay.
1: Kung nagpasalamat yun ko sa bidimang na sukad yun nga.
0: Yes. Paminaw ko salamat sa Ginoo, Nay. Nay.
1: Pasko daw, nagmatala ko, magulat ko siya mong
0: pagkakas. Okay. Pila imong edad, Nay? Pila imong edad karon?
1: Ha?
0: Pila na imong edad karon?
1: Di lang, madungog imong tingog.
0: Pila na imong pangidaron karon?
1: Di na ako makadungog.
0: Ah, sige, sige na ya. Okay na, salamat kayo na sa tawag. Salamat sa testimony. Kanang taga mga senior igsoon nga maugin na ilang ginagamit, naghatag ng dugang kusog. Huwag matod pa yung nanay, taas yung BP kanina ito, apan sa diyan nakainom sa Vegemax. Normal na yung BP. Apli ang sugar. Kaso lang karoon hotdan siya. Pabuta na nai ha. Kaya mabalik na gindagtago, mangita tag atong kabutangan diha. Kanang atong inampuan din nga atong produkto ng Vegemax. Nga may mong available diha mismo sa Tagum City sa pagkaromanggod. Mapatay dealer diha. Nga gikan din mismo sa atong nga produkto para patayin tabadungog diha. Igsoon, gawas diha sa Kapalong, nara diha sa Kapalong, sa Big FM, and din diha sa Panabo City, na diha sa Infinite FM. O Galite FM sa Panabo City, Santo Niño, Panabo City at bang na siya sa Panabo City Inn or Hotel. At ang oras na kaibigan, 46 minutos makalipas alas 5. Unya sa tawag ka diyota, kay magbalita sa ta.
2: Mindanao, Visayas Headline.
0: O garon sa ulan tudling sa itong mga balita. Katong buot mo tawag kay mag-testify, unya tataod, ako mo tagahigayon ha. Unya katong ang pangutana, igsoon, pwede lagi itiks nga ni kanato inyong pangutana at patingamutan nga itong mabasahan ang inyong pangutana, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Aniya ang ulan tudling sa itong mga balita.
2: Mindanao, Visayas Headline.
0: 15 anyos gidunggab sa 18 anyos nga estudyante sulod sa tulungaan sa Buayan National High School, General Santos City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 49 anyos nga ginang gitaho nga na missing, nakit ang patay sa Sasawaga River sa Malaybalay City.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tapuan most wanted person sa regional level nga membro sa CTG ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina, Surigao del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, senior citizen ginsulod sa iyabalay kag ginpatay sa San Rafael, Iloilo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong mga balita, 38 anyos nga lalaki nadakpan sa drug bypass operation sa Tambulig, Sambuanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita aning adlaw nga Martes o gapit sa 8 aning bulan Setyembre, at tangi ang atong detalye niini mga kaibigan. O galing aduna kay panguta na may tungos sa atong produkto, mga kaibigan, pwede ra gyud ka mo-text ka nato sa atong numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko, ang numero nga asong pwede magkapabot og mga pangutana mao ang numero nga 09-27-71-12-12. O niya, kung buot ka magpaabot og testimony, pwede ka mo tawag igsoon sa atong numero nga gihatag. Good morning to 4368. Kung adunay testimony, pwede rin niya itawag igan sa di pa mamana ng atong Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: 49 minutos makalipas sa 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Usa ka 15 anyos gidunggab sa 18 anyos nga estudyante sulod sa tulungaan sa Buayan National High School, General Santos City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Anaa karon sa kustodiya sa Police Station 3 ang usa ka grade 11 student sa Buayan National High School humang gidunggab niini ang usa ka grade 8 student sa buntag kagahapon adlaw sulod mismo sa Buayan National High School nga nahimutang sa Purok 1, Barangay Buayan, General Santos City. Giilang biktima nga si alias Janjan, 15 anyos, ug nanimuyo sa Barangay Buayan, siyudad sa Jensan, kinsa nakaangkon matud pa ug sama dinunggaban sa iyang tuo nga bahin sa liog ug sa tuo nga bahin sa iyang tiyan, human gidunggab ug balisong sa suspect nga si alias Alex nga nanimuyo usab sa susamang barangay. Sumala pa nakadawat ta lang og tawag ang mga personahe sa kapulisan kabahin sa maong insidente asa gilayong girespondihan og naabtan ang biktima nga nagkadugo og gilayong gidala sa usa ka pribadong balay tambalanan sa siyudad. Samtang ang suspect nadakpan sa mga gwardiya sa maong eskwelahan og i-turn over sa mga may responding kapulisan. Nahitabo ang pagpandunggab tungod umano sa pagpangguli sa biktima. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang usa ka baliso nga naa sa 5 inches ang gitas-on sa kasamtangan. Padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong panghitabo o ginasuta ang tinud-anay nga motibo sa maong pagpandunggab. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Usa ka 49 anyos nga ginangagitaho nga namising nakit ang patay sa Sawaga River, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Charimi Pangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Natapos sa magkasabong panghitabo ang pagpangita sa usa ka 49 anyos nga ginangagkataho nga nawala sa ilang panimalay human kini nagaplagang wala nay kinabuhi sa Sawaga River sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City alas 7 sa buntag hapang adlaw September 7, 2026. Ang biktima gila nga si Bibing Mer, residente sa Purok 6, Kasisang Dakbayan sa Malaybalay. Subay sa impormasyon, pasado alas 12 sa kadlawon nitong September 6, katapusang nakita ang ginang sulod sa ilang pinamalay, human kini nananghit gamagawas kadyot aron mangihi. apan wala na kini makabalik pa, hinungdan nga misugod ang pamilya sa pagpangita ni ini sa palibot. Pagkaugma, nagit-an ang usa ka patayng lawas nga naglutaw sa Suwaga River, ug mismong anak sa biktima ang miilaw ug kumpirma nga nagit-ang patayng lawas mao ang iyang inahan. Gibutyag sa anak nga nag-maintenance ug tambal ang biktima tungo sa sakit nga nerbos, ug matud pa niini itong Bernes September 4, nasulti na usab sa iyang inahan nga duna kini tinguha nga moambak sa tulay. Samtang sumala sa bana sa biktima nga si Eduardo Mir, dili kini unang higayon nga kalit kumabiya sa ilang pinimalay ang iyang asawa. Sa pagkakaroon, giati man sa pamilya ang mga kinahanglan alang sa paninglawas sa biktima o sa pagkatod niini sa iyang katapusang kapahulayan. Balitang harug ganato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil na nakwada lamang ikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin, para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang at Jeremy Pangin sa maong report. Ang produkto ng Vegemax Tagbayan sa Valencia na nanimutang sa Alquino Emporio. Ano mo kay Bigang katong gusto mo palit? Kay diya sa Alquino Emporio, ang tanang mo palit at least 10 ka garapa. At kay plus 1 igsoon. So gabay 10 plus 1 ta, di nila na sa bukid no natong atindahan ha. Basta dealer na to mapalit igsoon o napulo. At is napulo ka garapa. Na libreng usa ka garapa. Sa mas ubos pagid nga presyo mataga garapa. Ang usa garapa na to, 50 kapsula ang sulod ana. O niya igsoon, di ka magmahay. Og malipay ko na maligyas ng kabaranggayan para mahimong available atong produkto sa kabaranggayan. Ang atong Vegemax, apil ang atong aroma. Laing balita mga kaibigan. Gikan sa atuta sa Surigao del Sur. Top 1 most wanted person sa regional level nga membro sa CTG ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sikop ang usa ka top 1 most wanted person sa region 11 humanggihin.

0: Daghang salamat kay Bigang Rinalin Rosit Martinez of the XRM Tagbina. Tagbina, Surga del Sur, ang atong produkto, mga kaibigan, na palit sa mong istasyonan, busa taga Tagbina. Alang sa padayon sa pagdungog sa atong programang Pinagpala Musika, diha mo palit sa istasyonan sa DXRM sa Tagbina. Pag naamo sa natuan dito sa King's Radio, pag naamo diha sa Bislig City, adto mo sa mga goy sa ato mismo nga tindahan o atong opisina sa kaibigan, Arca Studio Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. May buntag kang nanay Pearl Estoril, pasundagan na ko text, wala, nabasa. Paampo ko, Pastor. Yes, Nay, pero wa ko yung dawatan nga bisag usa ka text nimo, Nay. Nanay Perdi, Nay, akong kita na Audrey Caron nagi, wa ko yung nakita nga text nimo, di ba ka sa akong messenger o sa akong number, wa ko yung nakita. Laing balita, mga kaibigan. Balitang hiligay, no? Usa ka senior citizen ginsulod sa iabalay kag ginpatay sa San Rafael, Urbino. Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Napaydarom na lalaki kaginsulod sa iabalay kaginpatay sa barangay poblasyon San Rafael, Iloilo. Surugay Police Lieutenant Francis Caruna, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, ginpayag niya nga ginautopsina ang bangkay sa nasambit siya nga senior citizen. Surupa sa iya, 3 to 4 kadlaw, magwa ang resulta. Dugang pa niya, kinaproseso naman sa kapulisan ang mga dokumento agud mafile ang kaso ng murder sa suspect. Duha ka mga person of interest ang ginalantaw sa kapulisan kag posible kilala sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, pagpangawat ang motibo sa krimen bangod masaming nga nagakadulang kwarta sa senior citizen. Payag pa ni Caruna nga posible na monitor sa mga suspect nga nag-withdraw sa kasang biktima, rason nga ginsulod sa ilabalay, ginkawatan kaginpatay. Sa galan sa Bijmas Plus ang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasan ang report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na bas kog ba? Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasan. Operasyon sa Tambulig sa Buang Kadalsur. Aron hihatag na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buang Kadalsur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nadakpan ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga wala mahingan lisensya sa kapulisan. Nagila isip street level individual kun nasa lay. Atong sa sa drug by bus operation, eksakto alas 4:45 sa hapon kanito kalabay nga adlaw, September 5, 2026. Detong dapita sa Barangay Lower Lujong, lungsod sa Tambulig sa Buang del Sur. Ang mga operasyon, gimo sa mga personahe sa Tambulig Municipal Police Station uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 9 nga resulta sa pagkadakop sa suspect ug pagsakmit sa tulo ka Hetzel transparent plastic sachets. Nga nasulod nga gitahapang Cebu ang nasakmit kay gidunang mga illegal nga druga gito gina ngadto sa Buang del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination ug din kasamtangan ang nadakpan nga lalaki ug nasakmit kay magbutang gidala na sa Tambulig Municipal Police Station alang sa tukbang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buang del Sur sa ngalan sa Vegbox Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang iyong kaibigan Francis Ralph Yumet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Francis Ralph Dinopol Yemit sa maong report. Hatod ka nato sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mga kaibigan, salamat sa nanggaview ka nato, nagfollow ka nato. Diyas ang kanan, Aileen and Ruiz Liluan, may buta ka nimo. Emily na punok usab di San Vicente Baungon may buntag. Obisan pa sa 0465 pasudan diri sa Tandag ulay na nagtingog. Amaw ba? Salamat sa feedback. Igan. Bueno, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pitagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pitagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
6: Kini ang programa na maghahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Atong pahariyon ang kalinaw, kalipay ni ining sayo sa kabuntagon sa atong kasing-kasing karon mga higala. Kay kining kaayuhan sa kinabuhi, kanunay ka nang nagikan sa Dios. Og kita kinahanglan masayod og magbaton og kaalam kung unsaon nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang. Og alang sa mga kahigalaan nato no nga naa sa lisod nga mga kahimtang tungod sa balatian, mo kana ang tagaan natog pagtagad karon aron kini masolusyonan. Akong balikon mga higala no, welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giingon diri sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Ang positibo o malipayon nga kinaiya, magatuklod kini kanato nga makabaton kita o kaayuhan. So muna mga higala, dili nato tugutan ni ining sayo sa kabuntagon nga ang kaguol, no? Ang kasubo na ang muhari sa atong mga hunahunag kasing-kasing. Ako kamong giawag mga higala nga kalimti sa nang inyong kasakit, no? Kung naa kay gibati karon nga dili maayo no sa imong panglawas, palihog kalimtisa, no? Aminaw sa ta sa atong programa, focus, no? Kay part ni sa atong health and wellness healing program, no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pagpaminaw sa atong programa aron nga makuha ang atong mga kabalaka, mga kagulanan, no, kay dili na siya makaayo kanato. Hinumduman nato mga higala no nga ang tao dunay spiritual body, duna pod siya physical body. No, kitang tanan naa ni ana nga panglawas, no. Kining spiritual body nato mga higala mo ni siya makaapekto diha sa atong physical body, no. Kung malipayon ta according sa Proverbs 17:22, maghatag kini ka natog tambal, no? So kung masulub unta, mahatag usab kini ka natog balatian. So muna mga higala, di na ta mag-uol, no? Di na ta mabalaka. O mupadayon ta sa atong mga nahisgutan sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So I hope nga kanunay mong nagsubaybay no sa atong programa mga higala. Og dili ta malimot no karong sayo sa kabuntagon, moinom ta sa atong 100 drops no sa atong water therapy sa CMD ni Health Code International, tulo ka baso no. Kay diha sa atong 6 liters no. Kung gusto mo avail aning procedure mga higala sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong buhato no muani mo sa atong istasyon karong Sabado, mupalit mo 100 drops no sa atong CMD Health Code International. 200 pesos lang na og dayon diha sa 6 liters mga higala, diha nato sa tubig nga 6 liters diha man nato ipatak ang 100 drops. So mo nang atong imnon karon og imnan og tulo ka baso no. Every morning na siya nga therapy nato no. Kay ang atong body need siya water no early in the morning, hilabi na with miracle minerals nga naa sa ato ang CMD ni Health Code International. Nga gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, makatabang ni kanimo mga higala. O og alang sa mga kahigalaan nato nga hapit na mahurot ang ilang ilimnon, no, pwede ta mo balik usab sa atong istasyon, no, kay aron mapadayo nato ang atong pag-inom. Kay kung kaisa lang mangudta mga higala mo gamit, no, kung isa lang ka 6 liters atong mahurot ni undang nata, unsaon nato pagkaabot sa tulo hangtod sa unom ka bulan. Subot pa subot dili nato makontinyo ang ato ang pag-inom og dili nato makuha ang atong gi-expect nga kaayuhan. Kaya naman ko'y uban, igo lang sila mo try-try lang. Alang kanimo higala, nga hilig lang ka og sulay-sulay lang, mo na giingon nga dili gid para nimo ang kaayuhan. Gusto gyud ka og kaayuhan diha sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo sundon, no? Og dapat consistent ka, no? Dili lang ka isa kundi dili makomply nimo ang tulo hangtod sa unom ka bulan nga procedure nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. O kung ikaw pud higala, no, na anak kay nindot nga experience, no, diha sa imuhang recovery sa pag-inom nimo sa atong tulo ka baso early in the morning, ayog kaula og share or pag-testimony, no, nga ingani ang ako ang kasinatian, nindot na ang akong paminaw, no? Ayaw kaulaw, mga higala. Pwede ninyo na i-share sa atong CMD caregiver in private. Pwede nato i-text, no? Nga mo ni ang akong na-experience, nindot na kaayo, ayaw mo kaulaw, mga higala, no? Kaya kung sa una, nagduha-duha mo, doon na ba'y kaayuhan nga inyo makaplagan dinhi sa produkto ni Health Code International o karon sa diha nga nakakaplag na mo o ka ng kaayuhan, no? Tapos dili na ninyo i-share, mas maayo. Dili man tamo pugson, mas maayo higala i-share ninyo na, no? Kay basin di ay o naapay mga kahigalaan nato nga sama ni mo kahimtang o nangandoy siya nga makabati diha sa imong i-share nga testimony pamatuod nga ikaw po usa nga natabangan sa ato ang procedure, no? O karon mga higala, no? Karong Sabado, no? Na ang atong CMD caregiver alas 8 hangtod na siya alas 12 or alas 11, no? Dili na nato paabtog alas 12, mga higala. Kung interested ka, moadtog yung kag mga alas 8 or alas 9, no? So, muna nga para makabot ni mo ang kaayuhan sa imong kinabuhi, it requires sacrifice. So, need you nag-sacrifice, mga higala. Una nga kanunay na kong ginaingon nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. Kaya sahay manggod natay mga kinaiya bitaw nga naman na sila maintain diha, no? Kanunay man kong maminaw o wala kanihimog action. Tapos pag mulala ng imong sitwasyon diha na naka diha na nimo aksyonan, mga higala. So subo pamalandungon ang ing-ana nga klase nga panghuna-una. So buhata dahiyon, no? Kung karon nga semana, no, karon nga Sabado, makaanhi ka sa atong istasyon, anhi, no? Para mabati po nimo ang consultation sa atong CMD caregiver, no? Og maabil ni mga atong 100 drops. O kung naay mga additional nga mga dosage nga i-recommend sa imo, ha, paminawi, dawata og stumana. So kung walang-wala gyud ka, wala kay laing budget, 200 pesos ra gyud ang imong makaya, kanang atong 6 liters 100 drops kana ang ipadayon, mga higala, no? Pero kung naa kay kaya nga budget, why not dili nimo increasean, no? E kanimanggong ato ang 100 drops pinaka ubos na ni siya nga procedure, no, sa tanan nimong gibati, no? Pinakababa na gina siya nga procedure, pangmasa gina siya. So usa na, mga higala, sa ako ang gi-formulate, no, pamaagi sa 10 years na akong experience sa health, no, with Health Code International diha sa ato mga pasyente. So kay daghan mangutag mga kahigalaan nga kana bitawng walang wala pod, no? Kay kinibayang sakit mo bini muhurot sa atong mga bahandi, no? Bisan pag unsa pa kadaghan imong kwarta mga higala kung naakay sakit, tilok yun na imong mga kabtangan mabaligya yun na, no? Kay kita manggong mga Pilipino do na tay thinking maningkamot ko, magnegosyo ko, manarbaho ko kay para makakwarta. So bahala na ni akong lawas. Ang importante in the future naagyog ko'y bahandi, no? Naagyog ko'y matigum. Yes, tama na siya mga higala. Ana nga panguna-una maayo na siya. Pero nasayod ba ka higala kung wala nimo atimana ang imong panglawas, kanang imong tigom, no, sa bangko, kanang imong mga investment, imo ra nang ihurot og pamaligya or gamiton nimo na para maayo ka sa imong sakit. So kumbaga naghago ka pero nasayang ra, no, na perwisyo pa ang imong pamilya. So dapat balance na to na mga higala. Kung naningkamo ta karon, dapat atimanon po nato sa ato ang CMD na Health Code International ang atong panglawas, no? Kung naatay gibati ginagmay, aksyon na dayo nato. Pila ra man ang 200 pesos, no, sa 6 liters moinom tag 3 ka baso every morning, no? Dili na kay nabugat mga higala. Kumbaga sahay manggod, sayangan ta o kwarta, no? Mayingon ta sayangan aning kwarta, oy. Palitra na ko og mainom nga produkto ni Health Code International sa Health and Wellness Kaayuhan, Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Yes. Ang atong lawas gyud higala, kinahanglan gyud nato gastuhan. Kay pag dili ka mo gastos sa imong lawas, magka-problema gyud kag dako mga higala. Morarana sa konsepto sa ato ang mga sakyanan o sa ato ang mga motor, no? Kung ang imong sakyanan, imong motor, dili nimo na alalayan og maintenance, hayaan ra nimo siya. Muna giingon higala, abtag isa, duha, tulo, katuig, wala na. Daot na ang imong sakyanan. Mura na ka og mupalit og bag-o pag imo na nang ipaayo. So, unta dili na mahitabo kanimo higala. O kung nahitabo naman na nga naa ka diha sa kahimtang nag-antos ka, nag-suffer ka, dili pa ulahi ang tanan higala. Doon na pa'y paglaom, no? Nga makarecover ka sa imong balatian. Kung dili man 100%, diha bakaha sa 80%, diha bakaha sa 70%, diha bakaha sa 60%. So nagdepende lang na higala, no, kung saan nato pag-follow ang procedure nato dinhi sa atong programa sa Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi with CMD na Health Code International. So pag mata sa buntag, ano na ita mag-ampo, mag-pray ta mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa kinabuhi nga gihatag niya kanato. Every morning moinom tag 3 ka baso gikan sa atong 6 liters kay mo ni makatabang kaninyo nga makarecover mo sa inyong mga kahimta. Og mga higala, mo proceed ta sa atong hisgotana, no, sa atong spiritual part. Og hisgotan nato ang usa ka tawo nga ginganlan og Pablo, no, or si Apostol Pablo. Kini siya mga higala, no, gisguta nato nga doon na po di ay siya'y chronic pain or gibati, no, gidaladala nga sakit. So sama ka nimo nga dugay na nimong antos-antos anang imong balatian, pero malaumon gihapon ka, no, nga naapagi kaayuhan nga muabot diha kanimo. O kana nga pangandoy nimo mga higala, no, kana nga tinguha nimo higala, mopo na akong pangandoy nga unta mahitabo na kanimo. Posible na sa higala, kay sa Dios wala imposible, no? Ang tanang butang alang kaniya posible. So kini si Paul mga higala, si Apostol Pablo, no? Ato naman yung na topic ang ato ang first part ani. So ato na lang po i-refresh gamay. Doon na siya ay torn in the flesh. Kumbaga doon na siya ay something, a problem diya sa iyang unod, no? Murag tunok, no? Tingali na ani siya ay bali, no? Diha sa iyahang upog, no? Kay apektado man ang iyahang unod. So kini nga painful condition, no? Kay kana gong mahulog ka higala, no? Kana na kay bali ba, no? Kaya napuntay ubang mga pasyente nga kanang nahulog bitaw, nikatkat og lubi, natagak or nabanggaan, no? So kana manggod pud higala, no, kana bitong ingana basin naakay experience ana higala, no, sa uban manggod kun dito ka sa ospital dili yu katuuhan ang imong sakit nga wala siya connection sa imong pagkatagak, no. Actually daghan ako og mga pasyente nga na encounter ni ana, no, so ako yung napamatud-an nga related ang pagkatagak, no, diha sa ilahang gibati karon sa ilahang lawas, no, especially sa baga, no, o kining sa likod, kanang musakit bitaw ang likod, kung nayandak ka or unsa pay imuhang kondisyon, no, nga bata pa ka natagak or ulitaw pa ka natagak or nabanggaan ka o unsa pay nainabali nga porsyon, no, sa imuhang likod, sa imong dughan bakaha, sa imuhang lubot, no, possible mo na'y nag-create o kanang painful condition diha kanimo, no. Kay doon ako'y pasyente nga na-encounter nga dili gito ingon nga natagak siya, usaman siya ka mekaniko, nag-alasa sila og makina, no, ang nahitabo, well, gialsa nila ang makina, ang tanang bugat napadulong sa iyaha. So while nagyayong sila, na feel niya nga ang tanang kabugat napadulong sa iyaha, kay na kumbaga wala na balanse og bitbit. So moto nga naay ni piti sa iyahang likod, moto nga siyempre ulitaw pa man siya, wala rato sa iyaha. After how many years niabot siya og senior citizen, mga 60 ang edad, dito na niya na feel nga murag maglisod na siya glakaw, no? Og kadto pod nga kondisyon niya, through consultation nato og na health analyze pod nato siya, og dito nato nakita, no, ang kato nga problem niya, mo suol siya or kanang mutukar bitaw kung mutaas ang iyang uric acid, no? Kaya naman sa iyang bat ang dapit, related man sa iyang bukog. So possible po na kaninyo higala, no, kanang naamoy mga history na natagak mo or nabali, no? Possible mutukar na siya tungod sa uric acid, no? That is why nga nag-a-advise ta sa kaayuhan sa kinabuhi ug ang atong CMD caregiver sa iyang programa sa ug sa consultation, nag-advise siya nga likayan ni ko ano ni kanang dili ni kaunon, dili ni imnon. So mo na ang katuyuan ana higala, no? So kung di magud na siya assess or dili na siya ma-address, ang mahitabo manggod higala, no, imbis ayuhon na ta sa ato ang balatian, ang mahitabo ang mahitabo mga higala no, magbalik-balik. So muna mo late or mo delay na hinoon ang imuhang recovery. So muna nga nata din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi tungod kay pinaagi sa atong mga experiences sa health. Labi na sa akong 10 years nga experience o pinaagi po sa experience sa atong CMD caregiver, no? Kay siya man ang ako ang ginahimo nga assistant, no? Sa field, no? Sa 10 years na ako nga experience, no? Sa health, with Health Code International. O sa field, ang atong CMD caregiver, kabalogid siya, unsay angay nga himuon diha kaninyo, no? Unsaon mo pag care, no? So bisan og diri lang ko ninyo mapaminawan sa ato ang programa, ang atong kahibalo dili nato ikadalo, no, diha kaninyo. So muna nga akong ang ako alang mahatag nga time kaninyo higala kining atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So base nag nag-expect mo, no, nga makita ko ninyo sa station every Saturday. So ang hinungdan na anak higala, no, kay doon na pod tay mas importante pod nga buluhaton, no, ato pong ginahimo. Doon na po'y kalabutan diha sa spiritual o diha sa ato ang health, no? O gangatong CMD caregiver, kanunay siyang anaaka ninyo, maalalay diha sa inyong mga kahimtan. O hilabi na ang atong makagagahom na asya kanunay sa inyong kiliran, no? So muna mga higala, nga kining ato ang first part, spiritual part, no, diri sa atong programa, mahitungod ni usa ka tao, si Pablo, no, or si Apostle Paul. Siya nakasinati siya og thorn in the flesh. So muna nga daghan mo kuno siya bunog diha sa iyang pagministry, no. So pero wala to nahimong babag aron nga mo undang or muhunong siya diha sa iyang buluhaton, no. So muna nga si Paul doon na siya'y hope, no? Pag-embrace niya to nga problema, no? So muna kanimo higala nga naakay balatian nga dugay-dugay na, no? Ang akong ma-advise diya kaninyo, gaksa na nga problema, no? Dawata na siya. Kay before ka nakasinati ana, gidawat man nimo ang good things nga gikan sa makagagahom. So kana nga nahimtang karon palihog dawatan na higala. Be thankful kanunay diha sa matag sitwasyon. O ilha nga ang Dios gamhanan siya nagalantaw kanunay ni atong mga tao nga naa diha sa mga pagantos, no. Ang Dios naluoy diha kanimo sa imong kahimtang. So muna mga higala nga ayo kalimot, no, diha sa pagpray aron nga kanunay mo strengthen ang imong pagtuo, relasyon nimo diha sa Dios sa makagagahom. So muna nga kung dugay man ta na ayo sa atong balatian kaniadto, dawato na to, no? Eh kung karon na ang time nga maangkon nimo ang kaayuhan ni gala, at least thankful na ka o kanang doon na kay kalipay, no, diha sa imong kasing-kasing. O nagtuo ka nga makagagahom, mutabang yun siya kanimo. Kay kinimagong produkto ni Health Code International mga higala, muni siya ang instrumento, no, nga gigamit sa makagagahom nga matabangan ka diha sa imong kahimtang. So muna karong Sabado anhi sa atong istasyon, aron nga ma-avail nimo ang free health consultation sa atong CMD caregiver og aron nga makapangutana pug ka unsay angay nimong kaunon, unsay angay nimong imnon og likayan. So mo na mga higala kining atoa dinhi ang atong gipromote sa healing nato, kining atong pagtuo sa makagagahong. So, alalayan po na sa pag-atiman, disiplina sa atong kaugalingon, no? Muna nga sa 3 to 6 months na itong proseso, diha ganin mo maangkon ang kaayuhan. So muna mga higala, anhilang sa atong istasyon. After ani nga program, kung gusto ka mangutana asa ang atong address, kontaka lang ang atong CMD caregiver, no? Tawagi or text. O kung asa ang address, huwag aron nga makatuod ka. So muna mga higala, ayaw mo kaula o tawag or text sa ato ang CMD caregiver. Kaanda mo siya kanunay nga mo tubag or mo provide kaninyo sa mga detalye aron nga mahatag diha kaninyo ang inyong gikinahanglan sa atong health and wellness healing program. Akong balikon mga higala, salamat na usab sa inyong panahon sa pagpaminaw dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Unta mga higala, no, usa lang gyud ang akong tinguha nga unta moabot na ang time, ang panahon diin maangkon ninyo ang kaayuhan nga dugay ni ninyong gipangita, dugay na ninyong gilauman ug kana pagbuot na gyud sa makagagahom nga may mahitabo diha kaninyo o diha kanimo. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Karun ha, live tang madungog. Live tang madungog ha sa Light FM Panabo ug Infinite Radio Panabo ug Hilabinad. Sa Kibawi Bukidnon, madungog buda din ha ano? Mayong buntag ganinyong tanano, hilabinan sa ko ang mga suking tigpaminaw nga naadira sa balatian. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom pagamit sa tuang milagroso nga tubig, nga mao ang CMD ni Health Code and International Adlaw-Adlaw, aron nga makabaton o himsog nga panglawas o mahilayo sa balatian. Nasayod ba mo nga nga tuang milagrosong tubig, gikan pa ni siya sa Great Salt Lake of Utah, USA. Huwag ang atong milagrosong tubig ha, 22 katuig na ni sa market. 22 years na ni sa market. Ug sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gyud ang iyang natabangan. Million of people na gyud no ang natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. So kung ikaw karon nakadungog ka ni ini nga tong programa, basin unya mauna ni ang tubag sa dugay na nimong gipangandoy nga kaayuhan. Tistingi lang no ang ato ang milagrosong tubig kay basin unyag matabangan ka. Matabangan ka diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Naarata din hiya sa Panabo City ha. So kung gusto mo nga mupalit mo, mutilaw, mutisting sa tuang milagrosong tubig no. Ang atuang milagrosong tubig, ang atong CMD ni Health Code International, available ni siya kanunay din hiya sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So nga to ang milagrosong tubig ha, barato, affordable, ragyod kaayo no. Tag 2 pesos ragyod ang patak sa tuang CMD ni Health Code International. So wala mo ilaing kapalitan ni ini kundi dinhi ragyod no sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So every Saturday sa mga walay ano no, sa mga walay kanang budget or igo lang ang budget, pwede gid mo nga mo avail sa tuang tingi-tingi or patak-patak sa tuang milagrosong tubig. Tag 2 pesos lang gid ang patak ni ini no. Unya kung naamoy 200 pesos, maka-avail na gid mo, makatisting na gid mo, makatilaw na gid mo no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Balikon ko, wala mo ilaing kapalitan sa tuang milagrosong tubig kundi diri aragid no sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. O karong Sabado ha, ayaw mong kalimot na apod tay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapod ta no alas 12 sa udto. O karong buntaga, nindot kaayo ang atuang hisgutan. Familiar naman siguro mo aning fatty liver disease no nga balatian. So mauni ang atuang hisgutan karong buntaga. E kini manggong kini manggod no kini nga balatian. Usa ni siya kasakit nga dili kaayo maistoryahan apan karon. Usa sa pinakadaghan nga makita sa mga laboratory o ultrasound results kining fatty liver disease. Daghang tao ang makurat sa dihang magpa-ultrasound sila og makabasa sa resulta nga fatty liver. Ang uban mangutana dayon, Dok, unsa man na? Delikado ba na? Delikado ba ni? Diba? Maudyo na'y kasagar.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: Isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Tani si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto ka yun sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Powerten, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Just see. Vitamin C plus zinc.
7: Just see.
8: Just see.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
11: Start working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
13: We were high and we were so nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
4: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday? Kinaglubog pa man si Blackie?
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: The jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is pumping.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolism mismo sa bata ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil.
6: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Festiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
7: atong ipon kanya mulo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar magpa-check up kagayo sa doktor og diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihidi lang gihapon na bidimat mga igsoon og diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka semana. Wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidima.
8: At agalanta, yes, iga na Roselena.
9: Pastor, kanang tihidyo ko pa mina ni pinagpalang mo sika, kadagadlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang bidima, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Mindot di siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bigimac.
8: Giim na nimo og gipatulungan nimo mata.
9: Kita Pastor kay naprob na ko nga maayo gyud ang Bigimac. Namaligya ko Pastor dinhi sa lantay Pastor.
8: Ay,
9: inom ko kada buntag.
8: Ah sige iga na. Salamat kay iga og salamat
9: kay Gaya. Tabang gyud ang Bigimac Pastor.
8: Okay.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.